0: 3.1. Maana ni!
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayan!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Maano ni?

Kababes, lalapas na tayo sa atong adun. Para, mauna ni.

sa inyong favorite music radio. 93.1

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani! Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tugtun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungkot. Dari sa kunsa, hiskutan, lalisan. Bisag kunsang pangutana. Tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni! Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1, The Vibes. Mauna ni!
3: Mauna ni! Can't touch this.

0: rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.

0: ha? Cut. Kasama kami dito, ha?
1: Meron na pala lalo tayo dito. Seneryoso naman naman.
0: Oo.
1: Okay na, first time.
2: Tita Ina, kaya natin itinapon si Cleve at si Carlo dyan. Kasi nagkudita tayo kasi minsan nakakamusta ka. Ba't din nyo kami kinakamusta?
3: O, dito muna ako.
2: Bakit? Ba't walang nakakamusta sa amin sa group chat natin?
0: Kasi mga, kala kasi ng mga senador natin, sila lang ang marunong mag-acting. Kami
2: oh!
0: Nila,
2: oh.
3: Magaling mga nakikipag-workshop ang mga kasama natin sa mga
2: group chat.
4: Pumasok kami sa Senate School of Acting.
0: Yes!
3: Sinong picture niyan? Ibang subject
0: daw. Mamayaan, kamayanan nyo po yung aming pag-iyak na walang luha. Pero sa ngayon, magandang hapon, Team Pinas. Kamusta po kayong lahat? Ayan na, kinakamusta namin kayo. Ha? Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po ang nag-a-acting ngayong araw, Cleve Arguelles.
4: Yes! At salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras ng Vibe Check, pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. And yes, try natin ang acting workshop. Ako po si Ina Gakal.
2: Kaya paikutin na ang roleta katulad ng pagpapaikot nila sa atin at inyong mga Transistor Radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV, TV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
3: O diba, relax na ako. Hindi na ako nagbabasan yung video. Tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores at lahat ng yan kasama yung acting namin dito lang yan sa
5: With Due Respect!
0: Teleserye edition.
3: Grabe naman itong season.
6: Richard Heydaria.
7: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
3: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
6: Cleve Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong...
6: Dino De Leon.
9: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
6: At ang bagong kabatuhan. Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senat?
6: At Cheska Persia.
2: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makulong.
6: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
2: Oh! Nandito ka na ulit, partner!
3: Uy, bumalik na sa dating ano. Tapos lang ang rigo dun.
4: Everything is in order.
0: Hindi, nauuso daw yung pagpapalit-palit eh.
3: Oo nga.
0: May magpapalit na naman ata sa Lunes sa Senado ata.
3: Oo, gusto. Ginawa namang musical chairs ang...
0: Pero mahirap pala mag-acting ha. Hindi naman pala madali din yung pag-a-acting ha.
2: Oo. May kasamang luha pa. Paano kaya nila nagagawa? Parang kailangan natin bumili ng eye drops.
0: Ayan. So, sa usapin na lamang po ng acting ay kasama sa mga pag-uusapan natin ngayon. Ang teleserye, nagpapatuloy na teleserye sa Senado, ang insidente ng pamamaril at ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Lubos na lumalabas na tinulungan ng kapwa senador, isa pang nag-acting si De La Rosa para makaalis. Sa inyo pong palagay, totoo bang inatake ang Senado o ang katotohanan ay pinatakas lang si Senator Bato?
4: Yes, at syempre dito sa season na ito or episode na ito, tatalakayin din natin ang rekomendasyon ng Ombudsman na sampahan ng reklamong plunder at bribery si Senador Rodante Marcoleta. Mapapanugot na kaya si Marcoleta kaugnay sa sinasabing irregularidad sa pagtanggap ng campaign donation noong nakaraang taon?
2: Yes, Professor Ina, bubusisiin din natin ang issue hinggil sa kamustahan matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado. Ano ba ang totoo lalo na't may kumalat na group chat kung saan kinamusta naman pala ng mga miyembro ng minority bloc ang mga kapwa nilang senador na naiwan sa Senado?
3: At kikilalanin din natin ang 11 miyembro ng House Prosecution Team na sasabak sa impeachment parang contest ni Vice President Sara Duterte na magtatagumpay kaya ang mga kongresista. Bigatin tong mga to, sigurado tayo. At mahikayat ang mga senator judges na hatulang guilty ang Vice President.
0: Kaya naman, tigil na po ang acting at mag-uumpisa na tayo sa balitaktak at simulan na natin ang
5: Vibe Check!
6: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check! Vibe Check!
0: Mainit ang ating linggo ng hapon, pero sisimulan na natin ang mas mainit nating talakayan sa mga nangyari matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado. Hanggang ngayon, marami pa rin ang tanong na hindi nasasagot, kabilang na ang isyu kung inatake ba talaga ang Senado. Pinabulaanan na nga ng Malacanang, NBI at maging ang DILG ang pahayag ni Acting Senate President, acting ba? Totoo po sa Senate President. Pero mahilig kasi mag-acting eh. Alan Peter Cayetano na kanyang sinabi that the Senate was under attack.
2: Tama ka, Cleve. Hindi rin matapos-tapos ang mga katanungan, ginamit ba ang pamamaril para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa? Inilabas pa ng Malacanang ang video na umalis ang sa Senado si de la Rosa sakay ng SUV ni Senator Robin Padilla. Pero itinatanggi ni Padilla na tinulungan niya si de la Rosa na makaalis sa Senado.
3: Huwag natin kakalimutan eh, si Bato de la Rosa ay existing ICC warrant, ha? Yes. Kaya nga, Cheska, wala pa rin malinaw na paliwanag kung bakit naging only majority na lang o ang dapat na sanang all caucus or all senator caucus noong May 13 o ilang oras bago ang insidente ng pamamaril. Ito yung mga issue ba't wala doon yung minority senators, no? At ito na nga yung favorite part natin. Naging emotional pa nga si Senator Pia Cayetano dahil hindi umuno sila kinumusta ng mga member ng minority bloc.
4: Yes, dun sa dramang yun, napakabilis ng fact-check, di ba, Carlo? Kasi kumalat sa social media ang GC o group chat kung saan nagpadala ng mensahe ang mga miyembro ng minorya para sa mga senador na naipit sa pamamaril sa Senado. So, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo at gano'ng katotoo ang mga luha na iyan? Kayo, kamusta na ba kayo matapos ang eksena sa Senado?
0: Yun!
3: Ako!
2: Kamusta?
3: Oh, salamat naman at kinakamusta niya. Di na ako iiyak mamaya.
4: Nakaiyak ka na ba, Cliff?
0: Eh, naiiyak po ako sa nangyayari sa Senado natin, di ba? Pero magandang banggitin din na lumabas din yung ano, no, yung desisyon ng Supreme Court na hindi binibigyan ng temporary restraining order, no? Yun kasi yung hinihiling ng kampo ni Senator Bato de la Rosa kaugnay nga nung arrest warrant sa kanya ng ICC. Kaya nangangahulugan, wala nang impediment, walang legal barrier para ipatupad ng pamahalaan yung arrest warrant. Kaya nga, nasabi na din ng Department of Justice, di ba, na handa na sila, no, at pinapanawagan na nila sa mga law enforcement authorities, NBI, PNP, na actively ay maaring arrestuhin si Senator Bato, ha, basta makita siya. Kasi ngayon, syempre, pugante at nagtatago pa rin si Senator Bato, di ba? Pero gano'n ba tayo kakumbinsido na nangyari talaga ang pamamaril o ito ba ay isang drama-rama serye sa Senado na talagang kada linggo may panibagong episode, diba?
4: Ayun na nga, kasi parang napanood ko to sa bagay, no, marami akong ibang series na gustong pinapanood. Pero nung gabing yun, na actually Monday yan, tapos Tuesday tas Wednesday yung parang next episode niya. Sa akin, yung hallmark talaga ng medyo scam na to, yung part ng andaming gulo, pero walang malinaw na rason ba't siya nangyayari. And ito yung mahalagang lumalabas ngayon dun sa mga na siyasat na ng PNP, DILG, diba, na parang teka lang, yung shots una nagmula dun sa Senate side. Diba? Tapos ang pinaghihinalaan na lang may maling gagawin na yung NBI. Tapos yung NBI sa kabilang side sa GSIS walang ginawa. Diba? And so yung buong idea ng yung clarity sana na inaabangan natin nung gabi na nagkakagulo, napalitan ng storytelling. Tapos itong storytelling na to, iba't iba ang ating talking heads na lumabas sa kung ano-anong Facebook Live. Kanya-kanya sila nung offer ng reality. At finally ngayon natin nakikita na yung reality ting sinaserve nila sa atin, hindi naman pala totoo. Na parang the whole idea ng our house is under attack. Na parang sa akin, teka lang Senado yan, hindi mo yan bahay. Sandali.
2: And so nakikita ko lang, hindi naman natin minamaliit yung, syempre, kung may trauma man sila na nakuha sa pamamaril, sa smelling the gunpowder and hearing those gunshots. Pero nakikita natin dito, dito mo ko i-questionin na diversion tactic lang ba to? Kasi okay lang naman na bigyan natin ng importansya yung nangyaring pamamaril. Pero bakit hindi nyo binibigyan ng importansya ngayon yung pagtakas ng isang ICC fugitive? Senators kayo, di ba? You are multifaceted people. You can balance all of these things happening all at once kasi ang daming crisis ng bansa natin. So, hindi pwedeng iisa-isahin lang natin yung mga bagay. Kailangan lahat yan on all fronts ay dapat meron kayong focus, dapat meron kayong political will to solve all of those problems. So kaya kine-question tuloy ng mga netizens, ng mga Pilipino na nakikitang nag-unfold lahat ng events na ito as it happens, na nililigaw nyo lang ba kami?
0: Oo.
2: Kasi kakamustahin namin kayo kaso nako-off yung comment section nyo. Kaso namin kayong kamustahin eh. I-on nyo po yan. At nakita ko kami mga makukulit na kabataan nagme-message sa page nila. Senator, kamusta ka na? Pautang nga po.
3: Bayaran ko sa katapusan.
2: Oo, bayaran ko. Baka naman.
3: Pag-usapin ng trauma, no? Gusto ko lang linawi, bigyan diin din yung talagang mga kasamahan natin sa mga alagad ng media na literally nasa line of fire. Mga panahon na yun. Tandaan natin na responsibilidad ng Senate Sergeant at Arms na i-secure lahat ng mga tao na nasa complex ng Senado ng mga panahon na yun.
0: E paano i-secure siya ngayon nagbababaril?
3: Yun na ngayon nakakagigil. Doon kung alam mo naman at mukhang nakikita mo na ikaw ay unang nagpaputok, di ba? At ano yung mga alagad ng media ay nandun na nagkandaripas ng pakbo, di ba? Ibang nga ilang tayong mga nag-cover live na iiyak na habang nagko-cover. Di parang lalong nagiging nakaka-remarim yung sitwasyon na parang kung ito ay isang sarswela at nilagay mo sa direktang panganib yung mga alagad ng media. Yun ang totoong trauma, hindi yung bigla ka nilang iiyak kasi parang nabubuking na yung script ninyo.
0: Yes.
3: Na parang ginagaslight nyo na yung taong bayan dahil unti-unti nang lumalabas yung katotohanan. Biglang, ako na yung biktima dito, ako na yung kawawa. Usapin, pag-usapan natin kung sino yung mga totoong kawawa kaya.
0: Diba? I think nakakalimutan din ng ating mga senador na ang Pilipinas teleserye capital yan. Nangangahulugan na hindi po madaling utuin ng mga taong bayan sa istorya. Kaya wala tuloy bumibili na nitong storya ni Senate President. Tapos sumunod naman ngayon si kanyang kapatid, no, si Senator Pia Cayetano. Wala na yan. Bumibili dun sa kanilang storya sa Senado. Kasi ang malinaw dito, araw na makatapos ng insidente sa Senado ay lumalabas na sa mga imbestigasyon ay kasi ang tanong, di ba, sino ba ang may motibasyon, sino ang may resources, at sinong may oportunidad, no, dito sa nangyari sa Senado. Ang nangyari, malinaw na malinaw, nakataka si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng barilan. Yung barilan pala ang pasimuno, yung Senate Sergeant at Arms na itinalaga ng bagong Senate President. Pagkatapos niyan, sunod-sunod na drama kesa investigasyon yung ating nakita mula sa mga nasa Senado. No? So malinaw sinong nakikinabang dito sa drama ng Senate.
3: Oh, yes. Naglabasa ng mga resibo at medyo parang dehado yung story na pinapalutang ng Senado. Nagpalabas bigla ng body cam footage na perspective naman ng NBI na wala namang nagpaputok sa kanila. So kaya naman din na nakakapagtaka na parang pinipihit na yung storya. Na parang hindi yung, nung nagbubuking na sila, hindi ba kayo naawa sa amin bigla? Parang di ba pag nauubusan ka na ng malino na argumento, daanin na lang natin sa drama, baka tumalab pa.
0: Kasi naalala ko nga nung si Senate President Alan Peter Cayetano, nang tinatanong na siya ng media, ano ba talagang katotohanan dito? Isa ba tong stage tong pamamaril sa Senado? Nagdabog sa podium, kaya, di ba? Sumunod na araw, lumalabas pa ang mas maraming mga ebidensya na maaaring stage talaga para mapataka si Senator Bato de la Rosa. Ilulunurin tayo ng iyak ni Senator Senator Pia Cayetano.
4: Ako, gusto ko lang din sabihin, alam niyo yung improv theater. Diba? Doon tayo sa, sige, give ko na sa inyo, wala kayong malinaw na script. Diba? Kita naman lahat kayo nag-i-improv dyan, pero the point is, naglagay kayo ng tao in critical positions at mukhang ang goal ay malinaw. Una, mabigyan ng pagkakataon ang ngayong Senate President Alan Peter Cayetano na maging Senate President. Para mangyari yun, kailangan pumasok si Bato. Pero si Bato may pending na warrant. So, kailangan din niyang makalabas. Therefore, ito na ang ating Senate Sergeant at Arms. So, kumbaga, naglagay kayo ng mga tao in key positions na ang malinaw na objective ay magpalit ng liderato sa Senate. Gawan ng opportunity si Bato na makalabas. Tapos, sige, kanya-kanya tayong ad-lib mga kasama. Diba? Gamit tayo ng props. Dito, barrel. Bang, bang, bang. Okay. Dito tayo sa Facebook Live Cry. Diba? Ano ba yun? Kanya-kanya tayong improv. Pero iisa yung story.
0: So, samahan nyo kami dito sa pagpapatuloy naming paghimay-himay sa palabas dyan sa Senado. Samahan nyo po kami sa ating huntahan. Makisali po kayo. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang lahat ng inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Keep It.
4: So, maliban sa ating Art Appreciation Day or Art Critic Day, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang reklamong kinaharap ni Senador Rodante Marcoleta at dito lang yan sa
5: With Due Respect!
0: Senador, ah?
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
2: Nagseservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Mas

0: Kasamahan natin yan.
1: Tingnan natin ano yung kanilang salo din dyan.
0: Kasama sina Sandro Otona.
2: Isi ka naman dyan.
0: At makapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East Renta, DZMM Teleradio, at PR

0: Smith S. Salamin. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa rekomendasyon ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na sampahan ng reklamong plunder at bribery si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ng sinasabing irregularidad sa pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donation noong nakaraang taon.
1: Yes, tama ka, Cheska, kasi kabilang din sa inirekomenda ng Ombudsman na sampahan ng reklamo ang mga nagbigay ng donasyon. At kabilang dito si dating Congressman Mike Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotle Baluyot Viray. Tinatayang 30 million pesos ang nadonate ni Defensor, habang 25 million pesos kay Espiritu at 20 million pesos kay Viray.
2: Oy, sana all, ah. Sana may lahat may ganyan mga donasyon, ah. Sayang wala si Dino ngayon, favorite niya tong topic na to, eh. Pero dahil wala muna si Dino, pagpapatuloy natin na nag-ugat nga ang rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Senator Marcoleta. Iginiit ng COMELEC na walang nalabag na election offense ang senador dahil kulang ang ebidensya sa sinasabing irregularidad. Pero iginiit ng mga investigador ng Ombudsman na dapat pa ring madagot si Senator Marcoleta dahil sa kabiguang ideklara ang mga natanggap na donasyon.
3: Pero Cleve, kinwestiyon din ni Defensor ang motibo ng Ombudsman sa pagre-rekomenda ng reklamo at iginiit na walang pondo ng pamahalaan ang ginamit sa donasyon. Sa inyong palagay, muli bang ulit mababasura ang reklamo laban kay Marcoleta hinggil sa irregularidad sa pagtanggap ng campaign donation?
0: Lahat yan, tatalakayin natin dito sa
4: Deep Dive!
2: Hi, Dino!
3: Dino, it is you!
2: Perfect sa'yo to.
3: O kaya, okay.
5: Ready ka na ba? Deep Dive In!
1: Ayun na.
3: Yung ito bang 30 million ay tinatawag nating paldong-paldo?
0: Ayun pala yun.
2: Diba? Oo. Pero nakakatawa tong kaso ni Senator Marcoleta, ha? Kasi siya ang nagpahamak sa sarili niya.
3: Tama. Sana huhuli ang isda.
2: Sa bibig, diba? Oo. Kasi natatandaan mo, siya mismo ang nagsabi kasi sa isang interview niya na nakatanggap siya ng limpak

0: defensor, ha. Alam nyo, pwede ata siyang mag... tatakbo ba yan sa Senado? Pwede siyang maging senador, ha?
1: Mm-hmm.
0: Kasi bagay siya sa Senado ngayon. Di ba uso sa Senado ngayon yung may mga kaso?
2: Consistent.
0: Perfect, ha? Defensor, ha? Kasi bukod sa maaari na siyang pinapakasuhan siya ng ombudsman dito, ha? Ng plunder din, ng bribery din, no? Eh, may mga kaso pa siya, yung human trafficking. Di ba? Kaugnay dun sa isang hotel, di ba? Ang dami, ha? Tapos yung sa 18 Marines na hindi nagtatagpo-tagpo ang mga
2: may mga iba din na bawi na, ayaw pirmahan. Diba?
0: Gusto mo ba maging Senate President, Mike Defensor?
1: Sus,
3: Marius.
2: You're under eyes, baka, may audition yan, eh. Kaya niya bang umiyak on cue? Baka kailangan gumanon muna. Pero ang, siguro himayin natin ng konti. Isang usapin na sinasabi, eh, wala namang ginamit na pondo ng bayan. Yun ang kanilang depensa. Mahalaga ba yung usapin kung may pondo ng bayan o hindi?
0: Well, kasi sa ating bata, sa plunder, pandarambong, no, eh, hindi naman na kailangan na galing sa government funds. No? Yung plunder kasi ay, meron kang yaman na illegal, hindi maipaliwanag na yaman, nagpayaman ka sa iyong posisyon, gamit ang iyong posisyon. Kaya nga, ang posisyon ng mga investigador ng ombudsman ay, yung 75 million na bayan, million, tagal.
2: Yes. Overtime tayo niya.
0: Yung 75 million na bayan ay, yan ba ay bukas lang sa, dahil lang napakabait nila at ibinigay sa'yo bilang isang kongresista? O ito ba ay isang panunuhol? Ito ba ay may hinihinging kapalit dahil ikaw ay nakaupo bilang isang kongresista, di ba?
2: Kasi ako nagtataka, dahil na-involve naman tayo sa development sector, eh bilang isang donee institution, eh katakot-takot ng mga papeles ang kailangan mong ipakita at ipatunay na ikaw ay isang lehitimong foundation.
0: Okay.
2: Na lehitimong willing at dapat tumatanggap ng donation. At kung ikaw isang private individual na bibigyan ng 30 million, eh para saan yun? May transaction ba? May binili ba? Anong kapalit? Di ba? So, kaya... tulong ba? Ba't ka mag-donate sa isang private individual?
0: Right.
2: At kung ikaw naman ay nakaupong halal ng bayan, hindi ba naiisip na parang ang pangit ng tingin na ito? Na ako ay nakaupo at may kapangyarihan at tumatanggap ako ng pera. Di ba napakababa na ba ng bar ng pagiging ng ethical standards sa mga public officials atin?
0: Hindi nga lang pangit tignan eh. Talagang illegal, no? Tumanggap ng pera ng isang public official kasi nga maaaring ma-impluwensyahan ka sa iyong posisyon, di ba? Nasa position of power ka, di ba? So, kaya hindi dapat tumatanggap ng ganyang ng pera, no? Lalo na kung million-million. Tsaka kung, yun nga, yung sa elements ng plunder, mukhang ina-argue ng ombudsman na pumapasok eh. Kasi
2: at hindi bukod, lang one time.
0: Oo, bukod sa public official siya, serye na nakatanggap siya ng pera, di ba? Tatlong beses yun, no? Iba't ibang mga tao, no? Tapos pangalaw, bukod pa doon, bukod sa serye yon maaaring ang panunuhol, di ba? Dahil para saan ba yung pera? Eh lalo na hindi pa idineklara yan ni Senator Marcoleta.
1: Sa kanyang sal-in or dun sa state
0: sa property
1: expenditures. Sa akin, ibalik natin dun sa usapin din kasi ng ethics, di ba? When you are in public office, may expectation sa'yo na ikaw ay magiging fair, magiging impartial. Ang priority mo ay yung mismong interest, mga, yung tawag? The dreams of the nation, kumbaga. Di ba? And ang problem, pagka tumatanggap ka ng ganito kalaking pera, 30 million, 25 million, 20 million, may nabubuong some kind of indebtedness. Kasi kung sino yung nagbigay sa'yo, kahit pa sabihin mo na nung tinanggap mo yan, walang kapalit, pwede siyang bumalik to remind you, o teka lang, boss, binigyan kita ng ganitong pera. Can you make decisions in this certain aspect? So, kumbaga, yung pagtanggap mo ng pera makes you beholden dun sa kung sinong nagbigay. Diba? Pangalawa, kahit na walang beholdenness for now, yung conflict of interest ng kanino bang interest yung nire-represent mo kung public office or public kung senador ka, di ba?
0: Sa China.
1: Exactly. Diba? Kanino? Dapat yung yung interest ng mga mamamayan ang nire-represent mo dyan.
2: Mamamayan ng Pilipinas.
1: At ibig sabihin, hindi ka dapat tumikita sa posisyon na yan.
0: Tama.
1: Yung donation, saan napunta, di natin alam. Hindi natin alam kung saan mo ginastos, di natin alam kung para sa mamamayan ng Pilipinas or mamamayan ng ibang bansa ang gamit mo ng pera na yan. Walang transparency. Una sa lahat, hindi ka dapat tumanggap, pero pangalawa, walang record. Wala kang pag-amin na documented, pero may pag-amin ka sa interview. So worth investigating.
0: Diba?
1: Worth investigating talaga.
4: At sa mga kababayan natin, hindi dapat minamaliit yung mga ganitong bagay. Kasi nga sa batas natin, ang

0: ang tag dito, ang punishment for that is reclusion perpetua, lifetime sentence. Because ang plunder, ang definition po niya is that isa kang public official, kawaning ng gobyerno, may you be elected or appointed, or kamag-anak ka ng isang government official na nagkaroon ng nag-amass ng ill-gotten wealth ng at least 50 million pesos. So hindi basta-basta ang pagsasampa ng kaso ng plunder. Isipin mo yun, sabi ko, ano, nabasa ko yun, kala ko pa naman kahit 5 million lang makasasampaan ka na ng plunder, pero hindi, 50 million pala for you, for it to be considered a plunder or case. So tama nga yung sinabi ni Tita Ina, no, na bakit ka tumanggap in the first place? Kung sa mga kamag-anak nga natin, o mga kaibigan tayo, bigla na lang mag-approach sa atin, uy, eto, 5,000, eto. Kikwestiyonin mo na yung intention ni, ba't ka nagbibigay? May ginawa ka bang mali? O birthday mo ba? O may gusto ka bang i-chat ko ba yung ano, kamag-anak natin para sabihin na kasama kita kahit hindi, di ba? So ganun na lang yung intention nun eh. So bakit ka tatanggap? At the same time, alam natin na kung sino man nagbigay sa'yo, ay merong intention na gamitin ka sa kanilang vested interest. Tama ka dyan.
1: Kaya nga yan.
2: Ako, dalawa naisip ko dyan. The issue na, nakakabit kasi yung sa sose, sa Comelec. So, nakakatawa bilang isang regular na mamamayan, bakit napaka-technical na hindi pa kasi campaign period eh? Di ba dapat ripasuhin na natin na pag nag-file ka ng iyong candidacy, ay dapat covered ka na ng election. Yan yung una. Pangalawa, dapat susugan na din natin o supportahan natin yung mga panukalang batas gaya ng tinutulak ni ML Martinez Representative Laila de Lima, yung anti-illicit enrichment. Dahil kasi maaaring mangyari, 5 million lang, 5,000 lang yung binigay eh. Diba? Hindi kailangan umabot sa level ng plunder. Pero pag the mere fact na meron kang ganyang halaga sa iyong bank account, ay dapat nasa iyo ang burden of proof. Pwede ka na dapat kasuhan. Huwag na natin pahirapan pa ang mga proseso para sabihin mo pinupolitika ka, ikaw nga mismo umamin na tumanggap ka ng pere. Sabihin mo ngayon, pinupolitika?
1: Tsaka katakataka din, no, bilang isang abogado, si Senator Marcoleta, alam kong alam niya kung ano yung nasa batas, diba? Alam niya na bawal tumanggap ang isang public official, alam niya yung batas natin sa plunder. Pero yung nakaka-disappoint dito ay, isa kang abogado, talagang ikaw pa yung nangunguna na i-take advantage yung kahinaan ng ating election laws, diba? Hindi mo i-declara yung campaign donation na natanggap mo, edi ngayon hinahabol ka ng ombudsman para sa plunder. Tapos pangalawa, ang lakas din ng loob ni Senator Marcoleta na nag-chair pa yan ng Blue Ribbon Committee, at ang Blue Ribbon ay nag-iimbestiga ng korupsyon sa pamahalaan. Ay, hello po, pakiimbestigahan po ang inyong sarili.
3: True.
1: Diba? Paano pala yan? At bilang Senator Judge naman sa impeachment court, diba? Sa pag-uumpisa ng paglilitis ni VP Sara, paano pala ang mga mandarambong kanilang titignan kung ang iba din ay nandadambong? Napakahirap naman pala niyang impeachment court na yan, ha?
3: Oo, tapos naalala ko lang din, itong rigo doon sa Senado. Si Marcoleta ngayon ang chair ng Committee on Justice sa Senado. So, asa naman ang ating sense of irony ngayon?
0: At ang masasabi ko lang din na good job kay Ombudsman Boying Remulla for going after this. Kasi, ang alam ko, napalagpas to ng Comelec, diba? Nung unang binanggit to ni Senator Marcoleta. Yes. Parang okay lang, okay naman siya sa election laws natin. Eh, buti na lang hinabol ni Ombudsman itong kaso na to. Dahil grabe lang yung ginagawa sa bansa natin.
1: Nakakakita-kita na ng liwanag kahit pa paano.
2: Ipagbuk ang liwanag.
1: Boy, yun yung bulye.
0: Salamat.
1: Okay. Hindi, Carlo.
2: Hindi. Samahan nyo kami sa meriandang puno ng bangaya. Dito lang sa With Jewel Effect. Ito lang kasi ako.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
8: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
9: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
10: Mali, makinig sa The Secret of Health.
7: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
7: Ano man ang opinion mo?
12: Kalma, kalma.
7: Pag-usapan natin yan.
12: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
7: Kasama sina Sandro Ochona.
11: Iisi ka naman
7: at dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Iisi ka naman dyan.
0: At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Director, wow. Yung pag-live na para... Wow. Ano, ay, ano ba yun?
1: Uy, sorry!
2: Oh, parang namimiss mo si Dino, ah!
0: Ang bilis dahil mga hindi kumuha ng pagkain? Oh. Oh, di ba naman ako bumabahing sa set, eh? Okay lang yan. Welcome back po! Welcome back sa With Due Respect! Kasama ang Team Pinas na magmumukbang tayo na huli na nga ako with the twist. Dito magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin na sa itatampok na pagkain. Kaya alamin na natin ang menu for today. Dito lang yan sa
3: Mukbang!
4: Wow, too excited.
5: Matamis, maasim, mabait. Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan.
2: Menu for the day.
0: Para sa mga nakikinig, no, meron pong kulay, bilog dito na deep fry. Di po calamares yan. Pag binuksan nyo, yan ay onion rings. Isa naman rings. Ay
4: tacos.
0: No, kung magka, okay. May pagka-fusion, ha? May pagka-Northern America ng ano natin, ng cuisine natin today.
4: Onion rings.
0: Ay, diba? Ako na, ano mo naaalala nyo sa sibuyas?
2: Eh di, syempre.
4: Alam mo, kapag nagsaslice ako ng onions, naiiyak ako.
0: Naiiyak ako. May sibuyas kaya sa sila
6: doon. Baka yung slice din sila ng onions.
0: Amoy sibuyas.
2: Hindi dapat nga, dapat pala tinapatan ng sibuyas para may luha naman. Kahit pa paano yung pag-iyak, diba?
0: Kulang pa yata sa workshop.
2: Kasi ang pinag... paano naman ang tacos? Anong kinalaman nito sa ating pag-uusapan ngayong
0: hapon? May kinalaman nga yung pag-iyak kasi hindi nga doon sila kinakamusta. Tapos may lumabas na resibo.
2: May group chat.
0: Sa group chat ng mga senador na may tacos nung lumabas galing sa isang senador. Gumamit ng emoji na tacos. Diba?
4: Tacos at our lounge.
0: Tacos at our lounge. Tacos at yun yung napaka-traumatizing na situation.
6: Parang comfort food pala yung tacos.
0: No, naalala ko tuloy yung litrato ng mga senador pagkatapos nung siege yung kasama nila si SILG. Na para namang hindi naman yata na-traumatize yung mga senador na nakita natin. Dahil tayo naman napunta na rin sa mga lugar na nagre-responde sa mga sakuna.
4: Yes.
0: Diba? Ito yung mga totoong taong nawala ng bahay, nawala ng mga mahal sa buhay.
4: Mm-mm.
0: Hindi ganun yung itsura nila, eh. Hindi itsura ng mga na-traumatize. Kaya para sa akin, kung gusto nyo makita ng mga taong dapat kinakamusta, kamustahin natin yung mga biktima siguro ng war on drugs. Yung mga biktima siguro ng mga sunog na nangyari kahapon sa parola. Diba? Yun yung mga taong kailangan may mga natotrauma. Hindi yung mga taong kailangan ng sibuyas para mapakita yung iyak.
2: Ako ang ano lang, ang grabe lang talaga sa akin ay yung inaasahan kasi nila na pwede lang silang magsinungaling at walang ebidensyang itatapat doon sa kanilang pagsisinungaling. Iiyak, hindi daw kinamusta, wala daw pake yung minority senator sa kanila. Ayan, sinampal ng ebidensya. Nag-message naman pala ang mga kapwa senador para i-check kung kamusta sila doon sa loob ng Senado. Eh kung ako nga yung senador dun, baka ang tinanong ko, ba't ba kasi kayo andyan? Ano bang plano nyo dyan sa loob ng Senado? Tapos na ang sesyon, bakit nandyan pa kayo? O, di ba? Kaya kayo inabutan niyang barilan dyan kasi kayo yung nag-stay dyan sa loob ng Senado, di ba? Ang mahirap doon sa ating mga senador ay tignan mo yung kay Alan Peter, no, yung Senate President natin. Sabi, Senate under attack. Binaril kami ng NBI, sinusugod kami ng NBI. Oh, CCTV nakita. Binabaril niyo po hangin, 'di ba? Binabaril ni Mau Oplaska Senate Sergeant
0: Binaril Arts. 37 times.
2: 37 times. Ha? Ikaw ba naman kung is that the proper way to do it? Hindi yan proper, eh, 'di ba? 37 times wala ka namang kabarilan. Tapos sila ang unang nambaril, ganito ganyan. Nakita mo yung mga footage ng media na galing naman sa Senado yung unang mga pagbaril, 'di ba? Mahirap po 'yan, no, kasi ilang araw na po, no, ilang linggo na actually na puro kasinungalingan yun ang gagaling sa loob ng Senado, hinaharap yung ebidensya, hindi pa po sila umaamin.
6: Yes, tama. Unahan ko lang din yung mga mag-invoke na dyan ng tears and sisterhood, diba? Kasi parang very emotional and ang quality ng pag-iyak usually associated with the feminine na medyo mas mahina. Diba? So parang gusto natin kilalanin yung vulnerability ng mga kababaihan, correct? Pero sa akin, questionin din natin, tunay bang vulnerable? Yung mga senador senador ng majority na naiwan sa Senado nung gabing iyon. Una sa lahat, nilagay nila yung mga sarili nila doon. Mm. Kasi sila naman ang nag-orchestrate ng buong drama. Kasi nga, kailangan ng votes and then kailangan makatakas yung isa. Mm. So kung may level of authority ka, pangalawa, hindi ka naman kawawa in that sense. Tapos pangatlo, nasa sa'yo yung parang, nasa sa'yo yung, nasa sa'yo si Mao, di ba? Yeah. And very trigger happy si Kuya kahit nag-drum yung barrel, barrel pa rin. So, tapos andun yung pagkakawawa.
0: Saka kung gusto nilang diba? Sisihin, di ba? Yung amoy pulbura daw. Hindi yung napaputok ang awayin nila. Di ba? Yung napaputok sa hangin.
6: At so sa akin, yes, pwede kang maging vulnerable. Pero finally, ito ba yung dapat na hinahain mo sa Senado? Di ba? Ito ba yung dapat pinakikinggan sa plenary? Okay na bang magsinungaling ang mga senador sa ganitong pagkakataon?
0: Oo. Oh, ang dami nang nangyari. Yung isa, eh, tumatakbo, ini-wrestling daw siya.
2: Hindi naman totoo.
0: Pinadulas nga lang sa hagdanan, di ba?
2: Oo, daw siya ng NBA.
0: Tapos may kabarilan ba? Alam ko malapit sa, yung nasa Pasay, isa-isang entertainment district ang Senado. Mm. Huwag naman natin karirin, eh, yung Coke Arts Theater, eh, malapit lang doon.
6: Kasi may mga yung CCP, di ba?
0: Oo, di ba?
6: At kami lang side ng,
0: parang gusto yata nilang kunin yung teatro, eh. Hindi ko alam kung ano nangyayari.
2: Parang nagkakahawaan ata, eh. May sakit ata dyan sa Senado.
0: Anong sakit kaya yun?
2: May hawa-hawa dyan sa Duterte na Senate majority eh, di ba? Nagkakahawaan po ng kasinungalingan, no? Lahat po kayo talagang nagtatampala ng magiging sinungaling dyan sa Senado, ah. Kasi patong-patong na. Actually, yun yung lumalabas din eh, no? Kapag talaga yung istorya ay hindi makatotohanan, nagiging patong-patong-patong na kasinungalingan, di ba? Kasi kailangan yung pagtakpan eh. Kahit hindi na talaga nag-hold up, no? Kapag in-scrutinize. And, pero kung may isang bagay na nag-agree ako kay Senator Pia, yun ay nag-aalala din naman ako doon sa mga kawani ng Senado.
6: Yes.
2: Kung yung pag-aalala niya sa Senate staff ay makatotohanan sa mga staff niya at staff ng ibang senador, yung pag-aalala niya sa mga alagad ng media na nandun, ang dapat po ay investigasyon ang gawin, hindi drama. Mm. Diba? Eh, puro drama pa lang yung nakikitaan natin sa Senado for now, right?
4: Yeah. Ang pinagtataka ko, mga veteran politicians, yung mga veteran lawmakers, ang dami na nilang kampanya tsaka eleksyon na napagdaanan. At alam naman natin sa Pilipinas, pag may kampanyahan, uso dyan ang mudslinging, uso dyan ang bashing, uso dyan ang pakikipag-away. Hindi naman sila umiiyak sa mga ganun. So, pinagtataka ko, bakit ngayon, ba't sila umiiyak? So, it really begs the question na, is this just drama? Diba? Lagi lang ba kayong awa lang ba kayo sa amin? Parang bata na kapag nakabasag ng vase, tanungin mo, nabasag mo ba yung vase? Sabihin hindi. Hanggang sa iiyak na lang siya dahil wala na siyang ibang masabi dahil alam niyang guilty siya.
2: Ayun.
0: At least aamin. Sana umamin.
2: Pero, kamustahin muna natin. Meron daw tayong kasama ngayon na 2,000
0: wow. Wow, sa live stream natin. Wow! Kamusta
6: po kayo?
2: Special, very special guest mamaya, ah, nasasama po dito sa With Due Respect. Pero abangan nyo po sa aming pagbabalik, malalaman natin kung sino ang lucky winner ng ating paboritong ruleta at bakit sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
3: With Due Respect!
0: Makakain ako ng tato!
4: Ang hirap kayo din eh!
2: Sa inyo lang lahat yan? Sa inyo lang lahat yan?
4: Share! Plato!

0: 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Kabibes!

0: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
2: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
3: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
4: Magaling makinig sa The Secret of Health.
1: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Sa dami ng

0: ang Team Pinas. Wala po ngayon si Attorney Dino De Leon. Hinahanap po natin siya kagaya ni Senator Bato.
1: Yeah. Kaya,
0: kasama niya ata si Matet Bang.
2: Sa bakasyon.
3: Pero kasama niya kanya butihing may bahay.
0: Pero welcome back po sa inyong lahat. Ako po si Liv Arguelles.
1: Yes, kamusahin natin si Attorney Dino. We miss you, kamusta ka? At ako po si Inagakan.
2: Kaya nga, inaabangan pa naman natin ng mga banat ni Attorney Dino. Kaya mga onata, ako po si Cheska Persia.
3: At ako naman po si Carlo Fresa, kumakain ngayon ng tacos. Sarap pala, no? At excited din kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta tulad ng dati at mukha. For the first time, makaka-stick tayo sa quick comments.
1: Talaga.
3: No? Sa sino sure. Magtatapatan ng mayuwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Maron sa East Center Facebook page. Ito ang Magic Ruleta. Taco Edition.
4: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta.
1: Ayan.
3: Oh, okay. Wag na natin patagalin pa.
0: Oh, kasi right. Ikaw may mga ano ka pa dito.
1: Mga ano.
0: Mga ano ka pa dito si Carlo eh.
3: Oh. Salamat. Sarap eh.
0: Oh, sige.
2: Go Ruleta!
0: Go Ruleta! Go Ruleta habang puno po yung bibig ni Carlo.
1: Yes. Ayan.
0: Oy! Oy!
3: Ang magkapatid na kaya tayo, no?
0: The best, yes. Ano yan, the director, the best supporting actor, and the best supporting actress.
3: Oh, diba? Yeah.
0: Senator, Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, and Senator Pia Cayetano.
3: Okay. Itong, ito unahin ko na kasi kapon ko pa ito pinagtitimpian. Oh. Live yes, itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Mm. Dinamay pa yung favorite kong Pokemon.
0: Oh, ano ba yun?
3: Yeah. Yeah. Sinasin tulad, para daw makarelate siya sa mga kabataang Pilipino, gumamit siya ng mga Pokemon cards bilang reference.
0: Mm.
3: Ang buhay political daw ay hindi parang games ng Pokemon.
0: Okay.
3: Ay buti naman at agree ako dun.
0: Okay.
3: Senator Alan Peter Cayetano, hirap po kumuha ng Pokemon cards na bagong expansion na tinukoy mo. Buti ka pa, meron sana all.
0: Mm.
3: Pero pangalawa, kung gusto mong maging relatable sa mga kabataan, huwag mong gamitin yung Pokemon. Ipaalala natin sa kanila kung paano nila makukuha yung 10,000 pesos na pinangako mo. Hirap ang buhay ngayon eh.
0: Ay.
3: Diba? Kung gusto mong maging relatable, tutukan mo yung education crisis. Hindi gumagamit ka ng Pokemon. Medyo cringe kasi yung approach na gagamit ka ng Pokemon cards.
1: Mm-mm.
3: Na ang Pokemon ay tinuturo sa mga tao ay sumunod sa patakaran.
1: Yes.
3: Mag-train at mag-ensayo para sa ikabubuti mo at ng iyong Pokemon.
0: Ah.
3: Diba? Sabi nga ng isang kontrabida doon, prepare for trouble, make it double.
0: Mm.
3: O, parang silang dalawa nung best supporting.
0: Eto, make it triple eh. Tatlo sila dyan eh.
3: O, triple sila. Kasama silang
0: yung Adam eh. Robin, diba?
3: O, diba?
0: So, pagka, yung Team Rocket ba't sila kung ka-Pokemon to?
3: Mukha! At kasama nila si Meowth. Diba? O, diba?
2: At ay, Sunday na Sunday pa naman ngayon, no? Mm. O, araw ng simbahan. At kahapon sa Facebook Live ni APC.
0: Mm.
2: Nire-respeto natin na tayo lahat may paniniwala, pati ako, naniniwala ako sa Panginoon. Pero ayoko na ginagamit sa politika at pag-escape ng accountability, yung belief mo in Christ.
0: Mm.
2: So nakakalungkot, lalo na we're plurality, a Christian country. Alam ko kahit yung mga taong katulad ko na Katoliko man or Protestant, nadidisappoint sila manood ng mga ganong klaseng video ng mga politiko na ba't mo ginagamit to escape accountability. So, Senator Alan Peter Cayetano, kausapin niyo po kami sa mga press ko nyo, sa mga live nyo with facts, with logic, and as a legislator.
0: The ambassador of Pokemon and Jesus Christ.
2: Kaya,
3: mananibig yung Pokemon eh. Talagang affected, no?
2: Dinamay talaga eh.
1: Teka, meron akong dagdag pa. Parang sige. Sa akin, ito po yung picture ng paghugas kamay.
2: Yeah.
1: Tingnan mo, nung pinanood ko eh, yung Pokemon na analysis na yan. At ang hinahabol ni APC ay neutrality.
0: Mm-hmm.
1: Eh sa akin, Senate President kay, andun ka nung nangyari yung kaguluhang yan, hindi pwedeng neutrality. Ang tanong ko dyan, command responsibility.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Asan ka? Ano yung responsibility mo para pigilan yung iyong trigger happy na sergeant at arms. Nasaan ka nung tinatakas nitong ni Robin Hood Padilla si Bato?
2: Perfect.
1: And then ngayon sasabihin mo neutrality tas ide-deploy mo yung kapatid mo para umiyak kasi kawawa
2: perfect.
1: Kayo. I'm sorry, pero hindi to gagana. Ang hinahanap ko ay command responsibility, walang hugas kamay. And that is the only reason why. Maniniwala akong pwede ka pang maging Senate President, pero pag walang ganun, pwede na po kayong mag-move on.
0: Well, yes. it's just very disappointing na yung tatlo pong ito, sila na po yung mukha ng Senado sa ngayon, no? Sila po ang mukha ng Senado na nagkanlong tulong sa isang pugante kay Senator Bato de la Rosa, nagpasok sa Senado at nagpataka sa Senado. Sila pong tatlo yun, no? Pangalawa po, di ba? Ito pong tatlong ito ay si APC. Yan po ay bawal tanungin kasi kung tinanong mo, dadabugan ka. Oh, diba? Si Robby naman, bawal sigawan. Kasi pag sinasigawan mo at medyo nabati mo, makikipagsuntukan yan. Oh, ambahan ganyan, di ba? Senator Pia naman, kailangan kinikumusta po lagi. Napaka-needy naman po
3: pala na natin mga
0: senador at napaka-sensitive.
3: Ano ba? Isa, huwag daw yuyuko.
0: Wag yuyuko.
3: Oo. Oh, okay.
0: Hayaan nila yung doon. Sino yung wag yuyuko?
3: Basta sa akin, wag daw yuyuko. O dahil yan, go
0: Roleta. Go Roleta. Ako, kala ko naman yung buko.
3: Kaya natin. Hindi ka mamimik. Speaking of the devil.
1: Ayun. Trigger hunting.
3: Recently suspended. Di ba yung general ito? Mm. Dati, di ba? Mm. Na hindi pala sumusunod sa sariling protocol ng pag-ahal. Mm. So, buti naman, no, tinatawag ng deserve ang suspension.
0: Hindi, baka na-miss kasi ni Aplaska yung kanilang panahon ng war on drugs na kahit patay na yung kanilang biktima, papaputukan pa nila ng sobrang bala. Kasi grabe, no? Grabe yung pagka-trigger happy ng Sergeant at Arms of Senate. I mean, I don't feel kung si Senator Pia may takot na nararamdaman, I also feel traumatized na bakit ganun yung Senate Sergeant at Arms, ha? I'm very surprised, no? I think talagang wala sa ganyan yung protocol kung paano mag-respond sa isang security incident, diba? Yan.
1: Oo, ang daming wrong, kuya.
3: Diba? Para nga matraumatize ang isang taga-Bukawi na fireworks capital ng Pilipinas na si Senator Joel Binyawe. Nakaganon pa nga, diba? Oh. Parang nakadila pa, nakabelat pa nga dun sa isang picture na traumatize siya. Ganon karaming pulbura.
1: Oo, oh, no? Papaalala ko lang close friend sila ni Bato, ha?
3: Ay, oo, oh, miss sila.
1: Yeah. Oh, oh, oh. Diba? Siya ang reason kung bakit nakapag-survive silang dalawa ng PMA.
2: Mm-mm.
1: So sa akin, kung ikaw ang Sergeant at Arms at alam mong delikado ang iyong bestie, gagawa ka talaga ng eksena para makataka siya.
0: Yeah.
1: And so dito sa akin, ang loyalty mo nandun sa bestie mo, pero paano ang taong bayan?
2: At sa akin lang,
1: yes.
2: Sa akin lang, ba't mo papaputukan ng law enforcement? Kasama mo yung naglilingkod sa bayan, kasama mo yung nagpoprotekta sa sambayanan at sa Senado. Bakit? Okay lang sana kung hindi law enforcement yung present sa premises ng Senate. Eh.
0: Mm.
2: Pero, yun lang. I'm just so disappointed.
3: At dahil dyan,
0: no wait, but a word of advice also to the suspended Sergeant at Arms na mukha pong kayo ang ilalaglag ng inyong mga kasapakat dyan sa Senado. Paano po yun? Kapag kayo na ang ilalaglag, no? Paano na yun? Ang naratibo po ngayon, ginawa nyo lang yan para ano? Para sa sarili nyo lang, di ba? Mukhang may part po yan ng buong drama-rama, drama-serye dyan sa Senado para mapatakas si Senator Bato. Kung ako po sa inyo, sabihin nyo na lang yung katotohanan kung ito ba isang planado na pamamaril sa Senado para pagtakpan yung pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Kung hindi, hindi nyo po mapagkakatiwalaan yung liderato ng Senado. Si Senator Loren nga, tampong-tampo eh.
3: So dapat din yung kinakamus-kamustahin natin.
2: Yes. Okay. Wait lang, Cleve, meron na pa lang title yung show.
0: Ano?
2: The Sacrificial Lamb.
0: Ah. Oh. In Tagalog?
2: Okay.
0: Oh, Tagalogin mo yan.
3: Bunot ka sa...
0: Pakilagay sa comments, ha?
1: Ang nilaglag.
3: Speaking of nilaglag.
0: Sino?
3: Si Senator Loren Legarda. Di ba balita ko ay kundi nilaglag ay napagtraidoran din siguro. May mga balibalita na nagkagulatan sa Senate floor.
0: Oo, hindi isa kasi sa nakakagulat ay tumawid mula sa dating majority si Senator Loren Legarda, di ba? Alam naman natin na dapat malapit naman yung kanyang may malapit silang relasyon ni Senator Tito Soto, no? Pero binetray niya yung kanyang mga kasama doon sa dating majority para makalipat sa bagong majority. Pero ang pangako daw dapat, sabi ni Senator Ping ay, siya ang magiging Senate President. Mm. Siya ang unang babaeng Senate President ng Senado. Kaya nung sa floor na yon, sabi sa account ni Senator Ping, nung mismong botohan, nagbububulong daw si Senator Loren sa kanyang mga katabi. Uh-huh. Inominate niyo ako, inominate niyo ako dapat. Yeah. Pero naunahan siya. 'di ba? Si Senator Joel, si APC ang ni-nominate.
3: Yung naging siyang Senate President pro tempore, 'di ba 'yan? Mas mababang position ba 'yan? Kasi parang Senate President pro max yung pero pro tempore, no?
0: Oo, para naisahan. Ang hirap pala kasi pagka pinili mo na ang makasama mo ay mga sindikato, eh na sindikato ka din.
3: Itawag dyan, karma. Diba? Eh, itong isang kasama ay si Senator Win Gatchalian.
0: Uy!
3: Na, na bububulungan na talagang mukhang makakabuo ng consensus. Na maaaring maging future Senate President. Kasi 2 weeks ago, sinabi natin magkakaroon ng new majority. Nagkaroon ng new majority. Baka ngayon, sana magkaroon ng new Senate President.
0: I think very interesting si Senator Win kasi hindi pa natin siya nakita bilang isang Senate President. And para sa isang Senado na papasok sa isang napaka-sacred at mahalaga na impeachment trial, I think the public will welcome na merong bagong mukha sa Senado. Na meron silang mapagkakatiwalaan at merong isang maaaring may integridad na senador na magpatakbo. At, diba? Yes. At mamuno sa paglilitis, diba?
1: At hindi lang sa may bago, pero nagsabing ready siya. Diba? Ready siya maging Senate President kung makukuha or kung sasabihin ng mga kasama niya sa Senado, it's your turn.
3: May resibo ko kay Senwin, diba? Sa panahon na may flood control scandal, siya ang namuno ng Committee on Finance. Gumawa ng budget for 2026. Talagang pinush niya ang transparency, very objective siya. So kung yun naman ang gusto natin gawin, i-restore yung image ng objectivity ng Senado na ginawang sirkus, at baka ang taong may napatunayan na could be a good Senate President.
2: At sabi ni APC, diba, sabi niya, I would even vote for him. So nagsalita na from the majority na even si Alan Cayetano, iboboto si Win Gatchalian. And from the minority naman, si Senator Kiko Pangilinan, sabi niya, the minority will support if ever si Win Gatchalian ang itatalagang bagong new Senate President. So maybe he is a coalition builder. Kumbaga, maganda yan na yun. Yung totoong unity na hindi nagtatrayuran sa Senado.
0: Madali lang kasi magpalit dyan sa Senado dahil diba? 12-11 lang yung numero nila dyan, no? So, mukhang kay Senator Win kung mapagbibigyan siyang makaupo bilang Senate President, no? Win naman ang taong bayan.
3: Win-win!
0: Laban sa Duterte.
3: Okay, sige! Go Roulette!
2: Go Roulette!
3: Senador, binigit mo kanina, Senator Ping Lacson.
0: Talagang babad tayo sa Senado ngayon, ha?
3: Medyo nalulungkot na si Sen Ping, di ba? Na parang kumpara daw sa House of Representatives, parang nag-iibang reputasyon ng Senado. Yun ang kanyang lament na parang mas pinagkakatiwalaan ba? Yun ba ang wording na ginamit niya, no? Nakakagulat ba?
0: Well, alam mo, dati nga, ganun ang pagtingin natin na yung Senado, nandyan yung ating pinaka mga mahuhusay at magigiting na mga mambabatas, no? Lalo pat dahil ibinoboto sila ng buong bayan, diba? Kaya ang iniisip natin, dapat ang iisipin mo ay interes ng buong bansa, hindi lang interes ng iyong distrito, hindi lang interes ng iyong kapartido, interes ng buong bayan. Walang ibang binoboto na nationally, ha, bukod sa presidente at vice president, mga senador. Pero sabi nga ni Senator Ping, nakakalungkot na sa ngayon, nagmumukha pa na mas iniisip yung interes ng taong bayan ng House of Representatives, ng Kamara, kesa mga Senado, nagiging katatawanan yung Senado. At tama naman si Senator Ping doon, kasi sa mga nagdaang araw, wala akong makita online at sa mga nakakausap ko din na personal, kundi pinagtatawanan nila yung ginagawa ng ating mga senador.
3: Diba? Gusto nga daw mag-resign ni Sen Ping. Kung lang naman masusunod, po kayo mag-resign, mababawasan po ng mga dissenting tao sa Senado.
2: Doon natin makikita na meron talaga siyang integridad. Parang si Senator Risa, sabi nga niya, bakit mababa na yung tingin ng mga tao ngayon sa institusyon natin? Yun din ang concern ni Senator Ping Lacson. Kaya medyo nami-misquote siya ngayon sa social media na gusto ko mag-resign. So yung mga detractors na sinasabi, sige mag-resign ka na, pero hindi. Sinabi niya yun out of his integrity and out of kahihiyan na parang naglilingkod ako ng maayos dito, pero dahil sa kagaluhan dito, napapahiya tayo, tsaka bumababa yung tingin ng mga tao sa Senado. So, gusto ko na mag-resign pa just to show people na may integrity pa rin yung institusyon natin.
0: Kung si Senator Ping ay gustong mag-resign dahil sa sobrang hiya, ano ang tawag sa hindi nagpapapasok, nagtatatago, pero gusto pa din nasa pwesto?
3: Eh di ba to? Akala ko nalang huya. Ano pa? Wala ano yung difference pala yun, di ba? Kukulay yung buktas, pasasurin ba yung buong pamilya sa opisina niya?
0: Oo, di ba?
3: Kapal ng apog.
1: Yes. Ang compare ko lang yun ay, yun nga, so si Boto kumikita mula sa taong bayan kahit hindi nagpapapasok. Alan Peter Cayetano, nagpo-Pokemon sa live at nagpe-pretend na kailangan ng neutrality sa ganitong pagkakataon ng gulo. Mm. And here you have a person with integrity, Senator Ping Lacson, saying, nakakahiya na itong ginagawa natin. Diba, hindi ba dapat wake-up call ito? At baka naman sa wake-up call, pwede nang mag-surrender si Bato.
2: At wake-up call na mag-resign na yung mga dapat mag-resign, hindi yung mga katulad ni Sen Ping Lacson. Ayun naman ang mahiya.
3: At sino kaya ang mag-resign in next natin sa With Due Respect? Go, Ruleta! O, tinanong ko. Bato.
0: Senator Bato de la Rosa.
3: Diba?
0: Asan na yan? Nasa na?
3: Eh, nagtatago nga doon. Takot daw sa kapirasong papel.
0: Nasa
3: ang bato.
0: Ah?
1: Bato, diba? Bato, peak.
0: Hindi pala, diba? Hindi pala Pokemon ang relevant na laro.
3: Bato, bato, bato, bato, peak. Diba?
0: Pero nasa Pilipinas pa ba si Senator Bato? Anong tingin natin?
1: Naman, oo.
3: Oh, may mga reports from NBI na wala pa daw, at least sa mga official ports of exit and entry natin, na may deklarasyon na pumuga na ang puganting Bato de la Rosa. At tinignan din natin, wala pang mga hagdan ang nadapaan ni Bato recently. No, nakakaawang mga hagdan. So, ayan.
0: Pero kasi, di ba, may mga iba ding nakalabas ng bansa na hindi naman na lumabas sa records ng pamahalaan, di ba? I mean, may mga nakatakas din. No? So, hindi din natin na alis yung posibilidad na baka nakalabas na ng bansa si Senator Bato de la Rosa. After all, eh yung kanya pong mga friends and allies ay nasa ibang bansa na din, hindi po ba nagtatago din, diba? Si Harry Roque. Diba? Oh, eh baka mamaya friend pala sila nito ni Saldico, halimbawa. Oh, diba? So madali lang yan, eh baka nakatakas na din.
1: Saan kaya siya sasakay kung tatakas siya?
0: Sa, speaking of pagsakay, alam ko, hindi ba dapat buksan din yung investigasyon talaga kung si Senator Robin Padilla, yung nagpatakas sa kanya, yung nagsakay sa kanya, hindi ba yan obstruction of justice?
3: At aid and abetting of fugitive, di ba?
0: Di ba may penalty yan? May penalty yan eh, na kapag ka tumutulong ka sa isang pugante, ikinakanlong mo, itinatago mo, eh dapat po may kaso yan. Eh, tas ikalawa, mambabatas ka. Hindi ba mali bilang isang mambabatas na ikaw mismo ang pangunahin na nagtatanggol at nagtatago, nagpatakas sa isang tao na hinahabol ng batas?
3: Panawagan lang po, no, Senator Bato, sa ngalan ng lahat ng mga kalbong tao sa buong Pilipinas, sumuko na po kayo, marami pong napagbibintangan. baka pagliko nila ay siakala nila si Senator Bato.
0: Oo. Di, tsaka kasama ko din si kasama ko nung kahapon si NBI Director, no, Melvin Matipag, at sinabi niya na maaring armed, no? Maaring armed.
3: Di malayo.
0: May assumption sila na dahil dati namang police chief si Senator Bato de la Rosa, maaring armed and dangerous, no? Yun yung assumption ng ating law enforcement authorities, no? Kaya maganda talagang sumuko na lamang si Senator Bato. After all, lahat po ng mga ibang mga senador na nagkaroon ng arrest warrant ay pumaloob po sila sa proseso. Sila po ay nakipaglaban sa pamamagitan ng legal na proseso. Well, dapat siguro, magaling ang abogado mo. Hindi ko lang alam kung anong kakayahan ng abogado ni Senator Bato, ha? Kasi yung abogado gustong tumanggap ng arrest warrant, eh, diba? Pero sumuko na lang kasi kesa po baka mamaya magkaroon pa ng hindi magandang mga insidente, lalo na ang assumption natin, armed and dangerous, at maaaring pinoprotektahan din siya ng mga iba niyang mga dating kasamahan sa ating
3: sindikato ba?
0: Diba?
3: Sindikato.
1: Ibabalik ko lang din ulit ito dun sa scenario ng drug war, ba? Diba? Na lahat ng allegations ng mga pagpatay nila sa iba't ibang klase ng tao, sinabi armado, nanlaban. Pero lahat ng kwento ng mga kaanak, ng kapamilya, wala. Mm-hmm. Walang nanlalaban, wala man lang barrel to begin with. Pero ngayon, meron tayong isang senador na posibleng armed and dangerous, tumatakas mula sa batas, and yet meron pa rin tayong sinasunod na due process. So tingnan natin yung kumbaga conduct ng dignity, conduct ng fairness, at conduct ng human rights, na yes, sige na nga, deserve ni Bato to, Pero sana, Senador, balik mo naman sa taong bayan yung utang mo at magpakita ka at mag-surrender ka na.
3: Ako, may huli lang sasabihin. Naalala natin para sa mga supporters ni Verdugo Duterte, kung gusto siyang agad na makalaya, itong pagtatago ni Senator Bato de la Rosa ay nagpapatibay sa panawagan na kailangan talaga natin ng mas pinaigting, no? Kasi may mga nagkoconnive pa, may sumusuporta, si sindikato pa, no? So, yung mahabang pagkakapiit ni President Duterte, may kinalaman dito sa pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Kung humarap siya, nakapaglitis na, eh baka nakauwi pa talaga. Mm. No? Eh wala, nagtatago talaga.
0: Eh paano kasi guilty, kaya kailangan magtago.
3: Oh, diba? Indication of guilt, ika nga, diba?
2: At may sinabi nga pala sa launch ng Rage Coalition sa Cebu, dyan, kahapon lang ata yun, no, si Mayor Baste Duterte, na sabi niya, kung mahuli si Senator Bato de la Rosa, edi okay, para may kasama yung tatay niya dun.
3: Gusto niya daw alagaan yung matanda.
0: Oo, tsaka napapanaginipan daw ni Senator Bato, ah, nakatabi niya si Tatay Digong. Ah.
1: Let's make these dreams come true. Yeah.
3: At dahil dyan,
2: Bongga Leta!
3: Speaking of dreams,
0: ayan naman pala ang panaginip ni Senator Bato.
2: Ano na pala?
3: Kasalukuyang nakapiit pa rin sa ICC si President Rodrigo Duterte na may pinakitang handwriting recently.
0: Oo.
3: No?
0: Ano yung handwriting?
3: Parang, yung kanyang parang nagpapalit ng kanyang counsel, no? Na dahil nagpalit na naman siya ng counsel, eh humaba na naman yung kanyang paglilitis. Na mukhang up to 1 year, di ba? Ang posibleng delay.
0: Hindi, kasi sabi niya, magpapahuli ba ako? Eh, sina Alan Peter, mga bata ko lang naman yan eh. Si Bato, bata ko lang naman yan. Magpapahuli ba ako sa acting? Diba? So sabi syempre ni Tatay Digong, ako din makikisali sa acting, diba? Magsususulat ako na kung wari eh, nakalimutan ko na kung paano magsulat ng maayos, diba? Para mapagbigyan ako ng ICC na makatakas na din dito, diba? So, alam mo naman eh, dati sabi ko, ayoko ng drugs. Eh, bakit pala yung mga drug lords sa Davao City nagdo-donate?
1: Correct.
0: Sa anak. Diba? So, yung peking war on drugs, ayun. So, nadaan pala tayo sa acting, pasigaw-sigaw, pamura-mura. Yun nga lang, yung kanya pong mga bata sa Senado, medyo mahina yung acting skills, no? Medyo uji si ano eh, si Tatay Digong eh. Pero pagka masyado mo namang ginalingan, makakarating ka sa ICC.
3: Marami pa raw paparating, no? May sabi rin si NBI, yan nagsabi na may mga maaari pang
0: arrest warrant
3: na lumabas. Hindi, mag-reunion na po kayo sa Hague. Kumain po kayong humba.
0: In fairness, ha, pwede na atang mag-ano dyan, Senate session na dyan soon sa The Hague, ha? Kasi may mga iba pa atang senador na mapapatawa ng arrest warrant. Pero lumabas din yung panibagong desisyon ng ICC na hindi nila kinakakitaan ng dahilan na hindi dapat manatiling nakakulong o under detention doon sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Dahil nga, tandaan natin, yung mga habang tumatagal na sinasabi nila na kinidnap si Tatay Digong, hindi sila naniniwala sa procedures na ito, sinisiraan nila yung ICC trial, mas lalo pong maniniwala ang court na kailangan pong nakakulong ang dating Pangulo.
2: Pero laging may conflict sa kanilang statements, no? Kapag statements na official through ICC, parang sinasabi, nanghihina na si Duterte, patumba-tumba na, halos baka mahirapan umaten ng kanilang hearing. Pero kapag nagla-live at in-interview ng mga Duterte supporters outside of The Hague, ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya, laging nagsushow ng confidence sa supporters na okay lang si tatay, okay lang si daddy, na parang he's still sharp, he's still
0: full
2: well,
0: of spirit.
2: Healthy, full of spirit. So, ano ba ang katotohanan dito? Ba't sa ICC nagpapaawa, sinasabi weak and frail, habang dito sa mga Facebook Live ng mga supporters at kanilang mga vloggers, showing confidence pa rin and strength.
0: Baka kaya nag-resign na si Kaufman eh, kasi hindi na kinaya.
3: Yung drama.
0: Ang mga drama at acting, sabi niya, ganito pala kapag ka-Pinoy yung aking kliyente.
2: Cognitive
1: the Duterte School of acting tayo ngayon, diba? Ng summer workshop Diba? And sa akin, ang mahalagang makita dito ng taong bayan, maging mapanuri 'di ba? Magkakaiba yung sinasabi depende kung sino yung audience. Ito naman yung value ng pagkakaroon ng social media. Ito yung value ng pagkakaroon ng ability na makapag-fact check, makapag-Google. Ito yung chance natin na i-validate ano ba talaga ang kalagayan niya. Yes. Nasaan ba talaga? At higit sa lahat, time na ba para i-join siya ni Bato?
0: Ayan.
1: 'Di ba? At pwede na ba nating isama doon si Bato sa kanya?
0: See you soon po, sabi ni Senator Bato.
2: Ayan, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang House Prosecution Team na kakaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
5: With Due Respect!
3: May special
0: guest! Special guest sa next segment!
3: Shout out sa ating mga live! Due Respect!
4: Sorry na lang! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma, kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
7: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Easy ka naman dyan.
4: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
8: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and himingi ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
4: Mas

0: Uy.
1: Yes.
0: Meron daw tayong 2.6K, ha? Dami natin kasama sa live stream. Salamat po sa pagsama, so with due respect.
1: Yes, kamusta po tayong lahat? Again, hindi po ito ang Duterte School of Acting. Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas. Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, kikilalanin natin ang 11 miyembro ng House Prosecution Team na haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinangalan ng lead public prosecutor ang chairperson ng House Justice Committee na si Congresswoman Jervin Luistro.
2: Yes, Ina. Kabilang din dito sa mga miyembro ng prosecution team ng Kamara, sina Congresswoman Isabel Maria Zamora, Congressman Joel Chua, Congressman Rog Gutierrez, Congresswoman Laila De Lima, Congressman Chel Diokno, Congressman Terry Ridon, Kong Lawrence Defensor, at Kong Jonathan Keith Flores, kasama din si Kong Lordan Swan at Kong Kakao, Kakabagaw.
0: Sure ka na ba dyan? Yes ka. Baka meron pang iba dyan, ha? Siya Kong Dino De Leon ba kasali?
2: Oo.
3: Kaya ba wala dito?
2: In the future.
0: Wala. Senator Dino De Leon pala yun.
3: Senator Judge pala.
0: Oh, lagot ka, Dino, wala ka kasi. Pero sa ngayon na nga, nagsasagawa na nga itong House Prosecution Team ng mock trial at isinasapinal ang listahan ng mga testigo at ebidensya bilang paghahanda sa paglilitis ni VP Sara. Nire-repaso na rin ng ilang kongresista ang rules on evidence at courtroom procedure dahil ang iba sa kanila natigil na yung karanasan sa litigation. Nung nahalal sila bilang mga kongresista, sinasabing planong unang ipresenta sa paglilitis ang ika-apat na artikulo na may kaugnayan sa banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos.
3: Pero ang tanong ng bayan, handa na rin ba ang prosecution team ng Kamara sa posibleng pag-atake ng milyon-milyong trolls at paglipana ng fake news habang umuusad ang impeachment trial? Ano na nga ba ang gustong ipaglaban ng mga kongresista sa harap ng Senate Impeachment Court na Mayorya ay kaalyado ni VP Sara Duterte? Iba nga nagdeklara pa ng kanilang bias, no? Sasagutin natin yan kasama isa sa House Prosecutor na si Congresswoman Isabel Maria Zamora. Dito lang yan sa
4: Balat Sibuyas!
5: Bawal ang bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
3: Kong Bell! Kong Bell, good afternoon!
0: Magandang hapon po at maraming salamat po sa pagsali sa amin dito sa With Due Respect. Kamusta naman po kayo?
6: We're okay. Good afternoon, Carlo, Cleve, and Sabrina, and Cheska, and sa lahat po ng nanonood today.
3: Ako simulan na, Kong Bell, no? Yung unang tanong natin. Ito yung first time na magkakaroon ng impeachment trial na involved heavily ang social media at yung epidemya ng mga trolls at fake news. Paano natin pinaghahandaan, aside from the facts of the case, no? Paano pinaghahandaan ng prosecution ng issue na ito?
6: Well, alam nyo naman, left and right po ang banat sa amin, maski wala naman po kaming maling ginagawa, but that's part of life now. And kami pong prosecutors, hindi na lang po namin pinapansin yung mga trolls dahil alam naman natin na tayo ay nasa tama at ginagawa lang natin ang trabaho natin under the Constitution.
0: Kong Bell, nagkaroon na ng assignment, no, ng mga kung anong ipepresent na articles of impeachment. Ano yung nai-assign sa inyo at bakit yun yung napili nyong ipresent sa impeachment court na specific na articles of impeachment?
6: That's correct. We have our assignments na. Of course, we are expected to know all of the articles, the 4 articles. But dahil po last year, yung failed impeachment, nahalal ako bilang prosecutor and I was assigned to grave threats. So this year, nasa grave threats po ako muli and also in bribery. And well, first for grave threats, dahil involved nga tayo last year, we already interviewed the witnesses. We took part in the drafting of affidavits, of pleadings, of statements. So, madami na tayong nagawa doon at gamay natin yung article on grave threats. And then for bribery, I just thought that this is another article where I could help dahil nakita naman natin din yung ebidensya doon sa bribery.
0: Follow up lang ako, Kongbe, bago ko ipasa sa mga kasama ko. Ilan sa mga observers ang nagsasabi, yung pong articles of impeachment na grave threats, no, yung naka-assign sa inyo, isa daw yan sa mga pinakamadaling patunayan doon sa impeachment court. Dahil mismo naman yung VP yung narinig natin sa video na nagsabi niyan. Ano pong tingin niyo, John? Yan ba ay talagang madali lang na mapapatunayan pag hinarap niyo ng mga senator judges?
6: Okay, that's correct. Lahat po ng ating articles na apat ay malalakas. Pareho po silang malakas. Pero for a lawyer, yung grave threats po ang lagi nating sinasabing mukhang pinakamalakas dahil yung video mismo ang tinatawag nating res ipsa loquitur, or the video itself, the video speaks for itself. Napanood po natin lahat yung video na yon, narinig natin po ang pagmumura, ang pagbabanta ng Vice President. So the mere act of her saying those words, the mere act of her threatening the personalities there, yun po mismo yung crime na sinasabi po natin, o yung impeachable offense. Meaning po, compared to, for example, unexplained wealth, hindi natin kailangan ng documentary evidence para patunayan itong grave threats. Of course, we will have other evidence, we will have witnesses, pero maski wala po ito, the mere fact na ginawa niya po ang pagbabanta at napanood po natin lahat ng video na iyon, yun na po mismo yung impeachable offense.
2: Ayan, thank you so much, Kong Bell. Ako naman po si Cheska, and seeing as your prolific involvement since the failed impeachment last year and the successful processing of the articles impeachment this year, kayo po bilang individual prosecutor sa prosecution panel at the same time as a vice chairperson of House Justice Committee na talaga namang sumagisag para po ito ay ma-process sa Senate, ano po yung opinion nyo na pinapatagal pa lalo na bakit sa July pa i-re-resume yung impeachment court po, na at least naman nasimulan na ng ating Senado, no? Do you think this is a good thing or not necessarily?
6: Well, actually, July isn't too far away. Kasi ngayon po, meron tayong period within which to file pleadings. So, nung nag-serve po ng summons upon the Vice President, she has a period of 10 days to file her answer. And then, pag natanggap naman po namin yung answer na yun, we have a period of 5 days to file our reply. And of course, there will be pre-trial, or, you know, pre-trial yung kung saan po tayo nag-list ng evidence, ng witnesses. There are certain facts that we can stipulate or maybe accept na po. So we still have to do these things before we go to trial itself. But kung mag-uumpisa nga po ng July 6 yung trial, then that's not very far away, and we appreciate the setting of the schedule by the Senate.
2: Thank you. Okay.
1: Yes, sige. Kong Bell, actually, good job yung Senate dun sa forthwith na moment na ito. Pero on my end, I was looking at gaano ka-publicized ang lahat ng issue around the impeachment. And nabanggit na rin kanina, diba, there are hordes of trolls. Nakaabang po sila na is pin lahat ng pwedeng sabihin ng prosecution at i-defend ang Vice President. So sa akin po, ano po sa inyong palagay ang mahalagang gampanin naman ng mga tao, ng mga mamamayan, especially since everyone is watching the impeachment?
6: Alam nyo, I always say, no, sana lahat po tayo ay manood, makinig, intindihin po natin yung una, yung articles of impeachment o yung issues na ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Intindihin po natin as much as we can yung proseso. Kaya nga po tayo ay maglalabas, o binanggit na nga po natin na meron tayong mga spokespersons sa Congress. And these spokespersons will make the proceedings more easier to understand for the public. Kailangan po natin intindihin ang mga proseso para po malaman natin na hindi naman to personal para sa amin, hindi po namin ginagawa to dahil may galit kami sa Vice President or what. Alam niyo ho, may nag-file ng mga complaints sa impeachment against the Vice President. Kailangan po matapos ang proseso dahil nakasaad po ito sa ating saligang batas, and then we have the rules of Congress on impeachment. We also have, in fact, yung Supreme Court decision doon sa Duterte case, and lahat po yan ay sinunod natin. So these are processes that we have to follow, and kailangan po natin matapos to because

0: For the whole Philippines. So, thank you so much for your time.
1: Maraming salamat.
2: Enjoy your weekend.
0: We hope that you can join us next time.
1: Sa impeachment trial.
0: Yes po.
1: Maraming salamat.
3: Thank you.
0: See you.
1: Okay. Ngayon naman, ayan ha, babasahin na natin ang inyong mga komento sa ating naging talakayan ngayong araw. At syempre, dahil judger kami, magdi-decision kami, if we will either
4: take it or leave it.
5: Take it or cleave it.
2: Okay, hindi na natin patatagalin pa. Sabi ni Larry Baldovino, kamusta ka, Attorney Dino? Wala ka ngayon. Si Sendino po ay nagbabakasyon.
0: Ayan. Take it. Ayan naman natin si Attorney na magbakasyon.
1: Ay, ako hindi. Ako cleave it ako, ha? Okay,
2: eh. Agree. Okay, next
0: naman.
3: Pabilisan.
0: Si Bim Nyani, 6060. And noon nga, I'm from a government office. Kahit isang bilaong pansit from client bawal, 75 million pa kaya. Ano ka? Poon, inaalayan ng donasyon? Take it!
1: Senator Marcoleta, mahiya ka sa lahat ng kawaninang pamahalaan. Tignan mo sila, napakaliit na bagay.
0: Pansit bilang.
1: Ginagawa nila yung tama.
2: Tama!
3: Next. Galing kay Vanessa Torres, 1129. We do not invalidate the emotions of the senators, but we also don't forget the grieving loved ones of the victims of war on drugs. The Senate becomes a protector of one of the whole perpetrators in the EJK.
1: Best in essay. Congratulations.
2: Take it. Okay.
1: Sabi naman ni Arthur Bata, 9736. I thought all the while na the darkest political climate was martial law days. May mas titindi pa pala na itago sa name na Senate Flix. Nakakahiya maging Pinoy. Ayan. Take it or cleave it.
0: Take it.
2: Cleave it.
1: Bakit?
2: Naniniwala pa rin naman ako na may mga Pilipino pa rin lumalaban para sa katotohanan.
1: Yeah. Hindi naman nakakahiya maging Pinoy. Nakakahiya maging Chinador at Duterte.
2: Hanggat may mga taong tulad mong naninindigan para sa bayan, nananalig kaming magkakaroon ng mas magandang kinabukasan.
1: Okay. Thank you, Arthur. Tuling comment, si Fred Thomas, 9080, biography ni Bato, atago, agpakita, atakot, atakbo, atapa, asugatan, asumbong, areklamo, aiyak, amakaawa, akanta, atakas, at atago uli.
0: Ay, thank you.
1: Take it.
0: For me, pipiliin ko na si Fred Somers.
1: Tama.
0: Isang winner ka na.
3: Salamat sa historical summary.
1: Ikaw ang winner ng with due respect.
2: Second winner, feeling ko ito na. Gusto ko yung term na Senate Flix .
3: Okay.
2: Diba? Kaya dapat ha.
3: Give rin natin kay Arthur para hindi siya masyadong, you know, maging mabigat yung experience nitong lahat. Huwag tayong mahiya kasi may kasama po tayo sa Team Pina.
1: Okay.
0: Yes. At syempre, Carlo, congrats sa ating mga...
2: At congrats sa mga napili natin. Huwag nating kalimutan na ang usapan na mainit na issue ay maaari naghahati sa atin bilang mga Pilipino. Tandatin isa lang ang Pilipinas at dapat mahalin natin ito. Ito ang pinapaalala sa inyo ng Team Pinas.

0: Team Pinas po tayo, di tayo Team China. At dyan po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
1: Yes, remember, kamustahin ang ating mga loved ones basta hindi sila kordakot. Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
2: At syempre, totoong drama, papanoorin ko mamaya, hindi yung mga nasa balita. Nabitin ba kayo sa ating mga kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo.
3: Sunod yung mapapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV, ang programang Travel ni Awel, kasama si Awel Pat. Tandaan, dito sa show na to, lagi po namin kayong kinakamusta at kinakamusta din namin ang mga issue ng bayan. Wala pong personaran, dito lang yan sa
4: With due respect!
0: Nasa see you next Sunday!
2: Lawan lang!
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite,
5: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
5: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: 93.1 Monani
1: Favorite Music Radio 93.1 Monani.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Monani.
3: Oras mga ka-vibes, it is now 3:45.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS.
6: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, Maunani! Maunani!
7: Favorite music radio, 93.1. Maunani!
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: and New Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa puno ng mga nagbabagang balita, higit 20 individual patuloy na pinaghahanap sa bumuhong ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. Higit 2,000 pamilya nawalan ng tirahan sa malaking sunog sa Parola Compound sa Maynila. Rider nalunod matapos mahulog sa tulay ang minamanehong motorsiklo sa Pangasinan.
3: Sabi ko ay huli na, naging bato pa.
2: NBI naniniwalang hindi susuko si Senador Bato de la Rosa. Ilang lugar na posible niyang pinagtataguan, bantay sarado. Mga Pinoy, pangalawa sa pinakamasaya sa trabaho sa Asia. At Nation's Girl Group Bini nagpasing along sa Together Forever version ng Dahil Sayo.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa pagbuho ng itinatayong gusali sa Pampanga. Higit 20 ang pinangangambahang natabunan matapos bumigay ang ginagawang 9-story hotel sa Angeles City nitong linggo. Karamihan sa mga natabunan, construction workers, habang pinipilit ding masagip ang isang Malaysia na natrap sa nadamay na katabing hotel. Live mula Angeles City, Pampanga, nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, natukoy na kaya yung dahilan ng pagbuho?
4: Sa ngayon, Sen, ay nananatiling blanco ang mga otoridad kung ano ang sanhi ng pagbuho ng ginagawang gusali na ito. Pero ayon sa mga local officials dito at maging sa mga residente, kaninang madaling araw ay wala namang nangyaring lindol dito sa Angeles City, Pampanga. Pero ayon kay Mayor Carmelo John Lasatin II, kaninang madaling araw ay naging malakas ang ulan at hangin dito sa Angeles City at saktunayan ay may mga nabuwal pa nga daw mga puno pero hindi pa nila masabi kung may kinalaman ito sa nangyaring pagbagsak nitong tinatayong gusali.
5: Nasa kasarapan ng tulog kaninang pasado alas 2 ng madaling araw ng linggo sa kanilang barracks ang mga construction workers nang biglang gumuho ang siyam na palapag na itinatayo nilang hotel sa barangay Balibago. Ang tindera ng barbecue na si Crispeta nagulantang sa malakas na pagyanig. Mabuti na lamang anya at nahatak agad siya ng isang barangay tanod. Pero nagtamu pa rin siya ng mga galos sa iba-ibang parte ng katawan.
6: Biglaan po kasi, wala naman kasing 5 minutes eh. Nabigla rin ako.
7: Mayanig ba?
6: Opo, yumanig po siya ng malakas. Tapos nung narinig namin na yumanig, tumakbo na kami. Tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Malakas po, akala po namin lindol.
5: Pero ang katabing sari-sari store, natabunan. Kaya hindi nakalabas ang mag-asawang nasa loob nito. Labis na ang pag-aalala ng kanilang pamilya.
8: Sana po yung bilisan po nila yung proseso. Maghintay lang daw, maghintay. Hanggang kailan po kayo maghihintay? Hindi na kami umaasang buhay yung kapatid ko tsaka yung ipag ko. Dahil po sa tagal eh.
5: Tinatayang higit 20 pa ang pinangangambahang natabunan at nawawala. Nabuhayan naman ng loob ang mga otoridad dahil may mga boses pa silang naririnig na humihingi ng tulong. Kabilang dito ang 2 construction workers. Nabigyan na sila ng tubig at ngayon ay sinisikap na mailabas sa guho.
9: Silang 2 pa lang. May sabi niya may isang matanda sa katabi nila pero hindi pa siya nakita ng BFP. Pancake kasi, kailangan kunting ingat kasi baka biglang bumagsak palalo at maipit. Hindi lang siya mahila-hila kasi may tubong nakadagan sa kanya, scaffolding nakadagan sa kanya.
5: May isa ring Malaysian national ang natrap sa kwarto matapos na madamay sa pagguho ang katabing hotel na kanyang tinutuluyan. Nakakausap na siya ng mga rescue team sa telepono at sinisikap mailigtas. Higit 20 naman ang ligtas na nakalabas sa gusali pero 5 ang nasugatan. Ayon kay Angeles City Mayor Lasatin, taong 2020 pa sinimulang itayo ang gumuhong gusali. pero hindi pa niya masabi kung sino ang may-ari nito at kontraktor.
10: Sana naman makapagpadala siya ng representante niya dito para to shed light dito po sa mga ginagawa po nilang building. At the same time, malaman namin ang mga listahan na nagtatrabaho nila para makapag-cross-check kami kasi hindi natin alam kung ilan talaga ang natrap dito po sa naguhong gusali po.
5: Sabi ng mga otoridad, nakatutok muna sila sa search and rescue operations bago alamin ang sanhi ng pagguho. Inihalimbawa ng BFP sa isang pancake ang nangyaring pagguho kahit pahirapan ang search and rescue operations. Hindi rin muna maggamit ang mga heavy equipment ng DPWH kaya mano-mano muna ang paghukay.
9: Unfortunately, ano lang talaga, pancake po yung sitwasyon. No? Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang po yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahuan namin.
11: Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. No? So yun ang pinakamalaking challenge ngayon. Challenge dito, hindi lang sa search and rescue, pero challenge din to para naman hindi delikado at matrap yung mga rescuers natin.
5: Sa alipwersa, mga bumbero, police, coast guard, volunteers, canine, at ang search and rescue teams ng MMDA.
12: Yung mga maliliit na butas, may mahaba kaming microphone na makarinig kung anong mga may signs of life. Tapos andyan din yung life detector natin. Yung heartbeat monitor natin, apat ang ating dala-dala ngayon. So, ipapagamit natin para mas mabilis ang pag-detect kasama ng mga aso.
5: Bukod sa katabing hotel na nadamay, napitbit din ang ilang sasakyan sa pagguho ng gusali.
13: Sen, ayon kay Mayor Lasatin, yung numero na hawak nila sa mga nawawala ay base lamang sa ibinigay ng forma na nakaligtas. Maari daw yung iba ay nakauwi sa kanilang pamilya dahil araw ng Linggo at pahinga. Sa ngayon ay puspusan, magiging magdarmagan ang ginagawang search and rescue operations at hinati ng BFP sa apat na bahagi yung gusali at sa ngayon nakatutok sila doon sa unang bahagi sa ginagawa nila ng paghahanap dahil doon nakita yung dalawang...
14: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
13: Buhay sila ay nabigyan na daw ng tubig at nakakausap. So sa ngayon, Sen, itong nasa salit ko lang ko ay ito yung gumuhong mismong gusali at katabi niya yung isa pang hotel na nadamay. Sa second floor ng hotel na yan ay nandoon yung Malaysian National na pilit niya yon na kinukuha ng mga rescue team. Pero ang sabi natin mga nakausap na mga rescue team ay nahirapan sila dahil naipit yung kanyang pa. Pero sabi kanina ni Secretary Vince Dizon ay nakakausap naman daw nila sa telepono yung Malaysian National na yon. At sa ngayon ay tinatayo na din muli dito yung mga natumbang poste ng kuryente para maibalik ang linya ng supply ng kuryente dito sa areyang ito ng Palipago, Angeles City, Pampanga. Zen.
1: So Dennis, para malinaw lang, ano, yung katabing hotel, kumbaga natabunan lang, hindi siya talaga bumigay pero nabagsakan lamang. At yung under construction lang na building ang talagang bumagsak.
13: One-fourth nung katabing hotel na may apat na palapag, yun ang talagang nasira. One-fourth nung nakatayong hotel na operational. Yung bumagsak, yung katabing siyam na palapag na hotel na ginagawa, Zen. So sabi ni Mayor Lasatin, ay may mga permit naman daw itong establishment ito na ginagawa. May mga permit ito, pero sisilipin pa din nila kung saan nagkaroon ng pagkukulang, lalo na sa structural integrity nitong mga ginamit na mga gusal, na mga bakal at mga semento. Sen.
1: Oo, dun nga ako nagtataka, Dennis, kasi syempre may permit naman yan, LGU rin naman ang nagbigay niyan, so dapat kilala nila kung sino'y nagpatayo niyan at pwede nilang ipatawag. Also, sabi mo 2020
13: yun
1: pa.
13: Yun nga yung pinagtataka namin.
1: Oo. Tama. At 2020 pa ipinatayo yung hotel. Oo. So, ano ba to? Near completion na ba ito? Ano na bang phase nung gusali? Kasi kung near completion na, edi parang mahina. Mahina yung may structural problem din yung nagagawang building.
13: Okay. Sen, ang sabi, ito'y nahinto daw ng ilang taon sa paggagawa. So, tinatanong ko si Mayor Lasatin kung nung Sabado o bago mangyari, o ilang araw bago mangyari itong insidente, ay ano ba yung itinatrabaho ng mga construction workers? Anong bahagi daw? Anong bahagi yung kanilang ginagawa? Pero hindi pa rin ito masagot. Sabi naman si Secretary Vince Dison, huwag munang ungkatin kung ano yung sanhin ng pagguho, kung ano yung investigasyon. Huwag muna dun daw tumutok. Ang mahalaga, ang prioridad daw ngayon ay ang search and rescue operations para makuha yung mga natrap sa loob, lalo't may mga tinig, may mga boses silang naririnig pa, may senyalis pa ng buhay sa ilalim ng guho na ito. Sen.
1: Lahat tayo ay nagdadasal para masagip yung ating mga kababayan. Maraming salamat, Dennis Datu.
15: Mahigit 2,000 pamilya ang naabo ang tirahan sa malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila nitong Sabado ng hapon. At kaugnay niyan, live mula sa Delpan Evacuation Center, nagpapatrol si Jesse Cruz at Jesse. Tapos tayo mga kababayan natin dyan at gaano patagal bago naapula ang sunog at natukoy na ba ang sanhi?
16: Adrian, inabot nga ng mahigit 9 oras bago tuloy ang napula yung sunog na sumiklab sa Parola Compound sa Binondo dito sa Maynila kahapon. Patuloy na iniimbestigahan ng Manila Fire District yung totoong pinagmulan ng apoy, pero sa pakikipag-usap natin sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office kanina, ang sinasabi nila ay malaki yung posibilidad na may kinalaman ito sa electrical connection.
17: Mula sa himpapawid, kita ang nagngangalit na apoy at napakaitim na usok na lumamon sa dikit-dikit na mga bahay sa Barangay 275 Parola Compound, Binondo, Maynila, bandang alas 3 ng hapon nitong Sabado. Sa lawak at laki ng sunog, itinaas ang alerto sa Task Force Charlie. Ibig sabihin, hindi bababa sa 30 fire truck ang kinailangang rumesponde. Kaya maging ang mga bombero at fire volunteers sa labas ng Maynila, tumulong na rin sa pag-apula. Mabilis na kumalat ang apoy sa tabi-tabing bahay na gawa sa kahoy at light materials. Nagpalalapas sa sitwasyon ang malakas na hangin. Nagkumahog ang mga residente sa pagsalba ng mga gamit maging ng mga alagang hayop.
18: Wala kami kasi malapit lang talaga sa amin yung sunog.
17: Hamon naman sa mga bombero ang pag-apula sa apoy dahil sa makitid na mga iskinita. Pasado hating gabi na ng Linggo, umakalipas ang halos 9 oras nang ideklara ang fire out. Dito mas nakita ang lawak ng pinsala ng sunog. Walang nasaktan sa sunog pero isang pusa ang nasugatan at ginamot. Sa tala ng Manila LGU, mahigit 2,000 pamilya o nasa 7,000 individual ang nawala ng tirahan. Ang ilan sa kanila, nananatili sa Delpan Evacuation Center.
19: Ipoprovide namin yung pagkain nila, tuloy-tuloy yan. At yung iba naman, after nila ma-validate dito, pag nakuha nila yung yellow card, pupunta na sila ngayon sa evacuation center namin. Doon sa mga room, sa mga kwarto. Doon na sila matutulog, may tubig doon, may kuryente doon.
17: Bumisita si Manila Mayor Isko Moreno sa pinangyarihan ng sunog kung saan tumambad ang matinding pinsala. Ang mga bahay, halos pader na lang ang natira.
20: Nalulungkot tayo pero we try to control the problem. Immediately, I called the city engineering, DEPS, to collect all the debris. First things first, I'll be back here to deliver the financial assistance of the city government so that they can start rebuilding their home.
17: Inaalam pa ng Manila LGU ang kabuang bilang ng naabong mga bahay.
16: Adrian, sa mga oras ngang ito ay tuloy-tuloy yung pagdating ng iba-ibang tulong dito sa Delpan Evacuation Center. Sa mga oras na ito, yung ating mga kababayan ay katatapos lang magmeryenda, maghapon yung kanilang libre pagkain simula agahan hanggang dinner. Samantala, Adrian, maliban sa lokal na pamahalaan ng Maynila, ay may binigay rin na tulong ang DSWD, nandyan yung hygiene kit at yung kitchen kit. Mamaya ay may mga darating pa raw na mga sleeping kit para naman doon sa mga pamilyang nandito sa loob ng evacuation center. Nandito rin, Adrian, yung Philippine Red Cross at iba pang medical groups na umaantabay at nagmamonitor sa mga evacuee na nandito ngayon. Adrian.
15: Salamat, Jesse Cruzan.
1: Tatlong lugar ang minomonitor ng NBI na posibleng pinagtataguan ng tinuturing ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman sa Malacanang, malinaw ang posisyon ng pamahalaan. Ipatupad ang anumang karagdagang ICC arrest warrants na ilalabas kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapatrol, Alison Ko.
0: Matapos pumuslit ng Senado ni Senador Bato de la Rosa noong May 14, tatlong lugar ang minomonitor ng NBI kung saan posibleng nagtatago ang senador.
21: What I can share na without giving the specific details, there are three areas ngayon na amin pong talagang binabantayan.
22: Mm-hmm.
21: And I'm making I'm asking help for other from other personalities and agencies na nasa intelligence network para matulungan po kami.
0: Tumanggi si Matibag na mga ako kung kailan nila matitingin si de la Rosa, pero anya marami silang natatanggap na impormasyon.
21: Ang masasabi ko ngayon, immediately nung inutos ng DOJ na arestuhin in portion warrant, I already established a dedicated tracking team, no, to locate. Pero napakahirap po mga ako kung kailan mo siya talaga mahuhuli. Unang-una, marami pong pumapasok na lead sa amin ngayon.
0: Una nang sinabi ng NBI na ipinapalagay nilang armed and dangerous de la Rosa. Binweltahan ito ng abogado ni Bato at iginiit na wala itong batayan. Di rin anilan ito makatutulong sa mapayapang pagresolba sa issue ng legalidad ng pag-aresto sa senador. Ayon sa PNP, magpupulong pa ang Firearms License Revocation and Restoration Board sa ilalim ng Civil Security Group kung may basihan ba para tanggalin ang lisensya ng mga baril ng senador. Ilan sa mga maaaring maging dahilan ng pagbawi ng lisensya ng baril ay ang paglabag sa batas tulad ng pagkakasangkot sa ilegal na droga o sugal, gayon din ang hindi pagre-renew ng mga kaukulang dokumento. Matatanda ang ibinasura ng Korte Suprema noong May 20 ang hiling ni de la Rosa para sa temporary restraining order sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Dagdag ng abogado ni de la Rosa, naghain na sila ng manifestation with reservation to file a motion for reconsideration sa Korte Suprema. Nauna nang nanawagan si Matibag kay de la Rosa na sumuko sa otoridad, pero palagay umano niya, hindi ito susuko.
21: That's why I'm always appealing if I have an opportunity to Senator Bato to surrender kung sana siyang sumuko at harapin niya yung kanyang inaarap na kaso sa ICC. Pero by the looks of it, baka wala siyang balak sumuko dahil nandiyan dyan na nga siya sa Senado, eh bigla pang wala. Sabi ko nga huli na, naging bato pa.
0: Habang patuloy ang paghahanap kay de la Rosa, nagbiro kaugnay nito si Davao City Mayor Baste Duterte.
23: Kaya gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. Yeah, it's a bad joke. It's a bad joke.
0: Samantala, ayon sa Malacanang, wala pa silang natatanggap na impormasyon kaugnay sa iba pang posibleng warrants of arrest mula sa ICC.
24: Sa ngayon, wala pang ibinababa sa atin na impormasyon kung meron ganyan. Pero hindi ito katakataka kung meron man. Dahil marami pang co-perpetrators na nabanggit ng ICC.
0: Dagdag ni Castro, malinaw ang posisyon ng gobyerno na ipatupad ang anumang posibleng arrest warrant mula sa ICC alinsunod sa direktiba ng DOJ.
24: Hindi kailangan dumaan sa local court. Meron tayong RA 9851 nakasaad doon kung ano ang opsyon ng gobyerno. Maliwanag ito at international court ang pinag-uusapan natin dito, hindi isang requesting state. At yun naman ay kumbaga sa atin ngayon ay wala tayong nilalabag na batas.
0: Nanawagan naman si Castro sa mga pinangalanan ng ICC na co-perpetrators sa drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang magtago at sumuko na lang sakaling ilabas ang ICC warrant.
24: Kung sila'y tunay na Pilipino at sila'y tunay na mga dating nagsiselbi sa bayan, dapat alam nila kung ano ang ibig sabihin ng warrant of arrest. Diba? So in other words, kung meron diyang warrant of arrest at wala naman sa TRO mula sa Supreme Court, dapat sila mismo ang sumuko.
0: Samantala, nagkilos protesta naman ang mga miyembro ng Tindig Pilipinas at August 21 movement sa Makati. Pinatunog nila ang mga kampanilya sa rally na kampana para sa hustisya para kalampagin ang pamahalaan sa mga agarang pag-aresto kay De La Rosa, pagpapatuloy na impeachment ni Vice President Sara Duterte at kritisismo sa Senado. Alison Ko, ABS-CBN News.
15: Itinanggi ni Senate Minority Leader Tito Soto ang paratang ni Senator Aimee Marcos na may pag-uusap ang minorya tungkol sa pag-amyenda ng konstitusyon kaugnay ng paliliderato. Ipinagpapasa Diyos naman na ni Senate President Alan Peter Cayetano kung maaalis o mananatili siya sa pwesto kasunod ng pahayag ng pagsuporta ng tinaguriang Solid Block 11 kay Senator Sherwin Gatchalian. Nagpapatrol Harleen Delgado.
0: Matapos magpahayag ng suporta ang Senate Minority Block para maging bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, ibinunyag ni Senate Minority Leader Tito Soto na sa kanya galing ang naturang ideya matapos sa questionin ang pananahimik umano niya sa usapin ng bagong liderato sa Senado. Nang matanong kung magiging Senate President na si Gatchalian sa pagpapatuloy ng sesyon sa Lunes, dependean niya pero hindi na niya idinetalye ang sagot. Nabanggit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanya Facebook Live nitong Sabado na ipinagpapasa Diyos na niya ang kapalaran bilang leader ng mataas na kapulungan.
2: So, kung plano ni Lord na one day lang ako, 2 weeks lang ako, 2 months, ang prayer ko lang, God, put me where you want me to do what you want me to do.
0: Nang tanungin ang Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi naman napag-uusapan sa palasyo ang umuugong na muling palitan ng liderato sa Senado.
24: Hindi namin napag-uusapan yung sa Senado. Hindi talaga. So, kung may portion si Pangulo nag-uusap about the leadership ng Senado, hindi ako parte doon. Hindi ako makakapag-share.
0: Samantala, pinabulaanan ni Soto ang alegasyon ni Senator Aimee Marcos na nagkaroon umano ng isang pulong at napag-usapan ang Constituent Assembly o CONAS para ambyendahan ang konstitusyon. Una na itong itinanggi ni Senator Ping Lacson at tinawag itong kasinungalingan. Ang CONAS ay isang paraan ng charter change kung saan ang mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon.
3: Maliwanag, they said they will post.
0: Unang pinalutang ni Senator Aimee ang alegasyon na layon anyang pahabain ng termino ng Pangulo at mga mambabatas hanggang 2031 at itaas sa 50 years old ang age requirement sa pagkapangulo para umanuharangin ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Soto, hindi nila kailanman pinag-usapan ang patungkol sa CONAS. Kuwento ni Soto, nabanggit ni House Speaker Boji D. sa isang hapunan kasama ang ilang kaibigan ang ideya ng Regional Senate Representation. Pero hindi niya umano ito sinang-ayunan. Hirit ni Soto, hindi umano marunong makinig ang source ni Senator Marcos. Nilinaw din ang senador na sinabi niya sa pagtitipon ring yun na kung magkaroon man ng pag-amyenda sa saligang batas, mas gusto niyang babaan ang edad para sa pagkapangulo at senador. Iginiit niyang kwentuhang magkakaibigan lamang ito. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
15: Balita sa labas ng bansa, patay ang isang armadong lalaki matapos makipagpalitan ng putok sa mga ahente ng United States Secret Service sa isang security checkpoint sa labas ng White House Sabado ng gabi. Bago ito sunod-sunod na putok ng baril ang narinig malapit sa White House. Agad na rumesponde ang security personnel. Ayon sa ulat, lumapit ang 21-anyos na suspect sa checkpoint at biglang naglabas ng baril at nagpaputok sa mga opisyal, kaya gumanti ng putok ang mga otoridad. Nabaril at napatay ang suspect na napag-alamang may problema sa mental health. Isang sibilyan din ang nasugatan. Ligtas si US President Donald Trump na nasa loob ng White House nang mangyari ang pamamaril. Patuloy ang imbestigasyon ng FBI.

0: nakalabas na ang music video na Swak Pang Singalo. Bahagi ito ng Together Forever campaign ng ABS-CBN na paalala sa bawat kapamilya na kahit saan, kahit kailan, may kasama kayo. Mamayang alas 8 ng gabi, lalabas naman ang Together Forever TVC na pagpupugay sa mga kapamilya. Paabangan din ang stage debut ng Dahil Sa'yo sa susunod na mga episode ng ASAP XP.
1: My BFF.
0: Imbitado naman ang mga tatay sa concert ni Ogie Alcacid. Mag-unwind at makisingalong sa kanyang Daddy Ogie Father's Day concert sa June 19 at 20. Nagaganapin sa Proscenium Theater sa Makati.
1: Yung interaction ko, hindi lang ako nasa stage. It's like a big party. Pag nanood ka, siyempre, magagandahan ka sa mga repertoire, sa mga songs. But at the same time, tatawa ka, di ba, in between. And then, pag uwi mo, yung feels mo, yung masaya ka lang.
0: Sinabayan naman ng fans si Bel Mariano sa pagkanta sa promo show nila sa Cotabato. Habang pinakilig ni Donnie ang fans na pumuno sa venue ng slow dance si Bel. Ipapalabas ang Tay sa Wakas sa mga sinehan simula May 27. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Ilang residente ng Davao City sinagip mula sa biglang pagtaas ng tubig sa ilog. At Alex Ayala, sinurpresa ng kapwa tennis players para sa kanyang birthday. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May silimarin, may multivitamins pa.
7: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalagan ng atay.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino.

0: Nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio.

0: Them ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kwento ng mga trending. Sika

0: kontrobersyal at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Patay ang motorcycle rider na nahulog sa tulay at nalunod sa sapa sa Urdaneta City, Pangasinan nitong Biyernes. Ayon sa pulis, pauwi na ang 40 anyos na rider. Nawalan umano ito ng kontrol sa kanyang motorsiklo kaya nahulog sa tulay at nalunod sa binagsakang sapa.
2: Sinagip ng iba-ibang barangay disaster at search and rescue teams ang mga na-stranded sa malakas na ragasa ng ilog dulot ng malakas na ulan sa Davao City. Gamit ang lubid, isa-isang itinawid ng rescuers ang 32 individual sa Sitio Pagan, Barangan, Tamugan, Marilog District sa Davao City. Ayon sa Marilog Police Station 12, inabutan ng pagtaas ng tubig ang mga sinagip habang sila ay nagtatayo ng sabungan o cockpit arena bilang paghahanda sa kanilang piyesta. Sa Marilog District pa rin, gumuho ang lupa sa kalsadang bahagi ng Purok 18 Log Deck dahil pa rin sa malakas na ulan. Kinordonan ang paligid ito at agad na nagsagawa ng clearing operations ang DPWH para sa kaligtasan ng mga motorista at mga residente. Special ang 21st birthday ni Pinay tennis star Alex Ayala. Sa kanyang post ng mga litrato sa TikTok at Instagram, may hawak siyang mga bulaklak habang nasa harap ng Eiffel Tower sa Paris, France. Ginamit pa niya ang caption na 21, can you do some for me? Na hango sa sikat na kanta ng singer at songwriter na si Drake. Kasama ni Alex sa Paris ang mga magulang na sina Michael at Riza Ayala. Matapos naman ang kanyang practice session, sinurpresa si Alex ang kanyang mga kapwa WTA players na sina Eva Yorich, Eva Lise at Zeynep Sonmas. Binigyan nila si Alex ng cake habang pinangunahan naman ng kapwa tennis player na si Marta Kostyuk ang pag-awit ng happy birthday kasama ang mga manunood sa stadium. Ginanap ang birthday celebration ni Alex 2 bago ang opisyal na pagbubukas ng French Open. Makakaharap ni Alex sa unang round ang kanyang matalik na kaibigan na si Eva Yorich ngayong Lunes, May 25.
1: Pagtumal ng mga turista dulot ng krisis sa Middle East, ramdam sa ilang lugar sa bansa. Masaya ka ba, kapamilya, sa iyong trabaho? Alamin kung anong nagpapasaya sa maraming Pinoy sa kanilang trabaho sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang iwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio.
10: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol.
2: Rescue operation sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City kung saan ilang trabahador pa ang pinaghahanap at posibleng natrap sa ilalim ng guho. Live mula sa Ground Zero, si Gracie Rutao. Gracie, kamusta ang sitwasyon dyan?
11: Zen, mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon, hindi pa rin nadaragdagan ang higit 20 individual na nakaligtas dito sa pagbuho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Magdamagan ang gagawing rescue operations dito sa Ground Zero para mahanap ang mga nawawalang construction workers na pinaniniwala ang natrap sa gumuhong gusali. Kanina, nabigyan ng pag-asa ang mga rescuers dahil may mga bakas na may buhay sa ilalim ng guho. Walang tigil sa paggalugad ang mga rescuers sa guho na ito nang bumagsak na 9-story hotel kaninang pasado alas 2, Linggo ng madaling araw. Umaasa silang may matatagpo ang pangbuhay sa ilalim ng guho. Lubhang delikado ang operasyon, lalo't posibleng bumagsak din ang iba pang bahagi ng gusali. Pero masigasig sa paghahanap ang mga rescuers. Nabuhayan sila ng loob nang may marinig na signs of life mula sa ilalim ng guho. May mga boses ng mga lalaki na narinig ang mga rescuers. Sa inisyal na impormasyon, higit 20 katao ang nakaligtas habang higit 20 pa ang pinaniniwala ang natrap sa ilalim ng gumuhong gusali. Kabilang sa mga hinahanap ang ilang construction workers ng Golden Years Construction and Steelworks na nakabase sa Malabon. Gayon din ang 5 street vendors na nasa lugar na mangyari ang insidente. Isa si Pog sa mga napasugod dito sa lugar kung saan nagtitinda ng kape at soft drinks ang kanyang mga magulang. Umaasa siyang matatagpuan pa silang buhay. Inakyat ng mga opisyal ng gobyerno ang katabing gusali para personal na makita ang sitwasyon sa Ground Zero at kumustahin ang mga rescuers na patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operations.
12: Mga tao, okay naman? Sumasagot sa inyo? Sumasagot?
13: Sagot naman po, sir. Dalawang po, sir.
12: Oh, sige. Ano, injured ba? Hindi naman.
13: Yung isa, sir. Injured, kasi po, nakaitin ako sa wheelchair. Sir.
12: Magana
14: po yung
12: sir.
14: Sige,
12: niningat kayo,
14: eh. 1030 raw. Pero nung dumating yung site inspect, yung site engineer, meron naman siyang binigyan ng list ng personnel na they're just around 22.
11: Andiyan sila? Okay sila?
12: Sila, alam ko.
11: Bakit alam mo, sir?
12: Siyempre,
15: naniwala ako. Eh, magkaming tao.
11: Sen, sa ngayon, ngayon, tanging mga pamilya pa lamang ng mga residenteng nawawala malapit sa lugar ang nandito. Wala pa tayong nakakausap na kapamilya mula sa ibang construction workers na pinaniniwala ang natrap sa gumuhong gusali. May mga nakaabang naman na mga ambulansya at medical equipment sakaling may makuhang trabahador sa ilalim ng guho. Zen?
15: Gracie, pwede mo bang ilarawan sa amin kung gaano kaingat yung ginagawa ngayon na rescue operation? Kasi nga, sabi kanina ni Dennis, para siyang pancake ano, na flat. At pag marami silang kumbaga tumuntong doon, pwede pa yung bumagsak at may maaksidente pa.
11: Yes, and kung makikita nyo, parang ang na-sandwich yung pancake tayo, nagpatong-patong yung 9-story na building dito. Ayon sa mga otoridad, talagang maingat sila sa paggawa ng rescue operations. Hindi kaagad nila ito pinasok. Siniguro muna nilang ligtas dahil kanina nga may mga live wire pa dito. Kailangan muna nilang isecure yung kaligtasan, lalo na mga rescuers, para nga masiguro na lahat ay ligtas.
15: Okay. Sana maging ligtas ang lahat. Maraming salamat, Gracie Rutao.
1: Apat sa mga senador ang sasalang bilang senator judge sa impeachment trial sa unang pagkakataon, habang may isang senador namang lumahok sa lahat ng impeachment trial sa kasaysayan. Muli namang nagtipon-tipon ang ilang grupo para talampagin ang Senado na dapat nang ituloy ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
16: Pinatunog ng ilang organisasyon ang tinawag nilang kampana para sa hustisya bilang muling panawagan sa Senado na ituloy at bilisan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
17: Tuloy-tuloy po yung panawagan natin sa na dapat ituloy po yung paglilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dapat din pong arestuhin si Senator Bato de la Rosa. At nananawagan din po tayo ng katarungan, ng katotohanan dito sa mga naganap sa Senado nung a few weeks ago.
16: Kasama sa mga lumahok ang ekonomistang si Solita Monson, na kinalampag ang mga senador na panindigan ang kanilang tungkulin sa saligang batas.
18: They are losing their moral compass. That's the problem. And we are here to show them what the moral compass. Patalsikan na lahat sila.
17: Sino pong papatalsikin? The majority.
16: Nagbanta sila na magsasagawa pa ng mga mas malalaking pagkilos kapag hindi tinuloy ng Senado ang impeachment trial. Sa ngayon, nagsasagawa na ng pre-marking ng mga ebidensya ang House Prosecution Panel habang hinihintay ang opisyal na pagsisimula ng paglilitis sa Hulyo. Kasabay ito ng mock trials na isinasagawa nila bilang paghahanda.
19: May pre-marking ang tawag nila doon na gagawin. Maaari silang mag-reserve ng right to present additional evidence kung lumabas.
16: Sinabi rin ni Ko na mahalagang mailatag at magkasundo ang magkabilang panig sa mga common facts sa kaso na tinatawag na stipulation of facts.
19: Meron ding pong bahagi na pwede silang mag-agree sa common facts na pangahawakan ng prosecution at defense. Meron yung iba't ibang mga well facts na allegations na ang gawain nila no ay puprove nila sa trial proper para ma-establish yung conclusion of law na gusto nilang ipakita.
16: Sa ngayon, hinihintay pa ang sagot ng kampo ni Duterte sa summons ng impeachment court. Pagkatapos nito, inaasahang sasagot ulit ang prosecution.
20: Based on the possible witnesses, it would be still consistent with the testimonies and the documents that we have gathered. In-anticipate natin that all evidences will be released and probably will be discussed in the pre-trial.
16: Iginagalang naman ng House Prosecution Panel kung gaano katagal ang panahong ilalaan ng impeachment court sa paglilitis. Pero dapat ani lang mabigyan sila ng sapat na oras na matalakay ang lahat ng articles of impeachment. Sa kasaysayan ng Pilipinas, apat na beses pa lamang na-convene ang Senado bilang impeachment court. Una noong impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pangalawa noon kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ikatlo noong isang taon sa hindi natuloy na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. At ikaapat ngayong taon. Sa datos ng political scientist na si Clive Argueles, apat sa mga senador ang sasalang sa impeachment trial sa unang pagkakataon. Kasama riyan sina Senador Bam Aquino, Rodante Marcoleta, Erwin Tulfo at Camille Villar. Kung isasama ang impeachment noong isang taon, 12 sa mga senador ang magiging huwes sa ikalawang pagkakataon. 6 naman ang magiging senator judge sa ikatlong pagkakataon. Si Senator Loren Legarda ang nag-iisang senador na bahagi ng lahat ng impeachment trial sa kasaysayan. Si Senator Bato de la Rosa naman ang tanging pinapalagay na pugante habang isasagawa ang paglilitis. Tingin ni Argueles, malaki ang epekto ng impeachment trial sa magiging resulta ng halalan sa 2028.
5: Sa mga ibang players, we have good understanding na for both the House prosecutors and the Senator judges, kung paano po nila i-perform yung role nila sa impeachment court ay may effect po sa kanilang popularity and public support para sa kanila. Halimbawa, doon po sa impeachment trial ni Estrada, mayroong mga nanganib sa sumunod na eleksyon dahil po doon sa hindi po nagustuhan ng publiko yung kanilang performance bilang Senator judges.
16: Dumistansya na ang Malacañang sa napipintong paglilitis ng vicepresidente. Pero binibigyan ng updates ang Pangulo.
21: Hindi ka kaya nila Pangulo manood, nagbag-monitor dyan. Ang daming trabaho ng Pangulo, ang daming mga events na pupuntahan. Malamang mabibigyan lang siya ng update. Pero kung tututukan, wala siya, mauubos oras niya dyan. It doesn't mean naman na hindi ito importante.
16: Wala pang sagot sa ngayon ang Office of the Vice President kung sisipot si Duterte sa paglilitis. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
1: Malaki ang naging epekto sa turismo sa Pilipinas ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng gyera sa Middle East. Pero dahil din dito, may ilang lugar naman sa bansang dumami ang tourist arrivals. Alamin kung bakit sa pagpapatrol ni Jackie Pascual.
22: Ramdam sa Iloilo City ang pagbawas ng turista dahil sa taas ng presyo ng petrolyo na nakaapekto sa presyo ng maraming bilihin. Ayon sa City Tourism Office, maraming hindi muna tumuloy sa planong magbakasyon. Ang ibang turista na matagal nang nakabili ng ticket ang tumuloy na sa biyahe, gaya ni Michelle na nanood ng concert sa Iloilo.
23: Matagal na po kasi nakabook yung kaya wala na pong choice.
24: Talagang apektado ang arrivals natin sa Iloilo kasi may mga cancellation ng mga bookings dahil sa higher cost. Medyo masakit sa bulsa.
22: Ayon sa mga Travel at Tourism Association, inaasahan sanang gaganda ngayong taon ang turismo sa bansa. Pero malaki ang naging epekto ng gulo sa Middle East.
25: There has been a few cancellations and bookings probably towards onwards are pretty slim.
26: Yeah, some of the meeting of the ASEAN face-to-face were cancelled. And also the corporate bookings are also doing cost-cutting.
22: Dagdag rin sa presyo ng airline tickets ang tumataas na fuel surcharges.
27: Sa datos ng Civil Aeronautics Board, mula sa level 4 lang nitong Marso, nasa level 15 na ang fuel surcharge na umabot pa sa level 19 noong Abril. Ngayon, nasa halos 500 hanggang higit 1,400 pesos bawat ticket ang fuel surcharge sa domestic flight.
22: Naging pabor naman ito sa mga malalapit na tourist site sa Metro Manila, gaya sa Puerto Galera na umabot sa 58,000 ang tourist arrivals nitong Abril kumpara sa 50,000 noong Abril 2019 o bago mag-pandemic. Ganito rin ang naging obserbasyon ng tourist groups dahil naghahanap-an nila ang mga Pinoy ng mga alternatibong tourist destination.
25: Instead of na mas malayo, mas malapit na lang, Asia region or local travel also. Or sometimes they can even take the boats.
26: Right now, it's bumubuhay sa mga hotels or domestic markets. A lot of hotels are offering value packages.
22: Sa hirap ng buhay ngayon, aminado ang mga travel group na hindi na nangungunang prioridad ng maraming Pinoy ang pagbabakasyon. Pero naniniwala silang babalik rin ang sigla ng turismo sa bansa sa tulong ng pamahalaan at ng iba-ibang sektor, lalo't malaki ang ambag ng turismo sa trabaho at sa ekonomiya. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
15: Sunod, batang lalaki naka-imbento ng bulinggit version ng mga appliance sa bahay sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
28: Magbabalik ang
0: TV Patrol sa DZMM.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat.

Yan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: pagkatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: pumila para sa ayuda ang libo-libong Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers at motorcycle taxi riders sa Pasay City ngayong araw. Ang iba nakaabang na alas 4 pa lang ng umaga para makuha ang 5,000 pisong cash assistance ng DSWD. Ito ay para maibsan ang epekto ng pagsipa ng presyo ng gasolina dulot ng gulo sa gitnang silangan. Tiniyak naman ng DSWD na mas pinadali na ang proseso kumpara noong nakaraang payout.
1: Susuyurin namin walang driver, walang chauffeur na maiiwanan. Ang goal natin by next week, matapos na natin or even at the end of the week. Kasi sabay-sabay to, habang nangyayari ito sa Maynila, nationwide, tuloy-tuloy rin yung mga payout natin sa mga sektor na hindi pa nabibigyan ng tulong financial.
2: Itong ayuda na to para sa ano, sa bills like tubig tsaka ilaw, yun talagang purpose na ito.
0: Kapamilya, kumusta ka? Masaya ka ba sa trabaho mo? Lumabas kasi sa survey ng isang online job hunting website na pangalawa ang mga Pilipino sa pinakamasaya sa Asia-Pacific region sa kanilang mga trabaho. Nagpapatrol, Liza Aquino.
3: Siyam na oras kada araw ang ginugugol sa trabaho na marketing officer na si JD Tawataw, 27 years old. Mula gumraduate, ilang beses na siyang nagpapalit-palit ng trabaho. Pero fourth time's the charm para kay JD na aminadong kontento at masaya sa bagong work. Para kay JD, importante sa kanya ang magandang relasyon sa boss at mga katrabaho.
4: It's my fourth job. I've been from private to government to private and again to private. We all know we need that salary, pero let us give importance sa peace of mind and joy ng isang empleyado sa kung masaya ba siya sa ginagawa niya. Kasi for me personally, kapag masaya ka sa trabaho, everything will follow.
3: Kung mabait na boss ang dahilan ni JD sa pagiging masaya sa trabaho, flexible work schedule naman at ang pagkakaroon ng purpose. Ang source of happiness ni Ken David, isang life insurance agent na dating overseas Filipino worker.
5: Naghahanap na ako ngayon na time flexibility. Ayan, kasi dito ano siya, work from anywhere. And as a mom, syempre kailangan natin ng time flexibility din, syempre para sa other tasks. Rewarded tayo sa company. Actually, more than the income, medyo sales related din tayo. We are able to ano rin financial literacy sa ating mga Filipino families. And pinaka na-enjoy ko doon is yung nakakatulong tayo sa pamilya, especially pag may mga naulila.
3: Sa Workplace Happiness Survey ng online job hunting site na JobStreet by Seek sa 1,000 Pilipino noong October at November 2025, pumapangalawa ang Pilipinas sa buong Asia-Pacific region. 77% sa mga Pinoy kasi ang masaya sa kanilang trabaho, sunod sa 82% Workplace Happiness Index ng mga manggagawa sa Indonesia. Pinakamarami sa Visayas na sinundan ng Metro Manila at ibang mga lugar sa Luzon at Mindanao. Batay din sa pag-aaral, karamihan ng masaya sa buhay ay yung mga nagtatrabaho sa technology sector, public sector, at construction industries. Batay din sa kanilang pag-aaral ay merong top 5 drivers of happiness o yung mga dahilan ng mga manggagawa para maging masaya sila sa kanilang trabaho. Una dito, ang pagkakaroon ng purpose sa trabaho. Pangalawa, ang success ng kanilang kumpanya na sinundan ng salary, day-to-day role responsibilities, at ang panglima ay career progression opportunities. Pero lumabas din sa pag-aaral na bagaman masaya sila sa trabaho, nasa 34% din ang nakararanas ng matinding burnout dahil sa demands ng trabaho. Ayon sa DOLE, mahalaga pa rin na maisulong ng bawat employer ang work-life balance at dapat laging prioridad ang health at safety ng kanilang mga manggagawa.
6: Ang pinaka-importante ay yung i-observe yung karapatan ng ating mga manggagawa. Yung mga basic natin na wage and wage-related benefits, dapat maibigay ng sakto, maibigay ng maayos, maibigay sa tamang panahon. Yan ang pinaka-importante. Pangalawa, i-observe natin yung occupational safety and health. Dapat healthy, safe yung ating mga manggagawa. No amount of compensation ay relevant kung ating mga manggagawa ay exposed sa hindi magandang working conditions. Pangatlo, nandoon yung pagpapahalaga sa karapatan ng ating mga manggagawa kasi mayroon din tayo mga na-receive na complaint on bullying, harassment, stress level, burnout ng ating mga manggagawa.
3: Ayon nga sa mga eksperto, ang mga manggagawa ang pinaka-asset ng bawat kumpanya. Kaya naman mahalaga ang maayos na relasyon ng bawat isa. Para naman sa mga may employment concerns, maaari kayong pumunta sa opisina ng DOLE o kaya tumawag sa kanilang hotline 1349. Liza Aquino, ABS-CBN News.
7: Trending sa social media ang 11 taong gulang na estudyante mula Calamba, Laguna na gumawa ng miniature appliances na pinagagana ng sensor. Ipinagmamalaki ni Bayan Patroller Mary Atienza Cristobal ang kanyang incoming grade 7 na anak na si Neil Jean Ann Atienza Cristobal na mag-isang natutong gumawa ng mga sensor-operated miniature appliances. Kasama na rito ang energy-saving fan, alcohol dispenser, basurahang may retractable na takip, makinang pantiklop ng t-shirt, aba gusto ko yon, at rain-sensored sampayan na kusang sumisilong sa bubong kapag nabasa ng ulan ang sensor. Kwento ni Mary, natutunan ni Neil ang paggawa ng mga ito mula sa online videos na napanood sa social media. Ginawa rin ang sangguniang barangay ng barangay sa Imsim ang Child Wonder ng pagkilala para sa kanyang natatanging talento at husay bilang batang inventor. Gusto ko yata yung sampayang kusang umuurong pag umuulan. Okay na.
8: Dami niyang invention, ha?
7: Oo.
8: At marami pa yan, inaasahan natin.
7: Pero alam mo, yan talaga yung kailangan nating i-encourage, yung magkaroon tayo ng mga scientist at mga inventor at sana suportahan.
8: Tama.
7: Hanggang sa graduate sila at maka-invento.
8: Nang marami
7: kailangan
8: pa,
7: diba? Ng patent.
8: Oy, bukas, Senate Watch tayo, no?
7: Of course, lahat naman ay tutunghay dyan, partner.
8: Abangan natin yan. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayanin.
7: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilikod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo! At sa mga kapamilya platforms, ang ASAP XP.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
10: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite,
9: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
10: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
9: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
1: Kabay! Kabay!
2: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

Sasa 622 Oi Sasa kian kita. Oh, ada semua mga crimes karon kisah may musakay din habi asa mata sakay ini ron ha. Asa mata sakay. Hello Sasa 20 mga crimes bukod ron oban usab ta ining adlaw nga Domingo nining lain usab mga hugna nining atong programang Domingo Discoral mga crimes no. Diin sukad ha, sukad sa alas 6 hantod ta sa alas 9 kagabion. Og siyempre nga ito nakauban karong gabi hapon na o karong gabi on na si paring DJ Liniel. Ingon man usab si paring DJ Joe nga wapang maabot mga kabibs no. O niya siyempre sa mga naminaw sa mga radio live ta sa itong FB page. Ako ang FB page mga kabibs nga DJ Rico Mambo. Palihog tag-follow, like og share mga kabibs sa itong FB page. O niya siyempre palihog lang sa tag-comments inyong mga greetings o request. Karong hapon na gamit si paring DJ Liniel ang ato vibe mix DJs mga kabibs. Okay. O niya, syempre mga pagpaminaw ni Arando de los Arias. Ano siya, Bunal, kuno kabayang sila. Shout out, there is my Jules Talamban. Hi! May hapon ha, may gabi ninyong tanan ha. Asa ni? Rando de los Arias. Ano siya, shout out, there is my Jules Talamban sa mga tindera na mo dire. Nga si Lorena o si Judeline. O silang baker kuno nga si Kuan Nano. O silang baker nga si Nano. No, may nga pagpaminaw no ha. So man, why ni Libis de ano sa mong bikere no? O niya si Ma'am Egrin or Giza di Akuma. Ano siya nga DJ Rico Mambo. O DJ Rica, ano siya, good evening. O niya, request mo og hawak ng beat. Sige, ito na tanaon ha. O niya, siyempre sa mga naminaw, ang atong numero sa mga naminaw sa itong mga radio karong orasa. Atong number mga kabibs is 0995-472-0802. Ako balik ko sa makausa, 0995-472-0802 ang atong FB page. DJ Rico Mambo, palihog tag-follow, like, og share, mga kabibs. Alright! Sa ito mamon itong radio sa Sumbo, 93.1 FM Radio Cebu, kabibs. Muna ni, Domingo Discoral. Hantong ta sa alas, kuan ha? Hantong ba ta sa kaniang alas 9, mga kabibs? Mag-uban-uban ni nga itong programa, gawan si paring DJ Liniel. O niya, si Eric John Baron. Ano siya nga request ko, og sani? DGD X Big Broom ko no. Okay. O niya si Russell Imogates. Ano siya, very good kayo.

oras magka-vibes alas 6 by Dinoy Bina. Domingo, Domingo, Domingo, Descoral. Oras magka-vibes gonna be now at oras alas 6 by Dinoy Bina. Sa mga nanihapon o sa mga nagloto karon nila binas to magka-vibes gonna andam sila mga panihapon din ha. O sumayin yung gisunan o sumayin yung plan.

0: Kilinil pre, na kay greetings sa dia pre. Okay, sige, ato paminaon. Ato, oh, plugging. Oh, sige, ato by Mix DJs pa rin DJ Linyel. Di ara pre. Okay, larga.
1: Mayang gabi ka, vibes.
0: Okay.
1: Makita-kita ta karong pisya 30-31.
0: Mm.
1: Di sa Barangay Banakon, Hitapi, Bohol.
0: Okay.
1: Owned and managed by Mr. Willie Canlubo and Gilbert Canlubo. Anya powered by WGB Disco Mobile.
0: Okay.
1: Marto ka vibes. Thank you.
0: All right. Salamat kay paring DJ Linyel. Ani mo na sa tumaga ka vibes karon namina ang nag-o-guys plaka paring DJ Linyel on the mix. Ania syempre sa mga nagtanaw sa tong live karon kay live ta sa tong FB page ako ang main account nga DJ Rico Mambo. Ani may nga pagpaminaw ni Kusikol Mix ano siya ka shout out from kan Kamalian, Kamalian Omay Bohol may nga pagpaminaw ninyo tanan ha. At mga kumayang si kani Kusikol o niya si kani ang PG Mark Gabison Dorifil Bani. Ano siya nga shout out kong Brad Digilinier from Isla Calituban. Salamat. Oy, imun ka ila pre. O, di aras pa rin Digilinier mo ay nag-ugay sa Black Garon. Dinotas to garay. Basta kayo na rin ng tokar mga kumayang sa diskuhan. Wala na, naghana kayong tumbang butilya. Okay, syempre. Come on. Hoy! Isang kamot sa mga danga!

ada so good evening vibes. Oh, dia shout out from shout out from sini, shout out from Booy Tagbilaran, Berteng Galagubo sini, Galagubo dire New Hang Station. Ah, kun nagsayaw-sayaw ako ang mga silingan nagdagay while naminaw sa New Hang Station Bonal, Pirmi, mauna ni. All right. Oh, dia gikan ni ko anha, Ronald Galano. Hi ni mo Ronald. Adiya si Eric John Baron, na siya nga pa shout out boss from Sitio Kabaklay, Barangay Lanas, City of Daga. Adiya mo na di ha, boss, kita kits na ay kana ang boss Eric ha, karong pizza 30 mga kabimes. Karong pizza 30 mag-uban-uban ta niya sa may kuan ha, kana ang Sitio Kabaklay, Barangay Lanas, City of Daga. Kauban na to ni Sdijerica mga kabimes, silang kapiyastahan. Ang Barangay Lanas o Sitio Kabaklay, Barangay Lanas. Magsaulog sila kapiyastahan karong Sabado po, no? Adlaw nga Sabado Pizza 30, so uban-uban na din, ha? O niya si Dong Rodel, mapa na siya, grabe naman ayuhala, gani ang lamia sa yaon, dong? O, nindot kayo tukara sa yaon, o eh. O niya si Josias Aguanta, Pinyalosa, ano siya nga shoutout sa graduating SK chairman, sabay nga si Mark Rowan Bugto ni Jericho Bambo. Alright! Ay, salamat ko sa Aguanta, Pinyalosa. Anya si Guillermo ni Droda. Ano siya nga shout out from Bandakon, Hitafi Bo. Everybody, come on! Hey! Hey! Hey! Hey! Nag-ukais flag ka pa rin din sila niya alas 6:33 na! Domingo! Domingo! Descurala!

0: At ang oras magkakabayan sa alas 6:38 na. Oy! Siyempre, may hapon, may gabi sa tanan niya. Kumusta man, humana mo din nagbani hapon. Wapa! Huwag ka muna minaw mga kabayan sa itong paboritong radio sa Sugbo at 93.1 FM Radio Cebu. Oy! Mga kabayan! Mauna ni, wala'y lain pa ha? Huwag na siyempre ang nag-ukais vlog ka karon. Nag-ang subastas vlog ka mga kabayan sa itong 5 mix DJs. Si paring DJ Liniel. Ingon man usap si paring DJ Jong di anan abot na. Ang kanil nga ni paring DJ Jong preborag ka itong artista sa kuan ba na ang salinang karate. Ay, siyempre sa mga kabayan si right now. May nga pagpaminaw, may nga paglantaw ni kani ang Guillermo Nedroda. Okay, may nga pagpaminaw di abre ha, boss. O niya, si Gilbert Amakna. Ano siya nga shout out di kabayan? Yun! Okay, siyempre. Ano sa tabi na sa mga pangutana mga kabayan? Sa ganun din, naman tayo mga pangutana sa Adlong Domingo. Okay pa ba mo? Okay pa ba mo sa kanaang ibalik ang katong kaniadto nga naikuan, naikanaang naibayli sa discovery? Ha? Okay ra ka to?
1: Wala
0: ka kaabot na. Ikaw pre, DJ Jong, abot siguro kasi mong pagpong service ni kaniadto. Oh, DJ Jong.
2: Nindot man sa ginoon, pre, kanang mabalik sa to pero kuan man gusto
0: kanang samok.
2: Oh, samok sa ginoon to kay kung hype na kayo gid mga tao gud.
0: Di mawa galit.
2: Oh, makawa, makawa galit eh. Dapat gito yung mga sweet music.
0: Oh,
2: mga nanad ba? Nabayad man gud. Na yung mga sweet music pero makamiss biya sa dia kay dali ra ka makauyab gid.
0: Oh,
2: dali ra ka makauyab.
0: Gud gud masawa.
2: Okay. Mangwa man Paris.
0: Baili.
2: Oh, ingana na ta sa una.
0: Oh.
2: Dali ra ka makauyab sad.
0: Sa ta pa okay ra ka ato.
2: Ibalik. Pero pwede to ibalik pero murag sa dire lang giguro sa show murag gusto na giguro
0: limit lang siguro
2: limit lang git usara ka music sa
0: usara
2: ka music
0: okay
2: murag okay, okay na noon mabalik siya pero sa pagkakaroon yun murag gusto na gina mabalik pre
0: sige again morning ang mga pangutana mga kabayan sa Adlong Domingo ha kisa man okay mo okay mo ato katong gani ato nga naibayling nga mag mo request nga maundang ang sayaw maundang ang disco mga kabayan kay naika na ang requested nga mga sweet music ha. Oh, ganang. Oh, sapre, mo sapre, mo sapre di Jelenial.
3: Baili ni hatag og 100 kwinta sa lamisa.
0: Betaw no? Oh, kisa may ha? Oh, na, oh, na. Oh, gani among gidramahan. Betaw no sa tumanga kamay si Ron Oyon ba ma? Oh, ganahan, okay ra ninyo nga ibalik ang gani adto nga inigabot sa last dosis gabi itong atungas disco kanang singo tay ka balingaw na kay ka. Mukalit lang announce ang gani ang committee nga sa di ba na ito, tiwaso na nga ito ang pagsayaw-sayaw. Naasay ka na ang requested ng mga sunata. Bali, 200 kapisos ang bayad ni ini, lamisa. O niya, kaya ako pamagay tagbayaranan sa sound system. Ato sa ning hatagan o pagtagad. O, are, hala, baili. Asa man, okay mo, o yun mo. O di ba nga pagpaminaw ni kung ano, paring RG Sator na siyempre, shout out ko sa Guanos Mindanilla, pre. Sa Sator family. O pre, may nga pagpaminaw ni pre ha. O di, sumayin ka na ang Guanos Mindanilla ni si Meres Lobelito. Ano siya, good evening ni Jerry Kumambo, watching from Negros Occidental, San Carlos City. Alright! May hapon, may gabi, hapon naman yun noon, may gabi. O di, there is ito ang text line. Ano siya nga, hello ni Jerry Kumambo, shout out ako ang mga anak ni Jay. Na sila si Lord Ninyo, Lord Cyrus, niya Amara, o akong asawa, si Joanne Pini.

Good evening, kabayan. Sila shout out ko ni GC Trangia from Dagongdong Banas Consolacion. Ako ang driver Lauro sa Garino nga taga Naga Consolacion. Una shout out Makmak kasi po nga taga Pulpogan Consolacion.

Ano may nga pagpaminaw ni Miss Heidi Candy Herrera. Ano siya nga shout out everyone ko no. Ano si Kim Robert Narbasa e Gloria shout out. Ay. Ay nanaasa naman gagana ang kabayom sa Kim Robert. Mingaw na ko ni Mohan Kim Robert Narbasa karon pag kagpatim ako. May kay kamao na kang Facebook. may maayo kay kamao na kang kuan mo gamit og cellphone ha. Kamao na kang Facebook dai kabayom sa Robert. Ayaw lang din siya rin kumambo kay mabitin ang sayaw. Hindi ko naganahan sila pre. Okay, mabitin ko ng sayaw di ay. Ano yan, sa mga nanawag, hala, text lang mo kay madi sa tamo dawat o tawag ganun nga naman. Ato pokusan, magsayaw-sayaw sa tamang kakabayos. Ilabi na sa nag-inom karon adlang Domingo, din hilang sa paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio, Cebu. Oy, mga kabayos, maunanin!

Okay. Ipada plane ang mga botelya, ipada plane. Way manggobot, hantong tas buntag. Mahalaga nga itong permit, kutob ralas dos kadlaon, atong hangiyon ang mga kuan. Atong mga barangay tanon, nga hantong tas buntag. Mga kumayam sa katong oras, 5 minutos, hindi pa mag-alas 7 sa kagabion. Atong kauban karon ng atong mga vibe mix DJ, si paring DJ Leniel o si paring DJ Jong. Hindi nga itong programang matag-adlaw nga Domingo. Domingo Deskural, mga kabayam, sukad sa alas 6, hantunta sa alas 9 sa kagabihon. O niya, syempre, sa mga naminaw, asa pamanday sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu, kabayams, mauna ni. O syempre, usapos sa mga kabayams, karang naminaw, live dahas, ako ang IP page, palihog tag-bisita sa mga naminaw sa mga radio, palihog tag-lantay.

Da Arnel sa Bohol. O ni agret ko sa kong anak nga Negros si Winjoy o Kisi. Okay, labada ko no pre. Sige karon to taon labada dai. O di syempre sa tumaga kawain sa na minaw, may nga pagpanihapon, sumain yung sudan din ha. O ni ang ato usab nga pangutana ining adlaw nga Domingo mga kawain. O yun ba mo, o ganahan ba mo nga ibalik tong kinaraan gani adto nga magbayli sa kuan kana ang daghang kay request diskuhan. Iuoyon ba mo ato nga ibalik atong moingon o galit ang komite nga ato sang undangon kadiyot ang atong kuan ha sa yosayaw ha. Oh, kay naay ka na ang gipangayong sunata din hi mo Bailey ang taga sitio kuan. O di kining sunata ha binayran ha binayran. Okay? O suman ganahan mo nga ibalik to, iuoyon mo nga ibalik to kani adto o dili no. Ang uban ana sila nga ayaw ay. Ayaw kay kuan mawa ang ato ang gana sa sayaw kay imbis singot na kayo to mo galit nang tanang kawa ato singot. Ang tungod na nang sige baili-baili ana. Pero kato mga idaran, kato mga tiguan, kato di man kitiguan kani mga idaran na nato mga gauban, mga kabayb sana sila nga oyon mi. Oh, ana sila ganahan mi oyon man ni Jerry Kubambo kay aron kuan kana makagunito sa hawak sa mga chicks. Onya, diretas mga greetings mga pagpaminaw ni Anthony Abalo, Haberina. Ana siya nga shout out di Jericho Mambo, shout out mi duhani Boss Edwin. Boss Edwin di Jericho Mambo, Lami og Tirada, Brada, Bunal di Juliniel. Oh, Bunal guys paring di Juliniel mga kabayan. Onya, kisa pa man si DJC. Ana siya nga maayong gabi di Jericho Mambo. Onya pa shout out sa kuang duha ka anak, duha ka kids ko nga si Baby Laika. Og si Joy, Dodong Mark, Jisril Mahinay, og sa kuang wife nga si April Joy Mahinay nga naa sa may barangay Minchaka, Galatraba Negros Occidental. Salamat ni Jericho Mambo watching si Padilla Cebu. Maon na ni kabay. Okay. Salamat ni mo ha kabay GC ha may gabi ini mo din ha. Okay, darang lambada, darang lambada na ada yon. Hikap-hikap sawak. Iwiko-wiko ang hawak, iwiko-wiko. Hey! Lambada, lambada! Muna ni! O, kaling sunata, binayran sa lamisa, binayran. Hala, sayaw, amigo, sayaw, amigo. O, kada, sayaw, sayaw, amigo, sayaw. Nakay greetings, bre. Nakay mga greetings. Okay, sige. Shake, shake. Hala, sige, sayaw, sayaw, sayaw. Kay kaling sunata, binayran sa lamisa.

Onya si Anjo de Los Santos, ana siya nga shoutout. Boss din si Rico Mambo sa Liloan, sa akong uyab. Dayan Monsanto o sa akong anak diha sa Alcoy. Para coming from DJ Ants Maligas. Ay, salamat din mo, DJ Ants Maligas. Ha? Onya, siyempre, si Ma'am Grace Salvacion. Ano siya? Hi, good, hi DJ, good evening. Onya, shoutout ko nila ni Kuya Jojo. And Ate Joy Joy nga gabiyahe padong sa Talisay. O nga natulog, asani? Padong sa Talisay sa kauban ako nga si, asani? Georgina siguro. Nga natulog kay Gikapoy, gikan Ligo, thanks. Oy! Mauna din ha, kisama to nga Ligo, kay Adlong Domingo, Kapuya, Adlong Domingo, Ligo. Basta adlong Domingo, tingkaligo, labi ng adlong sumado, why duty? Sa mga nangaligo, gikan, sa mga nag-swimming din ha. Sa mga nagpadagat din ha, gikan mga ka-vibes, amping mo sinyo pagbiyahin kay Bao ko. Nagkanang gikan, tas ligo, gikan, tas sa ganabitang langoy-langoy sa dagat, paskang Kapuya sa lawas, ana. Inaguli, nindot kay Hamnes Banig mga ka-vibes, nindot kay Hamnes Kama. Diba, no? Kana mga ligo, tadi nagdagat mga ka-vibes. At oras, alas 7, ano na? At ang kaoban ka rin si Paring Digilenial.

again, again, again, again. Sacha, sacha. Up. Atras abante. Again, nanay, tatay, andama mga haplas nay. Oh, mungkuan din na, andama ng haplas tohon mo. Oh, yun yung may nga pagpaminaw ni kuan ha. Kani ang ma'am Jocelle Fernandez. Ano si ma'am Jocelle, ano siya shout out from Barangay Banagon Island. Hi! May gabi inin yung Fernandez, may Banagon Island ha. Des may Banagon Island. Diagi ka ni ma'am Jocelle Fernandez. O niyagi ka ni Alfredo Cristal. Ano siya, bunal niya, boss? O bunal yung kaini. Ay, paska bunal ah. Basta nga to na ganyang 5 mix DJs mo imutukar. Makasayaw, ganyang ah, makasayaw. O niya, si RN Toran Mendez. Ano siya, good evening. Shout out ko diri sa Bulacau, Talisay. Oy, may nga pagpaminaw, ha? Yes, may Bulacau, Talisay, ha? May hampo, may gabiin. Gabiin ninyo niya, ha? O niya, si Dong Elmer. Oh, nagpag-greta ito si Dong Elmer. Fansoy po di as may kuan. Lower tayong. Dong Elmer. Oh, nice game kaganina, Dong Han. No, nice game, nice game. Grabing tres ni Dong Elmer kaganina. Pusak-pusak ang tres di as may San Carlos kaganina. Ah, si kaniang Dong Dodong Elmer Fansoy o si Dodong Alan. O niya, Grace Salvation. Ano siya, thanks. Shout out, DJ. Pwede ko mo request og Bisag-asa by Midnasty. Ah, Bisag-aa, Midnasty.

Odi ha. Ma'am Grace Salvacion. O niya si Melona Navarro. Ano siya pa shout out kong Marlo Gikandres Balay. Ano? Pa shout out kong Marlo Gikandres Bahay Banikados. Oy! Bay nga pagpaminaw ninyo diha Marlo, ha?

kay Birahe Nay. Ha, grabihan nanay mo na kindang-kindang rato kara noon. Labinag nakainom na statay, bahali na, wala. Ha, basta statay, makainom mong bahali na, ingon aron to kara ka ng puwa-puwa ng aping natatay, wala. Grabihan mo na kindang-kindang, like ka nang di magtupong ang tiil.

Ipit lang ko dito sa Tomas Oposlete. Mga anak, ako mga bata, Jeno, Erika, musta mo di anak? Salamat sa pagbasa, request ko disco, touch by touch. Gabayang sumaon ni Magno Bornea, there is may Magikay Elementary School. Alright! Ah, grabiha, pong nanay mo naghikoy-hikoy. Oh, napay pinatuyok, gamay na atras ka doon. Ana siya kabayang, sisi, nasad ni Tranggia, request ko dayang-dayang o Maksurban. Okay, dayang-dayang ko ng Maksurban, pre. Agarang taon-taon. Ana, Jay, asa ni? DJ, wala dyan. Matoman amo ang request nga touch by touch. Nauna pa ang lambada. Chacha. Sani? Chacha na lang si Tio Bintong Bagakay Sibunga. Michael ni. Okay, umaw na ni. Chacha. Sige lang, karong touch by touch. Di ni mahumang gabi. Di ni ma-play ng touch by touch.

Mahaw Family sa may Bareli nga Permi na Minaw sa Domingo de Escoral. 93.1 FM Radio Cebu Kabibes Morning. Alright! Onya si Randy. Ano siya DJ?

Alle 7, 17, na! Ikaw si Part Wellner, pwede ba kung namusagol at tutukara? Di, oy, di ito pwede sa gulat. Ah, requested to's committee. Domingo Descoral, basta Domingo Descoral na gani, ambot lang. Magkaahat. Magkaahat og sayaw ang dili hilig og sayaw. Diba Victor, nagohoy, dumagit, ano siya, shoutout ni DJ Marlon Abad, Kulamba. Gikan ni Victor, nagohoy, dumagit, alright!

tagay lanog-lanog o sini Longlong o sa mga nagtagay-tagay si Longlong o si Mother Sita Kinkin Dilin o sa agoang uyuan na Pogi Rini Hugarap from DG Melbourne sa Tagum sa Tagum Shore Trinidad Bohol ay salamat ha DG Melbourne ha may nga pagpaminaw ni mo di apre DG Melbourne o sa mga uyuan na nagtagay-tagay garoon din ang sumag-iinom ninyo din haron kani ang Bart Wellner shout out ko no may nga pagpaminaw sa usayaw ni mo di ha Bart tingog imong kuan di apre kusog imong bluetooth din ha imong bluetooth Agay ka, Ampira! DJ ni Kumambog, ikan ni Anthony Abalo Jabirina Ay, salamat kumayim sa Anthony ha, may nga paglantaw Ako ang balikon, live da sa itong FB page DJ ni Kumambog, niya sa itong numero nga ganahan nga magpag-greetin ha o request 0995-472-0802 Ang nag-okais plug, paring DJ Liniel o si paring DJ Jong on the mix Domingo this

0: the mix is DJ Linyell.
1: Vibe Mix Remix.

Bonito Radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. O di mga ka-vibes, maon na ni. O di, andari sa to ang ipipage part. Well, nera na siya nga poll na ang volume sa kong abigon part. Mga na di ay. O, sangko gini volume dahi. Sangko gini volume sa mong kuhan. Imo gini ka na ang sangko ang volume sa mong abigon part. O sa motor pa, sangko gini ang luga, lubag, lubag. Si Pareng DJ Ransky, CMC na siya pa shoutout. There is my barangay Handayan, Handayan Norte. Og happy piyesta niya pasyagit, pasyagit ni Boss at Takoy DJ Kin. Salamat pre. Oy, salamat pre ha. Ay gabi ini mo diha pre. DJ kani ang Ransky CMC.

0: Apan sa dili pa mga kabibes, no, dunay kuan ha. Mga kabibes, dunay kuan ha. Kaniang kuan day ha. Dunay kaniang tabo sa BIFAR garong Mayo 25 ug mga adlaw ni mga kabibes tuig 2026. Lunes diha sa may Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 7, kung found Arellano Boulevard, Cebu City. Magsugod kini alas 8 sa buntag mga kabibes ug mga adlaw ha. Magsugod alas 8 sa buntag. Daghang mga produkto ang mabalit sama sa preskong seafoods o tanon, brutas o daghan pang lokal nga mga produkto. Gikan sa to ang mga mag-uuma og mangingisda, siguradong presko, barato og swak sa budget. Ayaw kalimot mga kabibes, karon na ning Mayo 25 o mga adlaw tuwing 2026, magsugod sa alas 8 sa buntag. Anas may BIFAR o BIFAR 7 compound, Arellano Boulevard, Cebu City mga kabibes. Alas sige, kasam doon taga Cebu City, naikuan ha, tabo din ha. Tabo sa BIFAR, garong ugmang adlawa. Pizza 25 mga kabibes. Anha mo nila sa maikuan. Compound sa BIFAR. Na yung mga produktong isda, seafoods. Gani ang daghang baligya niya. Napay utanon, preskong utanon o mga kuan. Gani ang mga prutas na presko mga kabibes. Barato presyo, barato na kayo. Ugmang adlawa sa may BIFAR compound ha. Anhaan ninyo. Onya wash out kinkin dila Carmen o nga maoy sponsor sa tagay og gikan ni Melbourne. All right. Pre. Inyo mga greetings na ni ising kita ni mga greetings paring DJ Lenial B ato paminawon ang kuan B yung mga plugging sa asa ni siya napita makitan. Okay.
1: Mayong gabi ka vibes nang ako balikon. Makita-kita ta karong pichat May 30 and 31. Diya sa Barangay Banakon, Hitapi, Bohol.
0: Nahok og duha ka gabi, pre.
1: Yes, pre. Nya atong sound provider diya, WGB Disco Mobile.
0: Okay.
1: Nya owned and managed by Mr. Willie and Gilbert Canlobo. Nya ako dai shout out ang akong kapika sa kinabuhi nga naminaw ron. Dagang salamat ka vibes.
0: Okay, salamat pre. Ikaw pre Jong, basig na kay mga greetings ya pre. Ikaw si pareng DJ Jong.
2: Mga ka-vibes, maayong gabi sa atong mga ka-vibes na naminaw diya sa Lapu-Lapu, diya sa Consolacion, diya sa Cordoba. Kuso kayo na to ang 93.1 FM Radio Cebu. Shoutout dahil ko nila ni Roxanne Albarracin. Okay. Akong mga kauban ng MR, nila ni Cherilyn, komendador sa MR. O akong mga ka-team diya sa PPIC day, akong manager nga si Ma'am Lela Gabion. Okay. Maayong gabi inyo diha, og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Okay. Og sa tanang mga kaubanan ako diya sa Vertex 1 Apparel, Alston, og sa Vertex sa GMM. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kaya ba ako nga, daghan yung kayo mo diha nga itong mga ka-vibes nga naminaw sa 93.1 FM Radio Cebu. Daghang salamat.
0: Daghang salamat pre. Okay, sige. O diya, karong tataon o. Oy, apil mong kuan pre, imong kana ang kuan imong itlog, basig na magpasuro yung itlog. O di, karong taon mga kawayam, susunod na sa paring Richie Jong, siya na po yung Ukay Splaka. Sa itong nga programang magpadayon, hanto na sa Las Nueve. At yung itong nga programang Domingo Discoral, kaoban ng itong mga vibe mix DJs, DJ Leniel o si paring Richie Jong. Sa mga naminaw sa itong mga radio, ang itong number nga pwedeng i-text alang sa mga greetings o request, 0995-472-0802. Oni ang akong FB page live ta karon DJ Rico Mambo, palihog tag follow, like ug share. Oni ya syempre karon ta taon si paring DJ Jong na poy mo ukay splaka din hilang sa paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oi mga kabayes, mana ni Domingo Discoral alas 7.

0: My Celebration. Ay, sa mga nagsaulog, karoon silang adlaw ng natawahan. Mga nagsaulog silang anibersaryo, mga ka-vibes. Sa mga nagsaulog silang birthday, happy birthday ni Nugdanan. Yeah! Indo taro to karay. Yeah! Woo! Kasagaran, ano pa yung mga ka na bitaw na ikuan na event, no? Kana na event, ano yung dayong human, mga kasagaran ito kar.
1: Ang kuan siya ka na?
0: Closing.
1: Closing music. Mga ganyan kasagaran yun, kaya para sa mga bagay-bagay sa kitchen.
0: Eh, di ba, ikaw mo tukar magkag mga event, no?
1: Oh, kanapre, mga ganyan siya, bayabay man sana sila, pero malang gano'n yung kasagaran yun, para mo hype lalo lang itong mga tao.
0: Hugyaw, no?
1: Kanagano'n.
0: Okay, salamat pre!

Ecuador pani hapon mo. Ania si Ma'am Jocelyn Fernandez and a shout out dia ini Marcelino Morales from Barangay Bahi Bahi po. Okay, salamat ha Marcelino. Ah Marcelino. Ah Pumoy. Alas mga taxi drivers, mga Grab drivers, mga jeepney drivers. Sa mga pasayero karon naglingkod-lingkod sa tuang mga sakyanan. Hi. Onya may nga pagpaminaw ni Nixor Agbon Albarracin ana siyang Cherilyn Comendador. Okay. Minaw din sila pre. Imo ni kauban no. May nga pagpaminaw ni Ma'am ha Nixor Agbon Albarracin ana siyang Cherilyn Comendador dai kuno Cherilyn Comendador. Ana siya, pa-shout out sa kugihan nga konsehal sa barangay Malolos Barili. Wala na ilain konsehal kuning Alindahaw. Ani Andre, DJ pa please sa Carnaval sa Fiesta by Maxorban. Salamat Trans. Kar-kar. Okay, ito na tanaw ng Carnaval ni mo. Saan na? Murang nang katinan ko. Ano ka og tao? Carnaval. Carnaval ba na ito? Carnaval. Alas 7:45 mga kabayan, si nag-ugays blaka, nagsubastas blaka sa paring DJ Jong on the mix, ato by Mix DJs. Sa mga naminaw, sa mga radio, ganahan mo nga mo padangat sa mga greetings o request. Alas sige, text dere sa atong numero nga 0995-472-0802. Again, isa mo request kong chacha. Chacha, takaroon na toon. Balik tayo sa dengdayang nga, pre. Dengdayang kung kung ano toon. Antan pata sa last 9 minutes ng itong programang Domingo Descoral, mga kabayos din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayos, maunanik.

singutan ng nanay, ay. Oh, perte, linggo na singuts, tatay, gino, kindang-kindang. Dengan tatay nga, karo to kar na lagig mo, maori ito kar sa diskuhan, wasta kay, kuhan yun, ang ako sayaw, gikan sa git, hantod spikas git. Alright, no die, yeah.

0: Akas pa rin ni Jijong ay siya mo'y nag-ukay aron mga sa tsaha. Grabe ro sa tsaha. Ang sa'yo tayo laro sa tsaha di apre. Ang sa'yo abebe ikuan.
1: Tanggo ron pre. Tanggo.
0: Amo rin tanggo di ay.
1: Yes.
0: Sige. Naka itong bogey di na.
1: Sige daw.
0: Ha? Dodaron basta karo mga tukara basta kay hindi makabalibad ang mga maniskuhay aron.
1: Ah. Ingit kabalibad kay wana ang atras tagka sa kay katras. Igabanti usa na lang.
0: Nagtulog ka do pa.
1: Oh.
0: Mura nag ang atras pare kana mura ang tikang ba mura nag kana ni bitin bitaw nga kuan kana nag ibitin nga tagka sa kay kaglakang dinha.
1: Oh, tagka sa kay kaglakang nga igabanti usa na lang kay wana. Ah, padong naligid do sad.
0: Ah, sige, pre, naka itong bogey, bogey.
1: Ah, bogey, bogey.
0: Ah, sige, game, minata bogey. Ah, ganun, na, idota ni bogey, ay. Alas 7.53 pa ha, sa'yo pa kaya. Hantod ba ito sa kuan mga kabibs? Hantod ba ito sa alas 9 sa gabi, eh? O niya, ato sa nilipang pangreti mga nagtanaw, si kuan, Jumer. Ana si Jumer Gerasol, ano siya, Minaw Medere sa Setio Ono, Acacia, Kalubihan, Barili, shout out. Oy, mga pagpaminaw ninyo ha, Jumer Gerasol, ha, salamat kayo sa pagpaminaw ha. Adi si Kuan Ning Asani. Ningning, Ningning Robli.

0: push verba. Ay, siyempre, gana.
1: After tinang gini mong atras-atras agad niya. Gimo nung gingimajin nga na nakasatumoy sa kwala. Ay, grabe na mong gini mong kinon. Sinayaw yun. Nga, wala nakakasabot. Unsa na ba yung mong gipang lihok-lihok.
0: Pero,
1: tungod sa tukarato nga, pampuan yun. Oh, grabe yun na ito.
0: Nakabantay ka na, pre, ka nang magkaingin ka ma, ka nang maglampas ka niya. Daghang kayong bagong may imong tikang-tikang.
1: Oo, mao na nangyigingon yun nga. Ang imong talit, nigawas sa yun.
0: Basta ka rin tukara, tagtulo ka doon pa akong lakag. O niya, shout out ni Ate Janeline. Ay, Ate Janeline. Baga pagpaminaw ha, Ate Janeline ha. Agi ka ni Johnny.

0: maka kaligid-ligid. Oh, mo mangina nga kaligid-ligid kita.
1: Again, pre. Lamat kay pre. So, mag-imagine ka na nasood ka sa gym, mga kabayans, nakasood sa gym, ang imuhang bapols na naglinya pagkang daghana. So, ay, naroon to kar, ang baho aron, uyog-uyog ang ato, karon manawa. Oh?

grabe, sanayaway na lang dito pre. Ano si Edward, ano si Edward nga kanaang DJ, shout out ko nila ni Adoy. Adoy, Gina o Jerome, na first time sayaw, bisan nagmasa o ban. Bisag nagmasag pan sayaw, samtang magkumot-kumot sa rina.

0: Oh, pre, hawak lang yung liplih ko kay grabe naman gid kanang hubog-hubog
1: gid ra. Sample, sample, sample.
0: Ay, sample, sample.
1: Okay, gana, gay, gay. Oh?
0: Oh? Gana, ano na siya? Ang stipi nga, gagbay na lang yung kayo ba?
1: Ganang gagmay kay stepping nagbitbit pitsil ba
0: bitbit to baso yang anto ng baso wala gisod
1: wala
0: kay wala man na usik naman
1: nalimot wanto wanto lagi wanto oh ini mega pagpaminaw hana siya nga pa shout out ni Jericho Mambo sa tanang drive.

Driver ko, no? O, isa na mga drivers karon ha? O, astang rabiha. Kana laging magbit-bit kas baso o kanang pitsil aron matay makaingong ka nga, naon sa protokara, eh. O, di na malang tapapahawayon.

0: magugaitingugan?
1: Oo, basta ay garo mga tukara gyud. Magiray gipanguang gyud sa ato mga kakaraanan gyud nga pan. Nindot man sa gud sao nagud kay wala gigubot gyud.
0: Isa
1: kun sa gyud ka kuan sa ato mga konsol. Dayon na mugudron pre. Kay magchat-chat taron ug ma og makasingki taron. Na na magid nya. Amara basta di ampay gyud nimo pre. Basta nay gubot.
0: Uli naman.
1: Dali ra kay mao man.
0: Manguli na. Again, may yung pagpaminaw na siya. Shout out to Jericho Mambos na ng driver sa kani Aguan. Catch Modern Jeepney specialist Aguang partner nga si John Caloy. Hi, John Caloy, ha? Gikan ni Lynn Mangkaw. O niya si Mel Bones, anan nindo tagtukar doon. Makakamang masada. Makakamang lagi ka tukar at ha? Basta lagi ka nang mahiligon kag sayaw, mahiligon kag disco. Makaingon ko nga karon tukar lagi sa diskuhan. Basta kay ako ipasaling na di ko malakan si Spulta. Ano sa hello DJ Kumambo, shout out ko ni Lola Leonora nga naglingkod-lingkod kay Humana og Kaon. O niya si Maxine Dainey from Labuon, Maasin City, Southern Leyte.

A todos los mga kabayans, a las 8:19 na. Ay, kumusta nga ito mga kabayans? Ganun, may hapon, may gabi ina, ha? Muna may noon. Sukad pa bang taga ganinang hapon? Sukad pa taga ganinang alas 6? O niya, hantod pag ito sa alas 9, mga kabayans, nga mag-uban-uban. Hindi nga ito nga programang Domingo de Escoral. Sukad sa alas 6, hantod na sa alas 9. Ang siyempre, ito nag-uban karong gabi o na mag-ganis pa rin DJ Jung o si pa rin DJ Liniel, no? Ania sa mga naminaw karon og asa mo napita mga kabayans na ba mo nagbiyahe ba mo sa mga drivers karong gabi ona pwede mo nga mo text diri sa to ang numero nga 0995 472 0802. Alang sa mga greetings request ingon man usab sini mga kuan ninyo sa may inyong mapada diri. Ang sa mga nagpatanaw sa tong FB page kay live da karon sa to ang FB page na DJ Rico Mambo, palihog tag comment sa mga greetings o request. Kay taas-taas patang oras mga kabayan sa doon patang ito sa alas 9, ha? Alright! Shake! At oras alas 8:20 na sa mga naningi hapon karon hala sige pa na yun. Ana si Day Maxine na rin siya nga keki ay mas lula, keki ay gross lula niya Day. Anala! O lula, o may nga pag-keki ay ni mo din ha. Huwag ka mo naminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. Ang 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayans, mauna din. At ang oras, alas 8:20 na. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go! Shake, shake, shake, shake. Isang gamot sa mga birdie.

Hello, good evening. Ano siya nga, pag-rate ko, pwede, DJ Rico Mambo, pwede sanistate. Sanistate out your sleep ko, no? Untong at Amusa from Lindogon, Mama Mary. Oy! May nga pagpaminaw, may gabiin mo din ha, untong ha. Jojo Tamusa, untong des may Lindogon, si Bunga, Mama Mary. O, din is may si Bunga siguro. Alright. Sa mga naminaw, mga kamayam, silang binas sa mga higala, karon nagtagay-tagay, ipis-ipis baso. Madayon mo din ha, kay Hampton Batangan to sa Las Nueve. The more you hate, the more you love. No? Toto mo na, ha? Motoo mo na mga ka-vibes, kaya kanang imuha ko nung ikalagutan ko na ang dako ko nung kayo nag-gugma niya ni mo. Hello, sige, so mga naminaw, ang atong numero is 0995-472-0802. O di, so mga nagtanaw sa itong EPP,

ni Dilindo Kabibes, bisik ayog chacha yahang afam. O sa daol ha, bisik chacha afam ha. Anya, samtang naminaw sa inyong mga tukar, kitaw lang ang tiil, Dilin, sukubos, tuntun. O sige, Dilin. O, maniho sa diya si Mohan Kuan, maniho sa negosyo ni mo diha. Oh, samtang magkitaw-kitaw, sa ni, samtang magkitaw-kitaw.

Bibi, ana siya watching in Manila. Hi! Hoy, saan kayo sa Manila? Saan kayo nandoon sa Manila, ha? Saan kayo nandoon sa Manila? Maricel Macabebe. O niya, si Clark, Clark Pat ba niya? Ano siya? Og sa fashion accessories. Og sa fashion accessories kuno sa ladies. Nickel ba ni? Patigdas, Aida Valentine.

Oh, ilabi na ning galing sa Manila, nanood galing Manila. Oh, maraming salamat sa pag-antabay ng ating programa. Domingo Descoral, mga kabayan, Santo Batas, alas 9 sa kagabi on nag-ugays plaga pa rin DJ Jong on the mix. Alas sige, comments ni mga greetings o request sa tumaboritong Radio Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy!

lebih high. Wala ba kayo mga gabay? Domingo Descural. Imbesapit na mahuman, lamit na kayo mga sunan.

0: Okay, ito na patingogon. Kaya na mga greetings pa rin din Jog. Okay.
1: Ngayong gabi sa itong mga kabibes, shoutout lang na ko sa akong pamilya diya sa Barangay Umapad. Purok Tambis diya sa itong mga kaslinganan. Umapad na diya, diya nila ni Sipin Perulino Herodias, akong inahan o sa akong amahan nga si Nilger Herodias, sa akong son nga si Carla K. Herodias, o ni Neril Jan Herodias, o sa akong sang mga pagkumangkon nga naminaw ko nun sila nga sila si Sia o si Bayoyo. Og sa akong mga kaubanan diyan nga wag gihapon paglubad. Okay. Naminaw lang gihapon hantod sila karon sila si Roxanne Albarracin, si Ma'am Sherilyn Comendador.
0: Okay.
1: Ako na mga kwan gyud na kauban ako nga mga butan sana sila sama si DJ Rico Mambo.
0: Okay.
1: Salamat pre.
0: Kana si Kwan sa ni Naxor Agbon.
1: Ako na si pre. Roxanne Albarracin.
0: Kana. Odi ni. Okay sige.
1: Tagargaw na pre, tagargaw.
0: Argaw. All right. Sige. It's my life. Again, yung mga pagpaminaw sa ni Sherilyn Comendador. Okay, mo na din siya ko, no? O niya, si Melbourne, sana siya na shoutout kong din, shoutout kong Denver. Okay, vibes, maopay pag-abot. Nagdala o pulutan samtang Denver Tuntod. Scobos, saan eh? Scobos Junior sa sponsor. Nga Lechon, Pabo. O niya, si Pagayo ang 93.1 dire. Ani DJ Rico Mambo sa Dagom Sur Purok 3 og please play the song Dangerous with the Roxette. Okay. Ang grabe ha po doon.

0: Purified Ice. Purified Ice, kuno dia sa may Team Ayala. Sa Team Ayala Generation na Purified Ice. Alright. Ano si Denzelan Rani. Ano siya nga sipa gayo. Ano siya nga sipa gayo ang 93.1 FM Radio dito sa may kuan Leyte. Alright, salamat ka ninyo ha. Ano Snow White. Snow White, ano. Kuan, why Snow Black niya? Okay, pre. Pangkrete, pre. Imo mga kuan, pre. Imo mga kasangkayan.
1: Shoutout lang ko, pre. Sa ako kauban din kani si Snow White Ruby, pre. Kauban yun sila. Mga friend, mga ngunin sila. Sila si okay. Roxanne Albarracin, Snow White Ruby, si Ma'am Cherilyn Comendador.
0: Okay.
1: Mga kuan sila. Mga amiga, gini sila. Nga, mga Imar. Mga amiga sa nila ko, pre.
0: Ay, amiga. Snow White o Snow Black.
1: Oh. Snow White o kuan. Kanang Snow Beer. Ang sa ako mga manager dahil si Ma'am Zinit Cinco, nila ni Ma'am Lila Gabyun, o ni Sir CG. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Dagang salamat.
0: Alright, mawala to pre.
1: Kanala pre.
0: Okay, ni asa mga wakay mga booking sina and plugins.
1: Wala lang sa tayo booking ron pre. Kaya grabe kanang busy sa trabaho pre.
0: Busy
1: og deliver sa atong itlog.
0: Mawala din na. Ani ayos sa itong mga kabayan sa base. Ganahan mong ganang i-invite si DJ Jong. Na may mga piyesta din ha, labi na garon Mayo. Gana ang Mayo, gani ang ato sa June, ng Agosto mga ka-vibes. Basta ganahan mo nga inyong invite si paring DJ Jong as DJ, as muling nga sa inyong kapiyestahan. Asa man kanila i-PM pre?
1: Pwede rin tayo mag-PM sa itong Facebook, FB page pre.
0: Okay.
1: FB nga account pre, sa Jong Herodias lang pre, pwede rin na ma-search. Pwede sa inyo makontak si DJ Rico Mambo.
0: Pwede.
1: Pwede rin kayo. Sa kung sa mga event.
0: Gana.
1: Sa event ka, kuhan ka ng tamling-tamling, pwede rin gapon.
0: Circus.
1: Sayaw-sayaw, naalang gapon pre.
0: Kanala pre. Okay, salamat niya pre ha. Niya, salamat kayo sa mong paghatag og lugar.
1: Dagang salamat sa itong mga ka-vibes na namino karon. Sa itong mga kanang kuhan, ka-vibes dito nga. Kanang atog yung mga kwan
0: solid,
1: dito. Solid yun na itong mga kabayos ito. Daga, salamat.
0: Salamat. Umay gabi. Again yan si Jumar Ripdos. Ano siya nga shout out. DJ Deris Maisetio Pilit Nangka Balamban Latos. Oy, salamat kayo ha. Jumar Ripdos Deris May Nangka Balamban. Ano yan si Melbourne. Salamat kung isa

Again, ang atong oras, mga ka-vibes, alas 9:01 na, wala naman tayo igong oras. Pag sa dili pa natin mga vloggings karon. At sa ding hatagan ng pagtagad, mga ka-vibes, may nga pagpaminaw, hanin yung tanan. Kaya sa naga, mga ka-vibes, mag-uban-uban, takarupit sa 30. Karong kuan mga ka-vibes, datas may Mayo 30, tuig 2026, adlaw ning Sabado. Anatas may sityo, Baclayon, alright? Ako balikon sa mag-ausa, mag-uban-uban ta, magkita-kita ta di sa may sityo, Baclayon, Barangay, Lana City of Naga, Mayo 30, tuig 2026, mga ka-vibes. Kauban ako di si DJ Rica, no? Karong ning Sabado pohon. Uban-uban ta ninyo diha niya, pasalamat ta silang Barangay Kapitan. Si Emily Baricuadro niya sa mga barangay councilor si Melvin Medel onya si Alberto Tapasaw onya si Enrique Lawian og si Ismael Larita Luciano Repunte og si Jelina

seni abatayo ba ni kay abatayo niya si Puri seni Topria Bakalso o niya si Chapel President si Teodoro Gananiya. Alright, salamat ka inyo ha. So muna, uban-uban na mga ka-vibes karong Sabado pohon, kauban si DJ Rica. Anda tas may Sitio Baklay, Sitio Baklayon, o Sitio Baklay, Kabaklay, Kabaklay, Sitio Kabaklay, Barangay Lana City of Naga. Karong Mayo 30 mga ka-vibes, uban-uban na ninyo din ha. Kauban si DJ Rica mga ka-vibes. O niya, syempre, ang ato ang mag-auban din ang sound system is kaniang kuan. Unsa man ning sa okay. Okay, sige, unya na lang ni basta kay mo na. Salamat kayo karupit sa 30 ni. Unya wa naman tayo ng oras mga kabayan sa last 9:30 na. Og mga adlaw, balik na ta sa tong andan nga programa Lunes ngadto sa Biyernes ang ato ang programang request ni 31. Sugod sa laon na sa hapon hantud ta sa alas 4. Kauban si Miss Eva, si DJ Pamela, Uncle Boy ug si ako. Agad ang programa ng Request 931 sukan sa launa hantod sa las 4 mga kabay matag adlaw ng Lunes ngadto sa Biyernes usab na onya wa naman tayo ng oras. Salamat kayo sa mga kanunayan nga pagsunod sa inyong pag-uban-uban na to matag adlaw tanan gabi sukad ha bunta.

panihapon mga kabayan. Atong oras, alas 9.04 sa dibata mo, sa dibata mo, kuha sa kahanginan, mulayat sa kahanginan, magbili ta og mga manindot ng mga sunata. Degang salamat og may gabi. Bye-bye! Amping o gampo mga kabayan. Sa atong oras, alas 9.04.

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Three point one, 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabibs, nalapasan na tayo sa atungan dun. Para, para, mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni...

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

day. You are listening to DYWF-FM. DYWF-FM is a commercial

0: Yan! Maana ni!
1: Puntag na ka vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Puntag na vibes! Puntag na vibes!
2: Everybody dance now! DJ Sprocket!

0: mo na mina sa inyuhang paboritong estasyon sa radio ang 93.1 FM Radio Cebu ka vibes. Mana ni? My money, my butter, mga ka-vibes. Atong oras alas 4.21 na sa Kabuntagon. Good morning! Oh, kumusta, kumusta, kumusta man inyong Kabuntagon? It's a very, very beautiful. Monday morning. Oh, Monday morning nagyod mga ka-vibes. Oh, syempre. Oh, murag padong nagyod magpatighulog na pod ang buwan sa Mayo, no? O, pizza 25 karon. O, sa buwan sa Mayo to egg 2026. O, syempre, welcome ha. Welcome mo. Sa ito ang programa, matag sa'yo sa Kabuntagon, ang inyong alarm clock. Ang tigpukaw ninyo. Ang programa ko din, ikaw malingaw, mapukaw, o makasayaw. Ang programang Buntag na Vibes. Oh! Siyempre, Lunes man ron, mga ka-vibes. Basta Lunes gani, oh, ka-vibes, patang twister ta. Sa mga gusto mo participate, sa mga gusto mo apil-apil niya. Oh, i-save ninyo ni atong number dire, 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. Oh, siyempre sa dili pa nato i-reveal ang ato ang ka-vibes patang twister karong buntaga. Magpalaila sa ako ninyo mga ka-vibes. Wana ilaing certified lami on. DJ's Bracket Goon na to aka Nior mga ka-vibes. Mag-uban-uban tahang to dala sa isa kabuntagon. Oh, siyempre na siyempre.
1: Hapdus pagka.
0: Ato nang i-reveal dayo nang ato ang ka-vibes patang twister kay Hapdus na kuno ingon si isa ni Max Urban. All right. Ato ang ka-vibes patang twister karong buntaga. Mao ni. Kaog man ni. Patang twister na to karong buntaga. Mao ni inyo nang balik-balik ko na sa makadaghan. Ang kwarta. Sa kwarto, 44. Akong Osborne, ang kwarta sa kwarto, 44. Sayon ra kayo ni. O, sa mga gusto mo, appeal. Akong Osborne, ang kwarta sa kwarto, 44. Mas tira ba kayo? Ang kwarta sa kwarto, 44, mga kabahay. Sa mga gusto mo, appeal niya sa ito ang kabahay. Patang twister, 0995-472-0802. Pero unya na ning taod-taod na to ablihan, ha? Unya na ning taod-taod. For the meantime, ato sang pabuto-butohon ang inyo ang mga radio niya para mapukaw mo. Oo, para mapukaw mo diha mga ka-vibes. So, mao ni. Volume sa inyo mga radio diha sa usaya sa mag-exercise. Unya karun taod-taod ato ablihan ang atong linya para sa ato ang ka-vibes patang twister. Akong Osborne. Ang kwarta sa kwarto, 44. Ang kwarta sa kwarto, 44.

0: ka mayong morning! Kumusta, kumusta, kumusta mo mga kabams? Kumusta inyo ang kabuntagon? Kumusta, kumusta, kumusta? Mayong good morning, mayong buntag ninyong tananiha! Og syempre, kamuna mino lang yapon sa inyo ang paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa inyo mga radio 93.1 FM Radio Cebu ka vibes.
1: Mauna ni!
0: Mayong good morning, mayong buntag. Good morning ni Annalie Vergara. Good morning ni Alan J. Ludripas. Good morning, mayong buntag. Og syempre, mauna ni ang atuang ka vibes, Patang Twister.

0917-1742-8002. Abli na itong linya at ito ang ka-vibes. Patang Twister karumuntaga mauni. Ang kuwarta sa kwarto, 44. Ang kwarta sa kwarto, 44. Atong mas po ng kwarta sa kwarto, 44 sa mga gusto niya.

0: Good morning, good morning, good morning. Good morning to it's me. Good morning, and also good morning to Jocelyn and to Alan J. Lodre Pasa. It's a beautiful, very, very beautiful Monday morning. Hello, Feliciano Kadiwitan. Oh, si Ganggang. Ah, si Ganggang ka? Good morning, gang. Oh, syempre natay caller ato pasulon 199 mag-una og tawag nato matag sayo sa kabuntagon. Diara, hello, good morning.
1: Hello, good morning. This is Frankie from Pinakalami.
0: Pinakalami, Diara?
1: I miss you, DJ Frankie.
0: I miss you more. I miss you 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kumusta man imong kabuntagon, Miss Ems? Kumusta man?
1: Okay lang. Bagura ko lang ang manoblaba.
0: Ha?
1: Hello, okay. Huwag may agas niya tataon.
0: Mao ba niya, Miss Ems? Pwede ko na imo kusukusuon?
1: Sa hulang, kung ikaw
0: upos
1: sa kusukusuon sa akong lungoy na mga pad.
0: Ay! Ayaw, pad. Unya, Miss M, siyempre, no? Lones man karon, oh, matik! Ang ato ang ka-vibes, patang twister. Andam na ka?
1: Andam na!
0: Sureness?
1: Yes, you!
0: Alright, sige, mauni ato ang ka-vibes, patang twister karon buntaga, Miss M! Ang kwarta sa kwatro, ako. Ang kwarta sa kwarto, 44! Ah! Akong osmo na kwarta sa kwarto, 44. Sige, Miss Ems, andam na ka.
1: Ano na?
0: Sige, Miss Ems, ang kwarta sa kwarto, 44. Birahe!
1: Ang kwarta sa kwarto, 44. Ang kwarta sa kwarto, na?
0: Sige!
1: Ang kwarta sa kwarto, 44. Ang kwarta sa kwarto, 44. Ang kwarta sa kwarto, 44. Ang kwarta sa kwarto, 44. Ang kwarta sa kwarto, 44.
0: Yay! Yeah, asa naman ito akong yeah, nawag tama ko, yeah, dera. Hala, oy, at least you're almost perfect. Nabitik lang gamay, kay lagi, sanga man ang imuhang dila. Importante na labang.
1: Apoy ba yan?
0: Bitaw, kulang sa tulog, pero sakto sa kagwapa.
1: Pero matulog ko sa kumbalik, nitinog naman ka.
0: Ha? Ah, di lang sa kumutingog. Di lang sa kumutingog kung mauman gani. Onya, Miss M, imo manggod nalabang ato ang kabayb patang patang twister karon buntaga dala. Sige, pamukaw sa imo ang mga silingan og imo mga kabayb sa lahos.
1: Good morning sa tanan pop pop itim R Philippines.
0: Mhm.
1: Onya, happy happy birthday sa akong pagumanggon nga si Mary Grace Indig.
0: Ah?
1: Onya, sa iyang mama si Miana og si Juni Indig. Na padulong na sa syudad kay mag-drive og taxi.
0: Mhm.
1: Then sa akong mama si Naya Indig sa Bajan.
0: Oh, nawagtang Bajan. Mao na diha. Tiwasa, tiwasa, Miss M, tiwasa. Good morning to Nunoy, 1, 2, 3. Good morning, good morning, good morning to Tunex. To GM, happy birthday GM. Hello ni Rumil Pai. Again, good morning ni Ganggang. Hi Gang, good morning. Alright, natay color ato pasuron. Hello, good morning.
2: Ako ni Ay, nalubat na kita.
0: Ala, grabe na gana. Napo, kabuk cellphone sa Miss M, napo. Tana.
2: Kaya sa mga Silvano family, Rivaldi family, Monsida family, Aman family, Sandoval family.
0: Aha.
2: Mayong buntag.
0: Mayong buntag. Mga
2: friend, si Mami Penny Alex, si Ma'am Ligaya Romano, si Kuya Alex Mancha, si Sir Niri pa. Wa na juku ka dumog. Tawag-tawag sa kung may time, Sir Oy. Niyaro na kung may mong
0: buntag ito. Bitaw, bitaw.
2: Oh. Sa iyo ni Julia Mistoso sa Subotibo, si Kevin Garbolia sa Palakaw-Palisay, o ni Emily Flores, o Random Flores, dyan magiging GBD sa Hilugtong Barili, o ni Daniel Zambrana, o ni West Oden, di sa Alcantara, Cebu. Good morning, minyong tanan.
0: Good morning!
2: Back five! Mauna ni!
0: Mauna ni! Dagan kayong salamat! Mauna ni! Miss M, so may buntag ka ni mo. Hello ni Chinea Heart, good morning. Ato ang suking tigtanaw sa tong live all the way from Middle East. Ang kwarta ko sa kwarto piso. Mo na diya. Ato ang ka-vibes, patang twister ka na buntaga. Ang kwarta sa kwarto, 44 sa euro na gil gayon eh. Oh, sa mga gusto niya mo appeal, 0995-472-0802, i-dial na! Good morning, DJs Bracket. Good morning sa Tanayang Stop sa 93.1 FM. Good morning. And Nika Vibes Tonton, oh, wala pa mo abot. Mamukapod ko sa akong pinangga Maribel Bourbon. O, oh, kasi pa Maribel.

0: ito nga alborlaryong butaon. Na-play na ito kanina. Na-play na sa itong Max Urban kanina. Hello ni Ronald Galano. And also ni Joy Ferrer. Hello, good morning. O siyempre natay color ato ni Pasulon. Hello, good morning.
1: Good morning, Placid.
0: Ay, good morning, Sir Dodo may buntag. Kumusta man imong kabuntagon, Sir Dodo?
1: Okay na.
0: Namainit na ka, namahaw? Wala pa. Unya, Sir Dodo, kay Lunes man karon, so magpatang twister na pod ka. Andam na ka, mabitik imo dila. Kana? O, mo na itong ka-vibes. O, mo na itong ka-vibes. Patang twister karong buntaga, Sir Dodo. Ang kwarta sa kwarto, 44. Akong Osbon, ang kwarta sa kwarto, 44. O, paspason lang ninyo, Sir Dodo, ha? Andam na ka, Sir Dodo.
1: Ang kwarta sa kwarto, 44.
0: Kana? O, paspason rin ninyo.
1: Ang kwarto sa kwarta, 44.
0: Kana? Sige.
1: Ang kwarta sa kwarta, 44.
0: Sige!
1: Ang kwarta sa kwarta, 44.
0: Kana! Ha? Murado! Oh, kulang pag duha.
1: Duha?
0: Oh, duha.
1: Ang kwarta sa kwarta, 44.
0: Oh.
1: Ang kwarta sa kwarta, 44.
0: Ay, okay na, Sir Dodo. Ang importante, ang mahalaga, Sir Dodo. O, oh, siyempre. Oo, naimo man gyud na lahos ang atoang ka-vibes patang twister karon butaga. Nara sige pamukaw sa imong mga ka-vibes og imong mga silingan lahos.
1: Pamukaw ko una si MCM kay nakadungog mga kingo kapitik daw gila daw dito. Lami kay kingo kay pag-detox sa buong nila.
0: Oh, lami gyud no.
1: Salamat MCM kay maayo ka mo dito sa gila. Sabi na siya. Okay, nakalami niya daw, lami niya mo yun na.
0: Oh.
1: Oh, ha, salamat kasi ang sa iyong pag kuwan na sa mantika rin na itong papkikay sa dila. May mahal yung kamukas dila sa papkikay.
0: Ay!
1: Ako
0: niya?
1: Okay, kung may sem.
0: Oo.
1: Papkik daw siya. Gusto ang pinag may sem, may buntag may sem. Kung mo rin dyan, sa pinag-tanggapo si Chris Morales na nagmata na siya ron.
0: Nagmata na.
1: Salamat.
0: Dana? Ay, salamat Sir Dodo, may buntag kanimo ha. Alright, dagan kay salamat Sir Dodo. Alright, atong oras alas 4:53 na. Hello, good morning. Sana karon sa atong live diri sa atong TikTok no. Aha, good morning ni Remuel Claro and also to Ronald Galano all the way from Buoy Tagbilaran. And also ni Joy Ferrer, good morning, good morning. Good morning also to Lidsky Estorba. Great lang nako si Boss Ami. Onya si Abigail De La Cruz, si Kier, good morning. Jibison, good morning. And also, kisama to ni Guan Giri ganina. Alright, good morning ha. Good morning ni Jolly 17. Good morning kaninyo, shout out ko driver Lauro Sagarino nga taga Nangka Consolacion. Si AKA Kasipong Makmak sa Polpogan Consolacion, Ramer Dako og Mata. Sa Polpogan Consolacion og jan ninyo taga Polpogan pod. Og kini aktor, o aktor ka? This is Tranghia. Ya sa may Dagondong Panas Consolacion. Good morning. Kamu namin na lang yapan sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 Your favorite music FM radio ka Vibes. Mana ni, hello sawi sa gugma, good morning. Berahin sprakit, lupig sila, o muna niya. Kita ni ka Vibes sa Roger sa Leyte. Akong usbo na to ang ka Vibes, patang twister karong buntaga. Ang kwarta sa kwarto, 44. So, magusto mo appeal? Oo, abli na tong linya hangtod ni alas 5:30. Oo, so magusto niya mo appeal sa tuwang ka-vibes patang twister, tawag lang mo sa 0995 4720802. May money, may buntang!

0: Atong oras mga kababayan sa alas 4:56 na. Kini lang gyapon yung ubos nga alagad sa kahanginan ng certified Lami Oil. DJ Sprocket Gunato aka Inyor. Good morning po. Shout out to all delegates and congrats sa mga gold medalists and sa mga ni-appeal ni no sa palarong pambansa diha sa may asa ganito dapita Sir Kwe Shoe Shop. Agusan. Kala ni kono sa mga ni-appeal diha sa ano palarong pambansa. Kwe Shoe Shop asa ganito dapita gani. Agusan no. Agusan Del Sur. All right. Good morning, Elvain Buntag, and congratulations sa tanang mga nanalo o sa tanang mga nakadaog o sa tanang mga ni-participate ani nga palarong pambansa. Unya natay caller ato pasodlon. Hello, good morning, ka-vibes!
1: Good morning po.
0: Good morning! Hello?
1: Hello po.
0: Yes, good morning, ka-vibes!
1: Hello po, rolling po ito.
0: Si ano po si?
1: Rolling po, rolling po.
0: Rolly, o saan ka po nagtawag ngayon?
1: Sali po ako sa ano?
0: Ha?
1: Sali po ako sa ano po yun?
0: Tang Twister.
1: Opo.
0: O saan ka po na tumatawag ngayon, sir?
1: Nasa ano po dito, sa San Fernando.
0: San Fernando, Cebu.
1: Cebu, Sangat.
0: Ah, so saan ang iyong ano po, ang iyong ang iyong lugar, saan po ang lugar mo? Hometown mo po?
1: Sa Esperanza Agusan del Sur.
0: Ah, Esperanza Agusan del Sur. So ngayon nasa ano ka? Sa unsay nga aning San Fernando. Oh, Rolly no, Rolly, Rolly yung pangalan mo, sir? All right, sige ka vibes, Rolly. Handa ka na ba sa ating patang twister?
1: Opo.
0: Alright, sige. Ulit-ulitin mo lang po, kamarami ha, ang ano. Ito po, ang kwarta ko sa... ang kwarta... ang kwarta sa kwarto, 44. Ulitin mo lang po ng marami-rami, ha? Alright, sige. Ka-vibes, Rolly.
1: Ang kwarta sa kwarto, 44. Ang kwarta sa kwarto, 44.
0: Aha.
1: Ang kwarta sa kwarto, 44.
0: Garabiha! Nakuha mo po ang iyong kukuhain! Alright! Garabiha na ano, ano tawag to na... Nalabang mo po, nalabang... Siyempre! Oo na, tapos naman ang ating... Nahuman naman ang atuang kuhan, nalabang man yun ni mo. Ka-vibes, Rolly. Sige, i-greet, pamukaw, gisingin mo ang lahat ng iyong mga kabibes. Lahos! Sige, i-greet at ipukawin mo.
1: Mama Evelyn dia sa Tartar.
0: Oh, Bisaya dia ka.
1: Okay, Mama Dilirma. Parang sa Kalisa,
0: Cebu
1: City. Yun lang po.
0: Yun lang. Sige. Maraming salamat sa imo. Magandang lalaki ako sa umaga. Alright, maraming salamat. Dagan kayong salamat. Ka-vibes, Rolly Diaz, my San Fernando. Atong oras mga ka-vibes, on top, walay awas, walay sobra, alas 5 na sa Kabuntagon. Good morning to Broke My Heart, all the way from UAE. Good morning, hello ni Dimple 1730 and ni sino to? Jennifer Darbon. Good morning, good morning. Ayan ha, nagkalisod tayo sa pagtagalog kanina. Ang importante na ano natin, nalabang natin ha. Oo, nalabang natin ang ating ano ngayon, ha? Alas 5:01 na, natay ko lang. Hello, good morning, Kavimes!
2: Hello,
0: Joe.
2: Good morning.
0: Good morning, Show. Kumusta man, Show?
2: Okay na. Katawan niyo po. Katawan kay Gikan Kunay Chip.
0: Gikan sa?
1: ikan sa panggabing izote.
0: Mao ba? O imo sa kay murag iuhaw ka imo sa. Maem ba nang mag ha?
1: Nabuhong ko sa baho sa IT.
0: Kano? Unya ka vibes Eric dia sa may tahat lapu-lapu City. Insa man namahaw na ka na mainit?
1: Saan? Mo pa maghuman ako kaligo. Tandam ko dere sa
0: ah, nagtoko sa imong nahuman diya ba? Onya, siyempre naman tayo ka-vibe sa patang twister karabutaga. Andam na ka!
1: Andam na eh. Mora na na nagdila sa tabili.
0: Kana? Nagsanga-sanga diya na?
1: Oo, oh, nagsanga lang eh.
0: Alright, ka-vibes. Eric, mauni ang atuang ka-vibes patang twister karabutaga. Ang kuwarta sa kuwarto, 44. Andam na ka?
1: Andam na.
0: Alright, ka-vibes, Eric. Bunal!
1: Ang kwarta sa kwarto 44. Ang kwarta sa kwarto 44. Ang kwarta sa kwarto 44. Ang kwarta sa kwarto 44. Ang kwarta sa kwarto.

0: vibe nga naminaw karon. Sabi ng kids, ako mga silingan din sa pahat na pula ko.
1: Tana!
0: Good morning niyo, tanan.
1: Good morning!
0: Yeah. Good morning sa akong nasinasaran ng asawa na dila yung nagtakilin-takilin, nagmata naman siguro rin.
1: Agay! Kukawa!
0: Oh. Pit-pit! Pit-pit!
1: Inday! Inday! Agay!
0: Gikapoy ni?
1: Gikapoy? Kinsa pa man?
0: O sa tanan ako mga kaliwat sa pagkaway labot niya sa talamban.
1: Sige! Ang mga way labot, tala i-greet!
0: Kaya ako i-greet niya, wala Boris Pamili, Archibald,
1: Tana,
0: o Montilaw, Maglasak.
1: From Davao de Oro. And also hello ni Bunny Mangayaw. Oh, good morning. Pa shout out from Santa Maria Davao Occidental. Good morning. And also to Ricky Boy. Good morning, Ricky Boy. Oh, si Jimmy Boy Bigas. Good morning. Good morning. And good morning to Lenny Lin. Shout out ko sa Landero family nga naminaw karon diha sa Langusig, Danao City. Good morning! Magandang umaga to Kaingero and to Jerry Korea. Good morning! And also to Miss Marina. Good morning! All the way from Kuwait. Good morning! Good morning! Speaking of good morning, maayong good morning pod ni kung papa mama diya sa may hometown ako sa may barangay Adela sityo kan mga sanga barangay Adela poro kamutis mga Gunato family diya Papa Hermine Hildo Mido Gunato Mama Lolita Lita Gunato. Good morning ni Tio Iber ni Tia Ellen nga kanunay yun magatang nga malitok na ko ang ilang mga pangalan. O pwede katawan Tio Iber. O si Chulog siya ng sumay merkado si Erwin. Good morning, good morning mga kabans. Good morning. Good morning, pakibati naman po ang anak ko na si Juan Moradaw. Good morning, Juan Moradaw. And also good morning to Ma'am Michelle Paraiso all the way from Spain. Alright mga ka-vibes, sa mga gusto mo apil din sa itong ka-vibes, patang twister. Tawag lang mo sa 0995-472-0802. Akong Osborne o akong hinayon 0995-472-0802. Ka-vibes, patang twister na to. Mauni ang kwarta sa kwarto 44. Balik-balik ko lang nimo kalima. Ako ang Osborne, ang kwarta sa kwarto 44. Alas 5:07 na sa Kabuntagon.

Come on, amino lang gihapon. Nasa 93.1, your favorite music FM radio. The vibes, mauna ni. Oo, asa naman ito? Oy, nai-color, oy, nawagtang. O, tawag balik, tawag balik. O, mauaw man niya itong mga color. Ayaw mo kaulaw. O, ayaw gin mo kaulaw. O, sa mga itong mga nanawag niya, o, ayaw kaulaw, ha? Sige, tawag lang, tawag lang. Kita rapi tawag, ito'y naminaw.

mga ka-vibes, alas 5:12 na. Good morning ni Inday Pat Kapangpangan. Good morning ko sa iyang mama ug papa na nasa Davao. Good morning. Good morning to shoutout sa mga Lugas o Groble family all the way from Danao City nga naminaw karon. Good morning ha. Good morning mga ka-vibes. Good morning. Pamainit na mo dyan. Pamainit. Kape. Kape. Kapiling ka. Ulit ito mananawag ka ganina. Igura mo miss call no. O ay mo kaulaw. O kato mga gusto mo appeal sa tuwang ka-vibes sa patan twister. Oo. Tawag lang mo sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. Good morning, Navy!

guys, sa tanong natin mga viewers dyan, sa lahat ng mga viewers natin, good morning, magandang umaga. Oo, good morning sa inyong lahat dyan, ha? Oh, have a great morning mga ka-vibes. Oh, first day. First day sa tuwang, last week na ba ni? Sa May. Oh, ato na po sugaton ang buwan sa Punpohon, oh. Next week, sugaton na ito ang buwan sa Hunyo. Kung diin, back to reality na punta. Tingklase na po. Oh. Ting pangasaba na pod sa inahan ug amahan.

Mona dia. My good morning ni Bossing Junjun Hubay diha sa may liyong alang-alang, no? Good morning, Bossing! And also to Gigi Hubay, good morning! O sa nagbiyahe karon ha, akong amigo diha, Peter Dinopol, nga taga-Katarman Liluan. O sa tanan ko ng mga kanang Grab drivers, good morning, good morning! Ay pagpaminaw ninyo ito na ha, i-good morning na ito ang mga drivers karon nga nagbiyahe na. Good morning sa mga Grab drivers, Maxim riders, mga driver karon sa mga multicams, mga buses, udotko, o uban pa, no, mga private nga masakyanan karon nga nagbiyahe nga naminaw na ito. Good morning ninyo mga ka-vibes, good morning! Sugata inyong kabuntagon o good vibes. Kaya aron na, mahuman ang adlaw nga good gihapon.

Good morning to kong boss ano niya, Christopher Pascual. Sa mga taga Hunan, Buena Vista, Bohol, mga Cebu sa family niya. Good morning, good morning! Og si Kanyete Hendrich Kaiser sa may Suba, Pasel, may money, may buntan. Shout out ko sa akong igagaw, Ilin Liamos, nga taga Liloan, Cebu. Gika ni Kavimes Michelle Paraiso. Morning DJ, pa shout out sa mga taga Leyte ni Joel Cabale sa Sogod Sound in Leyte. Good morning ni Leslie, watching always all the way from Kuwait, no? Good evening ninyo tanandiha. Good evening. Kay mura kalas 11 pa masuros bunta kagabi on ron or magalas 12 na ba? Good evening and good morning diri sa Pilipinas.

Party, Uncle MC Inco, na namino na karon, nanay tatay. Oh, good morning ha sa mga to your family diyan sa may Tuburan, Bohol. Ibaw ko na may ibaw ko pwedeng lanuga silang radio diya. Nila ni Arajen Toyor o sa ni Mama o Papa niya, si Mama Helen o si Papa Panfilo Toyor. Ha? Good morning, good morning. Bango na mo mga kabayos, bango na, bango na, bango na. Alas 5.17 na. O, katuman ni tawag, o, igura ka dyan mo miss call, no, mauwaw yun. O, napatay, pila man eh, 13 minutes. So, mga gusto mo apel sa itong ka-vibes, patang twister, maoni, ang kwarta sa kwarto, 44. Osbon ako ang kwarta sa kwarto, 44, inyo lang balik-balikon. So, mga gusto mo apel niya, mo participate, sa mga gusto magsaba-saba, o mamukaw. I-dial ang 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802. Good morning, PX Random. Good morning.

0: oras nato mga kabayan, dala 5:21 na. Og kamo na minaw lang gyapon sa 93.1 your favorite music FM radio Cebu kabayan. Mao na ni. Og syempre namatay color karong buntaga. Oho, nawagtang na pod. Oh! Maulaw man ni sila. Ayaw man kaulaw mga kabayan. Kita-kita ra man, umay nakadungog kita ra. Oo, kita ra gyud. Oh, tawag balik, tawag balik. Onya, hello, good morning to sa Using family. And good morning to Emily Ginoin. Good morning DJ og sa kauban ako si Margie nga nagtikongkong. Oh, from Emily sa Lahog. Ngano nagtikongkong man baby na? Gitugnaw ang baby na? Ha? Alright, tatay ko lang ito pa sunod. May basin din yung maulaw. Hello, good morning, Kavimes. Hello?
1: Oi, hello.
0: Oi, oi, hello ka rin. Mahing good morning, Kavimes. Kinsa ni palihog?
1: Dili mo din sa kuhan nyo. Dili mo din sa...
0: Asa? Ha?
1: Dili mo din sa...
0: Ah, sa kwan eh, sa 93.1 favorite music radio, FM Radio Cebu.
1: Oh, lagi, mau lagi.
0: Oh, mau lagi ni. Oh. Kesa ni palihog?
1: Si kwan eh, niyo, si Bear in the Ting.
0: Ah, si kwan eh, katong ato nga, si Bear nga Ting ni?
1: Si Bear in the Ting.
0: Oh, si Bear Ting sa, asari, Pampanga ba ni? Asari? Sakto ba?
1: Paranyaki
0: nyo. Paranyaki. Ah, paranyaki day. May buntag ni mo, Berting. Kumusta man?
1: Oy. Kung kira yun, nyo, bisag ko ako ng paramdam yun nyo, kung nagpahipis ako ng kilid.
0: Day, naramdaman ti ka. Hindi
1: naman mo firme.
0: Oh, grabe, naramdaman ti ka. Grabe ka bugnaw din sa kong kilid. Oo. Oh, oh. Oh, dira, oh, oh. Ikaw, ne, karing, oh, kabugnaw, bali.
1: Unya dili mo din sa kuan yo no sa
0: ha?
1: Like sa apps.
0: Ha? Delay o oh, delay ang
1: delay mo sa iti.
0: Oh, delay ang kuan, delay gyud ang naadya sa app, nato delay.
1: Okay, nag-istorya pagkaday sa app, sige pa magkatawa.
0: Oh, mo gani oh. Ang imong paminawo nga ang kuan lang ang cellphone. Kay aron oh, kwanta kanang on time, oh, on time. Unya ting. Unsa man na mainit na ka na mahaw diha?
1: Pag-uulin ako,
0: nyo, hindi kagbiyahin nyo. Ah, gato. Ah, mau ba? Sige.
1: Nag-delivery ba? Grab.
0: Ah, nag-grab delivery ka. Oh, sus, kapagyan ni Moting, no? Sus, grabe ya. Kanang unta. Makapunit ka o gusto ka sa akong kwarta din natin. Tagay ko.
1: Kuhan nyo, akuhan ko nyo, kay Ili po kay Gadlaw nyo.
0: Ang imuhang?
1: Init kay Gadlaw mo nang...
0: Ah, mo na sa gabi.
1: Sa gupang gabi isa.
0: Bitaw, oo. Oh. Kay at least, no, kuan pod kayo, landong. Ang imula na kontragit sa kanagabiin ka ng katugon ka.
1: Katugon niyo, kanang kuan. Mga mamang-mamang.
0: Oo, oh, usengan? Naay mga mamang-mamang. Naay mga mamang-mamang, di ay? O niya, ting?
1: Oo, ito pinag-mamang limay tudlong.
0: Oy! O niya, ting? Kay kani morag first time magani mo na nawag na to ranteng no. Andam na kamo mabitik imo dila. Sige, ato paspasan. O ato ang kabibes matang twister karbutaga mao ni. Ang kwarta sa kwarto 44. Imo lang balik-balik kon kalima sige. Kabibes berteng dia sa may Pampanga. Lahos. Ah,
1: ang kwarta sa kwarto 40.
0: Ah. Ang kwarta sa kwarto 44.
1: Ang kwarta sa kwarto 44.
0: La grabe ha. Mas tira. Di matabas-tabas. Oh, nalabang yun ni mo ting, no? Yeah, kumusta man imo dila ting? Okay ra.
1: Wala
0: natukan kanalin yun. Onya ting, lalabang manggin na to ang atuang kanang Masay nga aning ka-vibes, batang twister kalbutagan. Alas sige, i-greet imo mga ka-vibes o imuhang mga silingan. Lahos!
1: Pag-i-greet na lang ko labas sa tanan nyo, sa imo nyo, kasi wala may halos mag-greet na ako kayo ang butong pagkina o marong ha.
0: O ang imong kwan, imong mga kwan diri sa kung asa manapit Cebu o asa napit sa diri sa kwan Bisayas.
1: Agree talaga ko sa tanang mga listener ni Monyor.
0: Tana para patas.
1: Oh, tanang mga DJ nga.
0: Alright. Nga mao ra.
1: Amo request ko niya ni Monyor kanang kini ko sa nga kwan niyo sa budot.
0: Okay, so karong alas 5:30 o magbudos naman ta.
1: Sige.
0: Dagan kay salamat ting ha, may buntag ka nimo. Alright, dalagdag.
1: Sige, thank you.
0: Amping kanunay sa imong pagbiyahe, matag gabi e, o matag adlaw. Alright, dagan kay salamat. Alright, oo.

Good morning, shout out to us sa palihog ni Daisy Salazar, o ni Chuna Amoncio, o ni Anet Nilo. Good morning! DJ Kita Kids Unia, ta sa Barangay Lanas, Purok, Tabaklay. Unsa may naadi ha? O, kanang laban lang. O, unsa may naadi ha? Unia. Unia, hello, good morning. Uy, Ladies Park. Good morning, Ladies Park. And good morning to Joy Ferrer, Tubos Love, all the way from Saudi. Thank you for watching ha. Hello ni Jail 21 from Damaguete City. Good morning. Good morning to I Hate You. Okay? I Hate You, Jose. Grabe po ni pangalan niyo sa TikTok, no? Grabe ya. Nagkalandrakas ang mga pangalan sa TikTok. Naay pangalan rin mahal kita pero meron ka ng iba. Grabe po siyang pangalan na. Alas 5:29 na.

Mother Morning! Mother Morning, Diane, Dave! Og ni Angel nga sayo ni Lakaw ko, no? Or sayo mo Lakaw kay Mojuti na, o gikan sa Siraw. Og my morning, may butag ni Ikoy, Mama Jenny, Kawos, og Tobig para makalunga ako, no? Good morning! Good morning.

5, 37 na! Oh, syempre, igawas inyo mga STP kay Kavibes pa Zumba pa Budots na! Good morning, Ecobs! Good morning,

92 na sa kabuntagon. O kamo na minaw lagi po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 your favorite music FM radio ka vibes mauna ni. Kumusta? Nagsayaw-sayaw na ba mo diha? Ipaningot na ba mo? Hala sige, sayaw. Exercise ang mga tuhod, ang mga lutahan. Pero dili tayon, dili sakit.

0: good morning ni Alvin Mindahaw all the way from Talamban ha, na minaw diya karon. Maayong, maayong, maayong good morning ni Maria Kabay. Maayong good morning po ni Kabibes, Ma'am Lorna Albios. Good morning, ma'am. And also good morning. Oh, taga-asa man eh, mga taga... Oh, Carmen Bohol. Oh, good morning ha. On niya mga ka-vibes, no? Mao naman dyan din, magpatighog na dyan ko kay human naman itong duha ka-oros sa pakig-uban. Dagan kay salamat sino pakig-uban ka na ko sulod sa duha ka-oros sa programang Buntag na Vibes. O, oh, syempre mo balik ko on niya ha. Para sa programang ka-vibes, sad-sad sa utu alas 11. Hangtod alauna. Oo. Balik ko niya. So, mga ka-vibes, adto na ko ha, mga ka-vibes. Amping-amping muntan na niya, mga ka-vibes. So, salamat, salamat again. Kaya nga pagpaminaw sa ito ang programa, mga ka-vibes. This has been your DJ, mga ka-vibes. DJ's Bracket Gonato, a.k.a. your... I'm certified, Lami Oin. O, syempre, ha? At ito na ko mga ka-vibes, padayon lagi mo sa pagpaminaw, dinilang sinong paboritong estasyon sa radyo. Ang 93.1, your favorite music, FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni, arangkada sa buntag. Musunod na!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to, mga ka-vibes, on top alas 6 na sa kabuntagon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu,
1: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May butag Sugbo, Kabisayan ug Bidanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 25 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa Arangkada sa Buntag sa gihapon. Ako na usab ng inyong kabibes, si Tonton Alcusa Tugo. Pag-iskot usab kita sa mga butang ug mga isyu nga mailabot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan, maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Butang.
0: Bueno mga kabibes, kumusta man mong tanan ining adlawng Lunes? Ngadto sa mga wa pa makatultol, mahimo kamo nga maka-react sa atong kining cellphone 0995-472-0802 akong usbon. Ngadto sa wa pa masuwito, pwede kamong maka-text din sa atong text line sa 0995-472-0802. And of course, diha sa atong official Facebook page, anaa kami sa 93.1 FM Radio Cebu. Usbon ato, 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa Butang.
0: Mga kabibes, padayon tasunahan. Pagkangilngiga di ay sa gipangita karon nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Butang.
0: Si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes, nga nakaiskapo samtang ubos sa giingon nila nga protective custody sa Senado, gihulagway sa Director sa National Bureau of Investigation, si Director Melvin Matibag nga armed and dangerous.
1: Arangkada sa Butang.
0: Buat pasabot mga kabibes, armado og delikado si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Butang.
0: Buot pasabot mga kabibes nga dili basta-basta ang iyang sitwasyon karon. Una bis mga kabibes, sa wa pa mahimong senador si Ronald Bato de la Rosa, kay bawa matang tanan nga siya ang hepe sa tanang kapulisan sa tibuok Pilipinas, PNP chief. Mao bitaw na ang hinungdan nga sayon kayo ang gitawag nila og name recall ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa dihang milansar kini pagka senador, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Nga kung inyong mahinumduman, siya ang labing una nga PNP chief nga gitudlo ni kani presidente Rodrigo Roa Duterte.
1: Arangkada sa Butang.
0: Nga tungod ngay, tungod kay nahimo siyang labing unang PNP chief, usan siya sa natumbok nga co-perpetrator sa kaso nga Crimes Against Humanity of Murder nga giatubang karon sa napriso dito sa The Hague, Netherlands, nga si kani presidente Rodrigo Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Unya nabaniog mangyutong iyang pag-eskapo niadtong nilabay nga kadlawon sa Mayo 14 sa dihang dunay nahitabo nga maingontang punga, mga kabibes, kaguliang dito sa Senado.
1: Arangkada sa Butang.
0: Unya karon ang mitumaw sa investigasyon, di nilali, mga kabibes, kay sigon sa gibutyag sa Philippine National Police, PNP mismo mo inibutya gadunay ha? 118 ka mga armas di pwego nga gihuptan si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Spoko na ni mong 118 ka mga ha? Pusil ang gihuptan niya. Atong pagtimbaya diha ni Kabibes Aki Paras Barcenas. Good morning Carcar City. Good morning Kabibes Tontom. Shout out ko nila ni Joy og Cherry May Rintuma. Salamat kayo diha ni Kabibes Aki Paras Barcenas og sa atong mga Kabibes diha sa Carcar City. Kumusta man ang inyong litson diha og ang inyong mga chicharon og uban pa nga kinaham nga pagkaon sa Carcar City. Atong mga kabibes diha sa naasyong syudad.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Suos mo na to, ha? 118 ka mga firearms, ka mga armas de fuego. Ang sumala pa, buong malang sa kuaning ano man eh. Lahi dining pamalaod sa paghupot og armas og influential kas gobyerno. Ngano maning gitugtan man siyang makahupot og 118 ka mga armas nga gilangkuban sa mga pistol ha unya duna pay mga rifle, mga rifles, mga semi-automatic og automatic rifles mga kabibes. Pagkangilngiga sa gidaghanon sa maong armas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know tingali tungod na ini ang ayan na nga ripasuhon sa atong mga ha? Sakop sa Kongreso o sa Senado. Because this is not a good precedent, mga kabibes. Ha? Kay Spoko, bani mo, 118 ka mga armas ni Puego ang gitugtan nga makahupot si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nagani, nakapahibong kayo kini. Ha? Matod pa sa public interest lawyer nga si Attorney Jesus Palsis, mga kabibes. Nga sigon sa ilang kwintada, mukabat sa dili mo menos 20 milyones pesos ang kantidad ni ining maong mga armas nga matod pa gihuptan sa mayunguntang punga wanted karon nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: At tumagong dasayran mga kabayb, sigun sa mga lagda, ha? Kanang gitawag nila og PTC-4, Permit to Carry Firearms Outside of Residence. Ingon man kanang ILTOP, License to Possess Firearms, ha? Kanana ang nalati diha kung yano ka nga civilian, to na may limit. Pero nga no man eh, nga si Bato de la Rosa, kung galing konfirmado kining nabutyag, nga no man nga may abot mag 118 kabuok.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa ato pa, unsa man di ay dunay armory sa ilang bahay si Senator Bato de la Rosa o hayo man yung mga armas sa karun. Laliman kaniini. Ha? Makalilisang ni nga gidaghanon sa mga armas de fuego mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mauna nga ha? Tukma lang nga ihulagway siya nga arm and dangerous ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laliman ka ha? 118 ka armas. Ha? Ang atong punto din ni mga kabibes, pagkangilgiga. Kung galing doon ay mga lumalaban, doon ay mga dumanapig si Senator Bato de la Rosa, nga pahupto ni ining mga armas, pagkadaghan ko nila.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Maka-imagine mo, manukol ning tanan nga, sagmengunta na lang si Quinta kabuok mga tao. Iyang paguniton sa iyang armas. Ha? Kay di ilalim ni 118 ang nabutyag. Ibutang na talang magtinagurha sila. Ha? Doon na paganikida nga 18 katunguban, pwedeng di nila gamiton. So imagine the firearms in that is now presumably in the position of Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang iarabang mga lumalaban sad niingon nga gipalabian ko no. Pero di man imo malalis ni ang maong record gikan sa Philippine National Police. Ang ako basad bang ano man sad nga gitugtan man? Ha? Kayo no mga kabibes, this is a very dangerous president. Ha? Tugtan ta nga kani siya hepes kapulisan, responsable siya nga gun holder, pero nganong ingon ni ana mangyud kadaganaon saon manini Bato de la Rosa? Ha? Sa ato pa kuwang dalan ta mo ingon nga do na siya ay mga private army, mga kabayb.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay usaw maning maong gidaganon sa armas? Ha? Laliman ni mog 118. Nya magreklamo ra ba ning mga DDS kano kunong palabian nga nganlan siya arm and dangerous, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Atong pagtambaya diha ni kabibes Mike Angelo Cobar. Good morning kabibes Tonton, happy Monday. God bless us all. Likewise kabibes Mike Angelo Cobar. So di ni basta-basta oi. Aha. So alang nako tukma o gaom lang nga tawgon siya nga arm and dangerous. Ha? Ka-imagine ka. Kung simba ko, maabot ang panahon nga ilang matultulan ang location ni Senator de la Rosa. Puong pa sa intelligence community, ilang ma-zero ang location. Unya doon ay mga armadong mga tao nga kuyog si Senador de la Rosa. Ay, kung inang dito manukol, di sila musukol.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tungod din ng maong gidaghanon sa armas, mga kabibes. Ha? Dumdum ko diha to, dihang nagtrabaho pa ko sa Cebu Daily Inquirer. Ha? Cebu Inquirer, mga kabibes, katong Cebu Daily News. I was sent to a coverage in Dinagat Islands. Ha? Disclosure lang ni mga kabibes. Among gipangita ni Adto, amo sang deserve ang warrant of arrest sa mitaliwan nga nagpaila nga Supreme Master sa Philippine Benevolent Missionary Association kun PBMA kato si Ruben Ecleo Jr. Unya, dito sa Dinagat Islands, mga kabibes, doon na siya ay gitawag nilag White House. Usa ka mansyon nga pirting dakua nya lapad kay nga yuta. Kibaw mugunsa, mga kabibes. Sa dihang giserbi ang warrant of arrest ngadto ni Ruben Ecleo Jr. Ananukol ang iyang mga gitawag o mga White Eagles. Ha? Sus kadtugong among nahibalag nga opisyal sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG kay sharpshooter man to siya, murag nang namusilog lang gamoy. Kay ang nahitabo mao nga kadtong mga armadong mga maingon ta ginganlan og White Eagles nga mga bodyguard ni Ruben Ecleo nanukol man. Agoy kay dili man kayo hana sa kanabang panggubatan, mga kabibes. Anila pa. Amuran na musil og langgam tong usa ka police major nga among nakuyog sa maong coverage, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kanto gani, kanang dili to mga hanas, how much more ka kung si kinsa maron ang kuyog ni Senator Bato de la Rosa?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay of course, akong tanaw, matod pa gani suban, maayo kunog mang laban, dili tama mang hinaot ni anak, mga kabibes, ha? Nga labing maayo tingali nga malinaon nga mo tahan sa iyang kaugalingon si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay Simba ko og mahitabo yun ang armed confrontation. Pagkadakua kang headlines ang mahitabo na saan sa Pilipinas. And, ha? Tungod lang kay, ha? Doon na siya'y warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Unya, ha? Dili mutog yan sa iyang kaugalingon. Of course, mapugos ang atong mga otoridad na siya yung dakpon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Doon ay dagang istorya nga matod pa, posible nga tuan ako no siya as gawa sa nasod, but ang akong pag-analisar and I go with a good friend of mine nga lang tape sa kayo nga matod pa niya kabibes tonton, ha? Mas safety si Bato, ang iyong termino, mas safety si Bato Dennis Pilipinas kay sumapas akong amigo nga ganawara, ha? Si kanhi Congressman Arnie Tebes, ha? Nilayas dito sa Amerika, dindiin na lang nitabok. Unya, nadakpan siya gihapon, ha? Dito sa gawas sa nasod. Kay sa yun raman, matod pa niya matrack down ka sa mga Interpol og tuwa ka mag, ha? Mutago sa gawas sa nasod, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Samtang Dennis Pilipinas, matod pa sa akong higala, daghan kayo og posible nga kadangpan si Senator De La Rosa. Ha? Kay nga no, kanihepe siya sa Philippine National Police, sa ato pa, doon nagyoy matawag ta nga mga mudawat sa iyang presensya, mga kabibes, gumikan lagi kay siya man ang kanihepe sa Philippine National Police.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But you know, it is really a big risk, pero di man mo na malimod nga doon nagyoy mga lumalaban sa maong senador nga wanted karon sa balaod, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumala pa sa PNP, kalaning klarohon ba kay kining atong mga higala ng mga DDS, bingon man sila nga ang 230 mil kuno ka mga sakops kapulisan ang nangita ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mas nilang siya ng istorya, ha, oy. Ang 230 mil yun ka mga tanang sakops kapulisan. Mga kabayb sa last size imedia naman, mupost lang ko makadiyot niya humaniini atong ipadayon ang pagtuki nini unya at tangin ninyo. Kaya atong ibutyag ang kalambuan kalabot sa kasong plunder nga giatubang karon ni Senador Rodante Marcoleta. Palihog, standby.
1: Arangka

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kayo alas 6:33 na mga kabibes. Padayon sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alcos Antugop. By the way, ato siyang shout out nga to sa itong mga kabibes diha sa Jack Marine and Water Sports Corporation sa kining Kuntiki Beach Resort diha sa Datag, Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Salamat kayo sa inyong pagmonitor og ingon man sa Jaime's Dive Center diha gihapon sa Datag, Maribago. Salamat kayo ngadto ni Kuya Jaime og ni Ate Rio nga kanunay natong nagpaminaw dinhi sa kining 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes,
4: arangkada sa buntag.
6: Same goes to Ate Charinette Rigor diha sa Jack Marine and Water Sports Corporation sa Kuntiki Beach Resort. Salamat yung kay Ate ha sa imong kanunay nga pagsunod na to. Unya, mga kabibes, di ay mga reaksyon sa atong mga kabibes nga atong patalinhugan. Matod pa gika ni kabibes 4351, sir, ang mga tao sa Manila, ang ilang discussions dito is about transparency, accountability o national recovery. Pero kaning mga uplok diri sa Cebu, ang ilang naratibo lang gihapon nga panahon ni Duterte, less ang Cebu o karon nagbaha na kuno ang Cebu. Puros lang Cebu ang nasa utok aning mga DDS. Matod pa ni Kabibes 4351, mga Kabibes.
4: Arangkada sa buntag.
6: By the way, ako moingon congratulations nga to sa mga tinugyanan sa PDEA 7, sa ilang malampuson nga kining bypass operation ha, over the weekend, mga Kabibes, kay di nilalim ha, 20 kilos nga shabu nga matod pagikan sa kauluhan, ang ilang nasakmit gikan sa duha ka mga ha, bulupyo dito sa Southern Leyte o ang usa taga Laguna, nga matod pa nag-byland ha, gikan dito sa Batangas Port, paingon na sa ilang gitawag og kinini ang ruta nga Western Drug Route, mga kabibes. Gikan sa Batangas, nagsakay og auto, gisakay og kananaang barko, nitabok dito sa Panay Island ha, kay pwede man na nga moadto ka sa GT Port sa Aklan. Unya, from Aklan dito sa Panay, mga kabibes, ha, nitabok dito sa kinini ang Iloilo, unya Dayon, Bacolod City, gikan sa Bacolod, paingon na ngadto sa San Carlos Port ha, sa Negros Island Region, unya paingon na sa Toledo City, og natigayon ang maunga kinini ang big time bypass operation diha sa usas mga barangay sa City of Naga dinhi na sa Sugbo, mga kabibes.
4: Arangkada sa buntag.
6: So lagmit mao ni ilang baruganan, kabibes 4351, unya ngadto ni kabibes 5598, matod pa niya kani, okay ra ni kay siya mismo ang nagpaila sa iyang kaugalingon. Kabibes Tonton, ako si Marlon Archibal, your regular listener. Tao ko ni Pastor Alcover kay guardians ko, Kabibes Tonton. O yun ka anang war on drugs. Kana kung tinuod nga masulbad ang drugas, apan sa tinuod lang, why presidente o why senador nga makasulbad anang drugas? Propaganda lang na ni Digong nga unsa man ni. Unsa nang pags, okay, ato ni klaruhon ha. mo nay text ni Kabibes 5598 aka Marlon Archibald, mga Kabibes.
5: Arangkada sa Bugutan.
6: Akong komentaryo, kabahin ni Ana. Ha? You know, mga Kabibes, you can only lessen the drug supply in the market. But you can never di gina ni mo mawagtang. Nga no, mga Kabibes, because ang ginadili nga drugas is demand-driven, manggod. But pasabot, doon lagi yung market ba? O niya, why nasun sa kalibutan? Bisan pa ang mga moderno nga mga nasun. Sama sa Amerika. Ha? Mga dagkong mga kanasura na niya. Di malimod nga naagi ng problema sa ginadili nga drugas.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Subingon kag imong ma mawagtang na suod sa pila ka buwan nga mao mo gini gipromise kaniadto mao ni kanang ne makaingon ta nga nakapa dani sa mga Pilipino sa dihang ang plataporma di gobyerno ni kani presidente Duterte nga iyang what on ang matud pa niya drug minis suod sa tulo hangtod ngadtong unom ka buwan.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Apanon sa may nahitabo, after 3 to 6 months, nagpadayon mangyahapon ang maong problema. Mao bitaw to nga nakiha siya gubikan sa duguon nga war on drugs, mga Kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Kung yan ang gawas karong bago nga og imong sabton, ha? Og tinuod mang galing ang gikabutyag sa ilang gihulagwaing singa nila, quote-unquote trililing ni kanhi senador Antonio Sani Trillanes, nga ang gibutyag ni senador Trillanes dito senado nga antibuok pamilya Duterte nagdawatan og suborno gikan sa gitumbok niya nga Davao City-based drug lord nga ginganlan og Sammy Uy.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Sug imo nang subayon, mga Kabibes. Ha? Buot pasabot niya na dunay gipanalipdan nga grupo sa mga nang maligya o nagdistribuir og illegal nga druga ang kanhi presidente Duterte.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: Matod pa ni Kabibes 4351, si Duterte sir walay kalibutan or plano about corruption o ekonomiya. So dito siya nag-focus sa populist propaganda niya nga shabu is the number one problem sa Pinas. If I may recall, Kabibes 4351, kanang maong issue good, bahin sa illegal drugs, bahin sa kananaang krimen o sa corruption, indeed, those are populist issues. Nga mo'y kinaham sa mga tao, kay laliman ka, for the first time, nakadungog sila usa ka milansar kaniato nga presidente sa wapa ang eleksyon sa 2016 nga iyang wad-on ang drug money sa Pilipinas sud lang sa tulo hangtod sa unom ka buwan.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: O niya, ang gihimo niyang blueprint, ang kantong iyang pagpatuman sa Davao City, mga Kabibes, nga dito na mugna ang gitawag na iba ang natingali mo. Ang gikaintapan nga Davao Death Squad kung DDS, mga Kabibes.
5: Arangkada sa Kabutan.
6: And you know, tungod niya ng DDS, tungod niya ng iyang war on drugs, mao ni karon ang nahitabo sa Pilipinas. Nga, kining nahitabo, nga, nahug nga, wanted karon si Senador Ronald Bato de la Rosa. is an after effect resulta ni sa maong war on drugs ni kani Presidente Rodney Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kaya nga no, isip labing unang PNP chief si Senador Ronald Bato de la Rosa mao'y gitumbok na usas mga co-perpetrator kay siya ang naglatid sa framework sa mga pamaagi kung nonsaon ang pagkumpati sa problema sa Pilipinas kalabot sa illegal nga droga.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unyan sa unta man di man malibot in the process mga kabibes, daghang kinabuhi ang nakalas. Lakip na gani ang mga inosente ng mga bata. Ha? Kamauni ang hinungdan nga tuwa karon. Sa The Hague, Netherlands ang 81 anyos nato nga kani presidente. Ha? Alang nako good. Labing maayo nga taralo ni sa labing dali nga panahon so that kuno galing way ebidensya batok sa kani presidente dan ma-release siya, mabuhian siya. Ha? Kay ato mang nasayran nga nag-ili siya abogado unya kining iyang bagong abogado gituhuan nga dunay pamaagi kung saon nila pagpruweba nga igo lang ni buhat sa iyang ginbuhaton isip presidente si kani presidente Rodrigo Roa Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So again, ha? Napay gilingigan ni 4351 kaya naman ni angry emoji iya sa nang opinion. So mga kabibes, ingon ni ang nahitabo sa Pilipinas. Kaling tanan nilugdangan ni lakip na ning nahitabo karon ni Senator Ronald Bato de la Rosa nilugdangan ni sa war on drugs nga duguon dinis Pilipinas.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nagkutay-kutay ang maong panghitabo. Unya si Bato de la Rosa nga kaniadto mideklara nga andam siyang muunong ni kani presidente Digong ambot ikalit mag di ko maingon nga dibahag ang ikog ni kalit magkausab ang iyang baruganan mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Tingali kita mo sad mo nga nangwidya gani si Davao City Mayor Basti Duterte nga at long last kuno doon na makauban ang iyang amahan dito sa The Hague, Netherlands. Pero sa dihang ni patimaw siya dito sa Senado ni atong Mayo 11, naingon man to Senator De La Rosa nga nausab ang iyang baruganan. Nausab ang iyang baruganan kay niya pa kinahanglan ko no ipaagi sa local court dinis Pilipinas aron mapatuman ang warrant o bares batok niya.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Motong ni file siya og petisyon pinaagi sa iyang mga abogado dito sa Korte Suprema apan saan taman wa man tungti. Gisalikway man sa Korte Suprema ang TRO. Ang iyang itinguha unta nga temporary restraining order mga kabayos. Mao ni ron nga si Senador Bato de la Rosa is a subject of a manhunt sa mga tracker team sa Philippine National Police o sa mga pwersa sa National Bureau of Investigation.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So it's wrong to say mga kabibes nga overkill ko no kaya nganong ang 230 mil gyud ka mga sakop sa kapulisan dili po tao na sana malang di na lang wa na lay tao sa opisina wa na lay mo dirihir sa mga kinini ang pagpatuman sa kahusay o kalinaw sa nasun isa na sakto ha? Of course doon naman tayo mga doon naman sila ay namugna ng mga gitawag og tracker team. Ka ang tahas, ang pagpangita nagyod sa mga gipangita sa balaod. So, ingon ni Ana, ang sitwasyon karon ni Senador Ronald Bato de la Rosa kinsa gihulagway nga armed and dangerous ni NBI Director Melvin Matibag human na butyag nga si Senador Bato de la Rosa doon na di ay gihuptan nga 118 ka mga armas ni Puego, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Good morning ato ni Kabibes Altea, Batong Malaki, Puntillas, may buntag Kabibes Sir Tonton og sa tanang naminaw sa imong programa og sa tanang naglantaw sa live. God bless us all watching from Negros Oriental. Salamat kay Kabibes Altea, Batong Malaki, Puntillas. Mga Kabibes, musip lang tag live issue. Gumikan kay ako maning teacher sa atong uluhan. Sa dili pa, wa pa ta nagsugo din eh. Kibaw mo, ha? Doon ay nabutyag karon nga kaso nga plunder nga gipasaka batok ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ang kaso nga plunder nga naglakip sad og direct indirect bribery, ha? Gipasaka ni sa buhatan sa ombudsman. Gumikan kay dunay 75 milyones pesos nga campaign contribution ngadto ni Senator Rodante Marcoleta nga wa niya gideklara sa iyang statement of contribution and expenses kun SOSE ngayang giduso ngadto sa Commission on Elections, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kay ang iyang katarungan nga di na kinahanglan tungod kay ang maong kwarta nga 75 milyones pesos gidonate ngadto niya sa wa pa ang campaign period sa May 2025 election, sa ato pa sa eleksyon sa miaging tuig, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Akong gibacktrack ang isyo, indeed wa pa masud sa campaign period yatong Pebrero sa milabay nga tuig ang paghatag sa maong kwarta, kay dito panis buwan sa Enero nagsunod ni Enero 6 o niya 8 o 9. Naglambigit ni sa mga iyang contributors nga usa ni ana si kanhi Congressman Michael Defensor nga mihatag og 30 milyones pesos, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unya kay saon ta man nga wa man gideklara ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya matod pa niya, di na lang ako kinanglang ideklara kay nahatag ni nga rin ako. Nihangi umanjad sila nga anonymous, matod pa niya, ang paghatag sa maong kantidad gato ni Senator Dante Marcoleta, mga kabibes. Muna yung pamahayag nga dili na kinahanglan. Kay niya palagi personal man to nilang kontribusyon nga rin ako, kay disalig sila nako nakaroon. Kay ang maong kantidad 75 milyones pesos, mga kabibes, niabot man sa kanang threshold sa kaso nga plunder. Kay ang plunder basta ang kantidad mula pa sa 50 milyones, automatic nga papasakaan ka sa maong kaso, mga kabibes. Muna ron nga labad o ni Senator Rodante Marcoleta.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So, atong tanaw na unsay unsay mamahimong resulta ni ana, mga kabibes, kay og plunder manggaling ning kasuha, unya sustenihan gini kadakong preso og di gyud makapiansa niini si Senador Dante Marcoleta, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod pa ni Kabibes 4541. Good morning, Kabibes Sir Tonton. For me, di unta mahimong kontrobersyal ang war on drugs ni Duterte kung gipaagi paunta sa tarong nga pamaagi. Diin ipaagi sa due process ang tanan, but sad to say, wala mao na ni karon ang resulta nga gipaningil na siya sa iyang mga binuhatan. Salamat ka, vibes. Have a good day. Salamat kayo, Kabibes 4541. Mao sa to yang timang sa atong discussion kaganiha. So unta gyud, pero sa unta man, Kabibes, nga dito pala sa Davao, yan namang gimugna ang Duterte. Duterte may ngunta armed guns ang Davao Death Squad. Ha? Nga usap po'y nakapasamot yun sa iyang kaso karon dito sa ICC. Kay bao mo, mga kabibes, ang kaso nga iyang gatubang naglakip sa dihang mayor pa siya dito sa siyudad sa Davao. Kay ang mga katuigan nga nasakop kini tuig 2011 hangtod sa 2019. Diin ang Pilipinas, mga kabibes, sakop pa sa International Criminal Court.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sumao na yung nahitabo ni sa kaso ni kanhi Presidente Duterte. Unya, arita sa kang Senator Rodante Marcoleta, labad sa gyung-oo ni Senator Marcoleta karon kay kaning plunder, di makapiansa ni ini. Bida sa ngano, sa nganong wamsan niya gideklara taon nga abogado umta siya. Ha? Kay nga nung mga kabibes, doon ay laing balaod nga gidili nga maka dawat ka og financial gift labi na og naaka sa gobyerno.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ang naitabo, mga kabibes, kay ngayon panahon na congressman man sa party list nga sa GIF si Senator Rodante Marcoleta. Muna nga di siya kalikay sa maong isyo, mga kabibes. Ha? Di gid siya kalikay. Kay nga no, ha? So wa pa siya masenador, congressman man si Rodante Marcoleta.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ha? Unay na itabo. Ha? Koloning itimbaya sa nga itong koning pag-umangkon, mga kabibes. Kakita ko kay ni kanana ang nisood sa atong messenger. Matod pa niya din, si Jennifer Comiso Agbay. Muning parinti, mga kabibes, sa habig sa akong kanhinahan. Matod pa niya din ni, hi, good morning uncle, pwede ko pag-greet og happy birthday sa youngest na akong anak, happy 8th birthday nga to ni John Andres Agbay. Amping mo diha Jen og sa imong anak og ngadto sa imong mga pinangga diha sa lungsod sa Cordoba, mga kabayb. So padayon ta. Sumunay na itabok karon ni Senator Dante Marcoleta. Ngakon muprosper ning maong kaso, kada kong priso ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ambot, kumpiyansa ra sa tingali siya kayo. Kay ngano ni nga, wa man niya, matgo ni nga, ingon di ay niya to ang may tabo. Kay laliman ka, kada ko atong kwarta, ha? Unya, wa niya gideklara sa iyang statement of contribution and expenses. Mo na ron nga pastilan kada kung labad sa oo ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabibes. Ha? Kay nga no, og mo prosper gining kasuha, pagkada kung labad sa oo, kay ang mga tinugyanan sa ombudsman, nitumbok nga gawas ni kani Congressman Mike Defensor, laing mga contributor kaning ginganlan og si Joseph Espirito og si Aristotle Biray, mga kabibes. Unya, silang tulo, matod pa si espiritu may donar kini og 30 milyones. Ngadto dai ni sahabig di depensor unya 25 milyones kang espiritu usa ka negosyante og si kinini ang Aristotle Biray mihatag sad og 20 milyones. Unya karon kini sila nagatubang og kaso nga plunder mga kabibes sigon pa sa ombudsman. Ha? Pagkadakong labad sa uo ni Senator Marcoleta ni ini. Ha? Kay nga no, ha? Hihi. Wa man niya gibutyag. Sayang pagpasar na sa statements of contribution and expenses sa diyang nidaog siya pagka senador sa Pilipinas. Alabing paitag yun. O kuno galing, ha? O kuno galing si Senator Rodante Marcoleta mapriso tungod na ining maong kaso nga plunder. Ha? O ingon man indirect bribery. Kaya nga no, yun sa man niya, gisavings to niya. Ha? Kadako atong kwartaha. Murabag ningon siya nga, ah, ako na ni personal, kailaman ng gihatag na ko. Nilusot unta siya kay matod pa niya, dili pa panahon sa kining campaign period niya to, pero lahi ang gitumbok sa ombudsman. Kay dako kining kalapasan, plunder kini og usa ka kaso sa indirect bribery. Mga kabibes, misang ko nasa ko sa unang takna sa atong panag-uban din sa Arangkada sa Buntag. Mupos ko aron paghatag o agianan sa atong Arangkada Balita sa Buntag o ba ni Joby Balneg apan mubalik ko inika alas 7:30. Unya, at tangin ninyo ang atong kinaham nga kinsa mani unya o sa ka well-known nga businessman nga dunay daghang scholars nga mga chiching mga kabibes. Mga kabibes, sangaan sa among station manager nga si DJ Langga Nida Benyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon niyo ka-vibes, si Tonton Alco Santugo nga mag-iingon, hinaon paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulik ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, mubalik ko inika alas 7:30. Ka-vibes, mauna ni
5: Aral!

0: Og karon mga ka-vibes, ato ang sayran ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, ma'am, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon natong gi-monitor ang low pressure area sa gawas sa ato Philippine Area of Responsibility na i-delay on 1,515 kilometers sa may silangan ng northeastern Mindanao o naakining medium chance na maging bagyo within the next 24 hours. Atong weather condition sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. Kasinati kita generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan at pinimalocalized thunderstorm. Hining ito na sa kasarangan ng hangin na sinati sa Visayas sa mga kadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius. At yung forecast maximum index sa Cebu maabot kini sa 40 degrees Celsius o ganda kini sa extreme caution category. At yung Philippine Standard Time, alas 7:24 sa buntag, ikan dili sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat og maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomar Eclarino. Mga ka-vibes, no, iyong nabantayan, mga niaging adlaw sa, I think, Sabado to, kaganin ang kalawon, natin na sinating ang mga pag-ulan-ulan, apan, bisan pa man, according sa Pag-asa Mactan, na naagihapon tayo masinati nga mga grabe nga init, karong adlawa, o ang ato ang heat index under gihapon sa extreme category, mga ka-vibes, bisan pa man, o ato ang masinati nga landong, actually, pagpadoon ako diri, compared sa mga niaging adlaw, nga grabe gid kaayo ang init, no, bisag alas 6 pa lang sa buntag, karon medyo landong-landong, I think tungod na kaya nakasinatitag pag ulan-ulan ka ganin ang kadlawon, but bisan pa man ingon ana dili gyapon ta angay mo kumpiyansa mga ka-vibes under gyapon sa extreme category ang ato ang heat index karong adlaw, mauna kung kinahanglan mo gawas gyud sa panimalay tungod kay naay trabaho or bakaha napay klase. No, amping ta kanunay magdala gyud ta og tubig mga ka-vibes to stay hydrated. Ilabi na nga tuon kay init kay ang panahon dali gyud kayo ta uhawon. And aside from that, kung naatay payong magdala tag payong or baka kalo. And then nalikay pud ang pagsulog og mga kain dark colored nga mga clothings mga ka-vibes kay maupo nay usa nga makapasamot sa kaalimot or kainit sa ato ang gipamati. Ilabi na karon nga init kaayo ang panahon. Mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko. Gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning!
2: Good morning, diyan kanyo ma'am. Labinig yun sa mga sugi atong tigpaminaon in yung istasyon. To a latest traffic update, kaon din sa itong pinalagang dakbel sa Sugbo. Ari kita malukan sa my SRP area. So ang ato ang northbound o southbound ini mga orasa alas 7:27 sa tayong kamuntagon mga kaigunan, budri pagyamo ang dagat sa natat sa trapiko diya sa atuang CNCR o sa SRP area. Labi rin ko diri sa MyFD Steel. Ang mga sakilan yung ikan sa Mambaling area, paingon diri sa atuang northbound o sa atuang sa City Hall mga kaigunan, rin sa subay din sa Mabayadak area, so budri pagyamo ang dagat sa natat sa trapiko nining mga orasa karon. So sige tayo nilawad na palagpanda talin sa mga sakinan na niagi sa tuwang SRT area o obstruction malamang sa mga sakinan Japon nga niagi sa tuwang CNCR o sa SRT area mga kaigsunan. So wala kita sa may dalan at Osmeña, ang mga sakinan usang magikan sa Mandawi City paingon sa tuwang Cebu City, mudrit Japon ang dagat sa natan sa trapiko nining mga orasa Japon ni karon. So ato ang MG5 ko, labinig yung dilis may Mabulo, barangay Mabulo. So natin i-close nga dalan, katungod sa kapistahan kahapon sa laang patron dyan sa ato ang barangay Mabulo. Sa pagkaroon na ginahinay na sa niyong tanggal ang mga stage yeah, sa maong barangay. Sa pagkaroon, huwag mahuman na kini, ato din yung pagian ng ato ang MG5 ko ang diyan kapita sa may Mabulo area mga kaigsunan. So ba dinis may dalag gyapon na general maximum amudret gyapon ang dagan sa natal sa trapiko o yung man dinis sa di Rama nagto sa may Banawa area o dinis may Enbacalasol labinigyo dinis sa tuwag Bulacau area. So ang mga sakyan usab nga nagikan diri sa Maytalisay City, paingon sa Cebu City, mudrit gyapon ang dagan sa natad sa trapiko. Ug ingon man diri sa tuwang Governor Cuenco, Talamban area, both side gyapon ini, mudrit lang gyapon ang dagan sa natad sa trapiko nining mga orasa karon. Sini sa tuwa tong downtown area o sa tuwa Talamban o sa may Bailad area, wala pa sigita na dawat niya palagbangga tali sa mga sakinan niya ni Agi sa ato ang pinalanggang bayan sa sedan sa Sugmo o na obstruction man lamang ni ini. Sa pagkaroon na mabili tuloy sa topic update dito sa pinalanggang bayan sa sedan sa Sugmo, ginang inyong ubus o galagad base control operator sa CCTO Richard Lopez. Mudalit kanyo sa Panginoon. Kaming mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapait na tiglim basog nining lawod sa kalisdanan, init pong ulan, abog kakapoy giyagwan tagid namo ang tanan. Kay bugtong rigid namong tingwa kamo, among maalagaran o mahapusay lamang ang dagan sa natal sa trapiko, dinihinihining atong pinalanggang dakbayan sa sudad sa Sugbo. Kailang salamat o maayong buntag sa natong talang Sugboanon.
0: Daghang salamat o amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Mana mga ka-vibes, no? According ni Sir Richard, nasa ligisiradaan nga kadalanan sa may Mabolo sa may MJ Cuenco tungod sa kapistahan kagahapong adlaw, ang naginahinay na sila karon og hipos sa stage and sa mga gipanggamit para sa fiesta. And kung mahuman nila karong adlaw, posibleng paagian na pud pagbalik ang maong kadalanan, mga ka-vibes. So if maagi mo sa may Mabolo, I think mas maayo nga mangita mo alternative nga dalan para dili mo matanggong sa trapiko kay compared sa mga niaging adlaw, muragdaghan kayo sakyanan karong mga oras sa mga ka-vibes. And I think tungod po na kay hapit na pud magsugod ang klase. So mo na nga andam-andam ito, kaya sunod nga mga adlaw, murag posibleng mas grabe pa yun ang traffic nga ito ang masinati, mga ka-vibes. Ug maukad to ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban si Neda Avenyante Esguera, ingon man sa atong hookup programs sa arangkada with arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras, mga Ka-Vibes, alas 7:31 na sa buntag.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye! Goodbye!
5: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mahuna ni!
6: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
7: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
8: Arang siguradong good ang morning.
7: Morning, morning, buntag na vibes.
8: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
7: 93.1.
8: Kavibes, mauna ni!
7: Sayo na ta vibes!
9: DJ, drop the beat!
7: Party na ta vibes!
8: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
7: Sa
8: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
10: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
11: This is the newest.
12: The newest.
11: The hottest.
12: The hottest.
11: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
12: Night and day.
11: 93.1.
12: 93.1.
11: FM Radio Cebu. Mauna.

0: Maayong buntag, pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako yung ka-vibes, si Tonton Alco sa Tugop. Pero mga ka-vibes, sa wa pa nga itong arangkada balita sa buntag, atong gisgutan ang kining kaso karon nga giatubang ni Senador Rodante Marcoleta.
1: Arangkada sa buntag!
0: Nga kon o galing kining maong kaso mga ka-vibes, ha? Kung mulampus kini, kung mo prosper kini, ha? Nila pa, ha? Maipit yod si Senador Rodante Marcoleta.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kini gumikan kay dili tiyaw ang maong kaso, ha? Ang kaso matud pa sa ombudsman, kaso kini nga plunder. Unya, kuno galing mulampos gyud kun sa higayon nga ipasaka na kiningadto sa Sandigan Bayan mga ka-vibes, ang mahitabo malutsan o warrant o bares si Senador Rodante Marcoleta, unya dili siya tugtan nga makapiansa.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Tingalig siya na hinoon ang musunod sa kani senador nga si Bong Revilla nga napasakaan sad og mga kasong kriminal tungod sa flood control projects controversy mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: And just to put this in a proper context, ang naitabo mangod, ang butog unsa subgyud ka ang ang naaba sa kanabang estado sa iyang pagpinsada ni Senador Rodante Marcoleta. Gani kumpiyansa man siya kaayo kay ang iyang gihimong lusot lang ni ini nga matod pa niya mga ka-vibes nga dili na sumala pa niya mahimong ideklara sa iyang Statement of Contribution and Expenses kung sose sa ato pa sa iyang mga nagasto sa milabay nga May 2025 elections kay niya pa ang mga nag-contribute ang mga campaign fund contributors niya ni Hangyo nga dili lang silang hanlan.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Na sumapa niya ni Hangyo sila og anonymity. Anonymity ba nga kadakos kwarta 75 milyones pesos man mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: By the way, wa lang mo lusot end time gani ha. Salamat sa pag-monitor o pagsunod ni ka-vibes Ilong Tuapos. Ka-vibes, good morning. Shout out diha kung hain ka man na himutang karon. So mao na itabo karon nga kung mo prosper ni pagkada kung priso gyud ni Senador Rodante Marcoleta mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kay ang gitumbog sa ombudsman, nakalapas siya sa Republic Act 7080, Anti-Plunder Act. Kay ang threshold sa kaso nga plunder, 50 milyones pesos man. Unya ang natumbog ka kantidad, may abot man og 75 million pesos mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sa ito pa, nasood yun sa maong threshold. Ha? Labaw paganig ba yung 5 million pesos? Kay lagi, wa man niya gideklara kini sa iyang susi. Kung mahinumduman manggod, abot gano sa kaning atong komilek, kampante ra kayo si Senador Marcoleta kay Ha? Ang Commission on Elections kon COMELEC kauna nag-imbestigar niini, wa man siya ha? Pahamtangi o kaso, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan, gisuhid man eh, gireview man eh sa buhatan sa ombudsman. Og ilang ha? Nasuta ang maong kalapasan ni Senador Rodante Marcoleta.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang katarungan raba ni Senador Marcoleta, ha? Personal man to. Nga ilang gihatag ka rin ako kay nisalig sila nako. Adiha ka na ipit, Senator Marcoleta, sir.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay nga no, ang plunder palusot sa dini kani Congressman Mike Defensor kay wa man kuno maglambigit og kwartas gobyerno. Apan ang kaso nga plunder, mga kabibes, lakip dito nga gidili ang pagdawat og ingoniini nga financial gifts, ha? Ginadili ang pagdawat o kwarta, labi na og naa ka sa buhatan sa gobyerno.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, naipit ko siya, gumikan kay paghatag niya itong maong kwarta. Dili lang yano nga tao si Senador Marcoleta tungod kay Congressman man siya sa Ubos Bay, Balaoranan, sa dihang milansar siya ni atong May 2025 elections.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Party list congressman siya sa sagip. Ha? Una nga, peting iguag yun ni Senador Marcoleta ni ini. Nga damay pa ning mga contributors nga si ha? Mike Defensor kani congressman o ang mga negosyante nga sila si Aristotol Baluyot Biray. Ha? Kang Defensor, may donar siya og 30 milyones kaning ginganlan og si Aristotol Baluyot Biray 25 milyones o niya lain pong 20 milyones gikan sa negosyante usab nga si Joseph Barias Espiritu, mga kabaib. Sa ato pa, suma total, may kabat og 75 milyones pesos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gawas pa sa kasong plunder, giklaro sab sa Presidential Decree number 46 nga gidili ang pagdawat og mga ingon-ini nga kwarta. Ha? Bisan na lang gani og pahalipay. Ha? Kung anaa ka sa gobyerno, mga kababs, ngilngigas ang pahalipaya, 75 milyones pesos man.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato ning atngan kay Perte. Akong tanaw, unsa kay depensa ni Marcoleta ni ini kay na-establisar biyang ebidensya. Kay nahuptan sa ombudsman ang kining deposit slip o ang donor's tax return. Kay ang gibuhat nilang Defensor, mga kabibes, gi-automatic man nga deduction sa ilang gideklara nga buhis sa gobyerno. Unya karon nahuptan man eh sa ombudsman, mga kabibes, isip ebidensya. Ha? Unya doon na pag deposit slips, deposit slip, saon man ni mo pag nigar, unsaon man ni mo pag kana na ang pagtubag nga doon na may klarong ebidensya batok ni Senator Rodante Marcoleta.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I'm sure kay karon ra bang hapon sa Senado, mga kabibes, gipaabot ang lain na sa mga showdown. May tumaw ang balita nga posible nga mailisan si Senate President Alan Peter Cayetano ni Senator Sherwin Gatchalian ang atong na lantawan ini nga gawa sa maong showdown, posible nga muhatag sa iyang privilege speech si Senador Rodante Barculeta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero unsaon man niya pagpasabot nga way krimen nga nahitabo, of course he will do that. Pero og imog yung subayon, kumpiyansa ra sad kayo. Nganong wa naman na sad niya gideklara ang maong campaign contribution? Mura ba og itagaan siya sa maong kwarta 75 milyon pesos? Ha? Ah, iyang gi-sipte oy. Iyang gitipigan. Aw, sa ato pa ni dawat siya. Og kwarta nga kon imong tan-awon mga kabibes, questionable gyud kayo kay unsa may bugti unya. Dili man na paigo lang nga musulti siya nga nisalig man sila nako. Ha? Ma-question ang motibo niya na mga kabibes kay lagi influential man siya nga opisyal sa gobyerno.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga kalabad sa o. Ha? Ang naakaron ang estado ni Senador Rodante Barculeta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, karong hapon sa Senado, gipabot ang kananaang matod pa showdown tali sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga dosin na lang sila kabuo kay saon taman nga nagtago-tago man karon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Unya, nagpanikad sad ang grupo nga kining gitawag og SB11. Mura man ni og unsa ni boy band man tingali ning SB11. Ha? Ang solid nga minority bloc nga 11 ka mga senador, ang ilang gimanok nga mupuli ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes Canoy Sirolt. Good morning, Kabibes. Inanay nga na bulgar ang mga anomalia sa mga DDS, Kabibes. Mauna ni, shout out sa akong mga parinti diha sa Mandawi City. Gikan ni Kabibes sa Canoy Sirolt dito sa Talibon, Bohol. Salamat kayo, Kabibes Canoy Sirolt. O niya, matod pa niya, mga banayng Canoy og Flores diha sa Mandawi City. Shout out matod pa ni Kabibes Canoy Sirolt.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni Kabibes Francis Yan Huerte. Good morning diha, Kabibes. Ingon na sa niwig nga political agenda ni pagkaso niya, mga DDS ani manghilak na sad nga wailuha. Kabibes Francis Yan Huerte. Expected gini. Eh, maingaw na sad sila nga gigukod sila. Kani mga kabibes ba? Ha? Di ni kinahanglan bitaw og palauman pa ni mo. Klaro man ang krimen. Klaro man ang kalapasan. Ha? Laliman kag kahayahay na gud niya budawat siya 75 milyon pesos. Ha? Maingaw tag gipto niya. Ngilgigas at ngagip, no? Minilyon mang yun.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O, niron nga. Sakto ginis. Kabibes Francis Yan Huerte. Manghilak na sa kawailuha ang mga DDS nini kay gipanggukod sila. Nailain nilang badlungon si Diyay. Ha? Eh, kanyang gigalan og si Attorney Harold Respecio nga pasakaan sa kaso sa ombudsman. Kay klaro magikaay to nga kalapasan tong iyang gisulte nga magrevolusyon ko no. Sabi sa taong abagaduha oy ha. Ha? Puong pasakong amigo word man sa kabibes tuntun. Dunay uban, dunay lahisan nga obserbasyon. Kay kinigod si Attorney Harold Respecio, Vice Mayor sa usa ka lungsod dito sa Ilocos. Ha? Ambot ba? Og naabas siya sa iyang normal nga pangisip matag higayon nga mudiskurso siya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay maglibog lang sa ta. Ha? Kananaabang abogado, vice mayor, pero og manulti mo raman og wasaktong pinsada mga kabibes. Usapan eh, nga maingon ta Duterte diehard supporters nga labihang badlunguna.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ra ba? Ha? Di ay timang si kabibes 4351 at aning basahon ang iyang pamahayag. Ang mindset aning Senator Wigo is that Duterte time pa karon nga they can always get away with any crime. Sumala pa ni kabibes sa 4351. Perhaps kabibes 4351. Kumpiyansa na yun ba? Ay, yung tanaw tingali ha, senador ko, okay ra. Pero ang saon man mo, nga doon na may balaod. Ha? Inumdom lagi ko, na preso man lagi, ganitong usa ka principalitos Bira Catanduanes, nga ang iya naging napikan kay iyang gipiki ang resibo alang sa mga gidonar nga simento dito sa iyang eskwelahan. Karon, na preso ang taon ang maong principal mga kabibes, di prinsya 5,000 pesos ragyod.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga, kini pakahang kang, ha? Senator Wig? Senator Rodante Marcoleta? Nga, 75 milyon pesos? Ha? Klaro man ang kalapasan niya. Ha? Isang pag, usawag bali-bali ni mo. Ang yaraging sa kay wa niya gideklara sa iyang statement of contribution and expenses kung sose dito sa buhatan sa kining COMELEC mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay niya palagi wa pa man to panahon sa campaign period. Ingon ini mga kabibes. Ang campaign period good sa May 2025 elections. Pebrero. Ha? O niya, nahatod to niya ang maong mga kwarta di apamans buwan sa Enero. Sunod yun. Enero 6 kang depensor. O niya kang espirito. Enero 8. O niya kang biray. Enero 9. Aw. Nila pa kahon yun siya sa maong kaso mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ambot o gunsao niya pagraso niya na. Ha? Muingon siya nga why krimen nga nahitabo. Pero klaro man ang ha? Klaro kayo ang Anti-Plunder Act, ang RA 7080. Matod pa ni kabibes Francis Yanyan Huerte, kabantay ka kabibes kasagaran ilang alyansa puro hugaw unya maayo kayo mamahid sa ilang palpak ang mga uto-uto pod ng mga tao, mutuo pod. No wonder why asinso ang Pilipinas kay daghang illiterate. Tuo lang sa istorya basta tagaan ig-eleksyon. Wag yung asinso basta inanita mubutar. Matod pa ni kabibes Francis Yanyan Huerte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang ako ni anak mga kabayes, wa pata maabot sa gitawag bitaw og political maturity. Monay subo kay nga palundungon. Unya kaning uban ba nga nawa bitaw nang gitawag og critical thinking adto nila? Ha? Mga DDS tak nakoy kay lang mga tarong biya, mga professional. Mga maingon tataas og kinaadman pero nagpasulabi ang ilang mindset nga paglaban sa usa ka dinastiya sa politika. Libog lagi ka nga kaklaro manian ang ha? Ang milyon o bilyon layo ra kay na pero para sa mindset sa DDS awara na ibali oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao na ni nahitabo ron. Ha? Unya na pa ilang mga lumalaban lagi. Ha? Puros kitaon mga badlungon. Hay Senator, nila ko'y padayon, oy. Bito, magkatawa ka ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabibes, kay iyan naman lang itong ipanag-ing sa Pokemon, na duwa, ang nahitabo karon sa Senado. Ambot lang, ngano? Ano bang na, murabag na, nakuangan na lang gitaon siya sa pagpanaging? Ha? Murabag na wadaan na o klarong rason ba? Kay laliman ka ni ingon siya nga ang kana ko nung War on Drugs is a pro-life campaign, pasti lang pagka naunsa man taon ang iyang pagkaklase nga, ha? Abogado, oy? Magkatawa na lang ta siya ang katarungan ba? Ha? Kanang amot lang. O nga nung mautoy iyang nakabot nga baruganan mga kabibes. Ha? Kay, ha? Tarong manunta siya iniskwilahan, gikan si UP, gikan sa Ateneo, pero, si Gerald Harold Respecio, abogado, unya CPA pagyod, Vice Mayor dito sa Reyna Mercedes sa probinsya sa Isabela, mga kabibes. Mga kabibes, untop ng alas 8, mupos usata, unya mabalik ta, alang lagyod sa atong hingpit nga panag-uban, kutob sa alas 9, karong buntaga, palihog, standby.